0: Rainy season in the Philippines is no longer what it used to be. The rains now come stronger, heavier, and more frequent, causing floods even in areas where they're not normally flood-prone. Anim na dekada nang nakatira dito sa Barangay Cuyab si Mang Rafael, malapit mismo sa San Isidro River. Naalala pa ni Mang Rafael ang matindi nilang karanasan tuwing may malakas na bagyo.
1: Nandoon po kami sa itaas ng bahay, time na rumaragasa po yung bagyo. Lumagpasta po sa pader. Siguro mga 8 feet yun o 7 feet man.
0: Mula ko sa level ng...
1: Sa inapakan natin. Wala nga po kaming pumasok na rescue ng time na yun, ma'am.
0: Gaano kabilis po?
1: Ay, mabilis, ma'am. Grabe, mabilis po. Hindi nyo kayang salubong yung tubig na maragasa, ma'am.
0: Minuto lang ho ba yan?
1: Opo.
0: Mga ilang minutes lang nung talagang tumaas kagad?
1: Oo, siguro mga wala pang isang oras, ma'am.
0: Matapos ang matinding pagbabaha na pinagdaanan ni Mang Rafael at ng mga residente sa kanilang lugar, may dumating namang pag-asa sa kanilang bayan.
1: Ay, ang laking bagay po ng ginawa ng San Miguel, ma'am. Ang laking bagay po.
2: Hinukay po nila yung mga ito naman po nito sa ilalim. Kaya gamit po nito.
0: Yung backhoe? Opo. Opo. Tapos?
2: May dala silang malaking truck.
0: Okay.
2: Doon nila nilalagay. Dinata ko sa ibang lugar. Yun po.
1: Kulang-kulang 1 year dinata. Ginawa nila. No?
0: Sila din hubay nagkakot ng mga basura?
1: Kasama po sa hinakotan nila yung basura, okay. Ma'am.
0: Marami ho sila nahakot?
1: Opo, ma'am. Marami. Hmm.
0: Better Rivers PH is an environmental initiative by San Miguel Corporation, focused on cleaning and rehabilitating heavily silted and polluted rivers in Metro Manila and nearby provinces.
3: We are already 5 years doing this river cleanup, and it's sad to see that we witness the amount of garbage that floats around the river. No? And unfortunately, there are many stakeholders along the river. It's not only one city, there are many cities. No? So even one barangay cooperates, the rest must cooperate.
0: Maging ang mga residente malapit sa Paranaque River ay tuwang-tuwa sa magandang inisyatibong ito ng San Miguel. Isa na dito si Mang Marshall.
4: Naging panatag ng kalooban ng mga tao na hindi na, kahit anong laki ng ulan, hindi nababahain.
0: Better Rivers PH has always been a team effort between San Miguel Corporation, the government, and the communities. In the short term, it aims to address pollution and restore the river's water capacity. But in the long term, the greater hope is to make people become more responsible and be mindful of how to best take care of our rivers. Because ultimately, our actions have consequences.

0: limutan ang year 1997-98. Mm-hmm. Medyo malakas ang El Nino at medyo prolonged ang epekto nito. 92-83, malakas din po in terms of ang extent ng damage.
1: Compare po yung proto 97-98, ito pong papasok ng El Nino ito, how would you anticipate it? Mas matindi? Hindi kasi tindi?
0: Yes, even the World Meteorological Organization sinasabi na the current El Nino is unprecedented. Meaning, wow, it's stronger than the previous cases. Yung mga recent El Nino events, 1997-92 na malalaki ang damage to agricultural sector. Naramdaman natin na ang mga farmers during that time ang malaking mga
2: nasa pag-asa na po kayo noon That's what 30 years ago. So what are your recommendations then? Sinunod ba ng gobyerno para ma-mitigate yung impact ng La Nina o El Nino? May nagawa ba ang gobyerno ng mga panahon na yun? At ano yung ginawa nila? Nasa tingin niyo po dapat lakihan o damihan pa ngayon during those periods?
0: Malaki naman po sa bawat sectors. May mga interventions. Of course, nandiyan yung nakita naman natin kung gaano kumikilos ang ating pamahalaan. Lalong-lalo na sa mga maliliit na mga tao, mga farmers natin. No? Ang kahandaan, even before the effects occur, may mga interventions na ginagawa. But of course yung paghahanda sa whole of nation approach, may task force in fact El Nino. But well, sa speaking about DOST pag-asa sa aming ahensya, malaki yung kumpara 1997 than the current situation. As early as April, no, nagbigay na kami ng advisory na there will be El Nino in the coming months. And true enough, nangyari. At nagbigay din po kami ng indication or forecast na during the habagat season ay ma-strengthen, ma-enhance, and makaranas muna tayo ng mga lakas ng mga pag-ulan, lalong-lalo naman sa kanlurang bahagi ng bansa. And then it will be followed by relatively dry or there will be reduction, significant rainfall reduction in the coming months. So, dahil sa nagbago or nag-advance ang technology, nakapagbibigay kami ng mas reliable na information upang makagawa ng mahalagang early action. No? At hindi lang magpagplano, but action na kasi ang ating pamahalaan.
2: For home consumption, marami nang bumibili ngayon ng mga water containers, di ba?
1: At nagsa-stockpile ng tubig.
2: You know, when I was mayor, we will do it. Naabutan ko yan, yung panahon na yan. But we were also giving warning signs sa dengue.
1: Kasi,
2: magkakambal yung problema ng yun.
0: That's correct.
2: Magkakambal yung problema ng yun. So,
1: tama ba po yan? Nag-recommend ba po niyo yung gano'n? Mag-stockpile ng tubig?
0: Yeah. Tama po. Mahalaga na mag-ipon ng tubig but in a safely manner.
1: Okay.
0: Mag-ipon ng tubig but it does not mean na iponin mo ng matagal. No? I-recycle mo siguro. And of course, safely, meaning takpan ng maigi para hindi papugaran ng ang tawag nun, larva ng lamok. At alam naman po natin.
2: Kaya ako natatawa. Pati mga magsasaka nag-aaway dyan na doon sa irrigasyon. Dahil sa kakulangan ng tubig, yung water pump. Di ba? Lalo pag rice production kasi malaki ang konsumo. Mm-hmm. Ang ginawa naming shift po dati noon para hindi mawalan ng hanap buhay yung mga magsaka. High value crops. Kasi lesser water. Yeah. Than rice production. Will that be a good recommendation now for the Department of Agriculture, for the Department of Agrarian Reform to start shifting?
1: Di ba mayroon ng government agency na ganyan ang recommend? Mag-shift to mga kamote, root crops.
2: Ang tawag nga namin ito, pinakbet farm. Lahat ng gulay ng pinakbet, tinatanim isang farm lang. Meron bahay kubo farm. Ganun o
0: Yeah. Although siguro yung Department of Agriculture ang makapagsabi nito, but nakikita naman natin na at of course ang proper cropping calendar mahalaga, timing ng pagtanim kung kailan, of course yung pag pag-select ng mga variety of yung mga crops or na lalong-lalo na mga drought yung resilient na mga kuan no, mga variety. Even oh, yung ating mga yes. kababayan no, pagtatanim ng mga vegetables piliin yung mga variety na yung medyo resilient to or resistant to mga ganitong panahon no, kakulangan ng tubig at medyo mainit na panahon.
1: Ito pong rationing na ginagawa ng water companies, again, in anticipation ng mga water shortages, justifiable na mabuto ngayon at this point?
0: Mukhang hindi pa namin nakikita kasi sa mga major dams na aming minomonitor in coordination with the dam operators, nakikita naman po namin dahil sa epekto ng habagat, halos na puno yung mga dams. So, sa for domestic use and even in irrigation, based on the data that we have, ay for now ay nandyan pa sapat pa para mag-sustain, ma-provide yung mga sectors na kailangan ng
2: tubig. I'm just curious, so, Doctor, sa Formetro Manila, saan kinukuha yung tubig na nirarasyon? Kung may water shortage, where will they get it? And how safe is that water na binibigay ho sa ating mga... At panahon din ng sunog to, ah.
0: Yeah.
2: Pag mainit.
0: During the...
1: Yung sinabi nga ni Doctor.
2: Yun ang problema. So, for Metro Manila, with 20 million people living here, saan magagaling yung tubig natin? For emergency purposes lang.
0: Of course, for

0: Yeah, of course, sundin yung mga mahalagang measures na pinairal ng iba't ibang pamahalaan, no? Of course, pag yung provide ng siguro yung ano tawag nun? Of course, mga bigyan ng pagtuunan ng pansin yung mga underprivileged na mga kababayan natin, resources siguro. So tama yung ginagawa ng ating pamahalaan. But of course, yung paghahanda, lalong-lalong in the coming months, kung saan nakikita natin yung matinding epekto nito ng El Nino. Make sure that all national governments are taking action, no, to help our kababayans, may minimize yung impacts nito in all sectors, lalong-lalo ng agriculture sector, the energy sector, water resources,
1: yes, no,
0: sector. So mapagtuunan ng pansin para ma-minimize, no, yung epekto nito.
1: You know, as a scientist po, between superheat and superwater, La Nina, ano ba yung sa tingin nyo mas may tama sa Pilipinas? Sobrang init o sobrang tubig?
0: Ang mas mahalagang tubig siguro, no? Kasi nakikita naman natin ang matinding epekto nito. Kapag medyo mataas ang temperatura, of course ang natural extinct natin is maligo, no, ng ilang beses, but to keep hydrated, mag-inom ng more water. So mahalaga ang tubig sa
2: ito,
0: ating
2: ito po, last tough question, Doc. Ano ang signs na hinihintay ninyo na tapos na ang El Nino phenomenon?
0: Of course, base sa aming mga forecast, may mga basihan naman kami. Ito yung mga different forecast models. And normally ang nakikita namin kung kailan magtapos ang

0: ni Pagirigan na malamang na lumipat sila ng kanyang pamilya sa ibang probinsya ng Canada. Para sa Agenda North America, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel.
1: Coming up, isang makulay na selebrasyon ng kulturang Pilipino sa Alameda, California. Tayo'y nakisaya sa isang malaking piyesta. Huwag kayong aalis,

Welcome back to Agenda North America. This October, we celebrate Filipino American History Month. At sa Washington, D.C., isang Smithsonian exhibit ang nagbibigay buhay sa kwento ng mga unang Pilipino sa Amerika. Don Tagala takes us there.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nagsokos, karam niya showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Abalos Torture. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Goodness gracioso! Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Line of defense sa bank transaction issues, copy-paste na raw ayon kay Attorney Lorna Capunon. Nilaglag nga ba ng VP si Hubby at ang kanyang daddy? Gcash sent na, gastos ni Vice Mayor Despicio na reimburse na, pero DILG Secretary Remulla worried pa rin daw sa kanya? Easy-easy, gaya ng turnover na swift but empty. Bakit pinagbabaklas ang dating opisina ni Senator Jenggoy Estrada? At nangakakamping, disappointed sa photo op ni VP Lenny, bakit? Ano ba ang inyong point? Share niyo naman yan! Live from the BNC studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Mamichu Mamichu Villanueva. Ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondong. Ang kagawad na walang patawad magkomento, Jess Falsis. With our special guest, former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo.
8: Welcome back to Politico Talks, Attorney Sal Panelo.
9: Thank you for having me.
8: Kaya again, we have the official spokesperson of former President Rodrigo Duterte. And up to now, still acting as a spokesperson for the former president.
10: With the jacket to prove it.

0: For the
1: people. Oo, termo kami ni sir.
0: Regalo ni SBG.
1: Ano nakalagay? Spokes. CPLC.
2: Oh, tapos naman ang anak niya, si Attorney Paulo Panelo, official spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
3: Wow, like father.
2: Like son. Like son. Ay, oh. How proud are you as a father? How proud are you of Paulo?
0: Siyempre, palagi ka ng proud. Ang mga ama't ina, palagi proud sa mga anak.
2: Yeah, and product.
0: Regardless.
3: Buti kinuha siya ni VP. After my suggestion. Joke! Di ba sinadjust ko dati? When Attorney Paulo was here.
4: So, ikaw na naman ang cause.
3: Baka narinig ni VP eh.
2: Oh, anyways, kanina nakikinig ko sa impeachment trial day 35. Kanina, natuto ko na isang word, bangga. Ibabangga ko si Attorney Panelo sa mga kapwa niya spokesperson. Usaping spokesperson pa rin, sabi ni Jose Claire Castro, quote-unquote, ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya naglilinis. Siya ang naglinis ng kalat ng ginawang nakaraang administrasyon.
0: Ay, nakalimutan niya yata linisin ang sarili niya.
2: Ganong ka-swift.
3: Ano bang dumi ni Jose Claire?
0: Si BBM.
2: Okay. Pero si Attorney Claire yung kabangga mo dito, hindi si PBBM.
0: Wala, hindi si Aling Clara. Na-unused na kami sa kanya.
2: Eh, siyempre, you speak for the alter ego. I mean, you as official spokesperson.
4: Still,
2: you cannot dissociate the presidency from yourself, di ba? Anyways, ang sabi pa rin ni Attorney Claire, as early as 2018, alam na ni former President Rodrigo Duterte itong mga ghost projects because Congressman Andaya said it, pero wala namang ginawa. What's your take on this?
0: Wala. Kung totoo yan, di ginawa na nga yan. Ang problema, noong mga panahon na yan, hindi mo alam kung sino ang gumagawa nun. Dahil pag alam ni Presidente, pinakulong niya nga yung dalawang commissioner na classmate niya, di ba?
2: Sa BI, Bureau of Immigration.
3: Si Jokno, DBM, involved dun.
2: Hindi sa
3: flood control. Yun yung expose ni Kong Andaya. Pinagbigyan ko nga lang dito si Jokno nung nag-guest siya. Okay. I was too nice.
0: Kaya dapat kung talagang totoo lang, demanda, pakulong natin.
3: Kaso
0: lang.
3: Namatay na si Kong Andaya.
0: Hindi. The whistleblower. Hindi lang naman si Kong Andaya ang involved, di ba? I'm sure maraming involved.
3: Abimar Construction.
4: Hindi, tsaka kung totoo nangyayari yan dati, bakit ngayon lang natin nakikita yung gaano kadaming nananakaw talaga sa kaban? Hindi naman nagkakaroon dati ng mali-maletang mga issue. Ngayon lang naman nangyari yan.
3: Well, PRRD said Kong Eric Yap was involved in interfering with the district engineer.
4: Like I always say, there's ordinary corruption and there's extraordinary corruption. Yeah. Yung nangyari dati, sabi mo nang okay, may mga konting nangyayari ganyan. From time immemorial naman yan, since time immemorial. Pero ngayon yung systemic na at the legislative level, pinagpaparti-partihan na ang kaban ng bayan, iba yon. It's extraordinary.
2: Pero let's ask the insider, yung Duterte administration, for 6 years makakasama kayo ni Presidente Duterte. What did you during those days na naglilinis din si Pangulong Duterte at that time?
0: Basta alam mo sa kanya, pag may na...
4: Whiff.
0: Narinig siya na kahit na anong katiwalian, tinatanggal niya eh. Yung iba, yung akala niya na nag-resign, hindi totoo yun. Talagang tinanggal niya. Ang iba, ayaw niya lang may embarrass. Pinapa-resign na lang.
2: Yeah, natatanda ko, may kinuwento siya, sinipa pa daw niya sa pinatawag sa palasyo, sinipa.
0: Oh, totoo yan.
3: Eh, hindi naman niya napakulong si Kong Eric Yap. I would have to disagree with Attorney Jimmy. While I agree, right now it's systemic. It was also systemic noon. Apo chair si Eric Yap noon eh.
2: Tsaka we can...
3: Manny Pacquiao already revealed. Flood control, rock netting. President Duterte said nakikialam si Eric Yap sa district engineer. Walang ginawa.
2: Kaya nga it's an accumulation of the past administrations na naging systemic. Hindi na bago sistema, kaya systemic. Anyway,
0: actually, yung corruption nun, ever since may corruption eh. Sa panahon pa ng Kirino, di ba?
2: Yeah.
0: Lumaki lang ng lumaki.
2: Kaya sinasabing systemic eh. Anyway, now let's go sa mga kaganapan sa impeachment. Kasi si attorney, your fellow kompanyera, Lorna Kapunan, said, copy-paste na lang ang mga statement ng defense team. Eh, lagi kang nasa prosecution, di ba, sa impeachment trial, lagi kang nakikita, dudong ka present, ever present.
0: Hmm.
2: Bisa nakuna ka pang naantok na rin tulad ni Congressman Navante.
0: Si Congressman Navante, naawa naman ako eh. Binabas nila. Eh, nakatulog eh. Anong magagawa mo?
4: Hindi natutulog si BBM, pero si Kong Benny natutulog.
3: Oh, wow! Bakit hindi natutulog? natutulog siya.

0: ako excise taxes, kunwari anti-corruption advocate siya. So pinagsisisi niya yung mga barangay captains na magnanakaw daw yung mga barangay captains. Conduct unbecoming of a public official, conduct unbecoming of a lawyer. Kung ako na-suspend, hindi ako, I'm not afraid to say I was suspended. Mas dapat suspended si Attorney Harold Respicio.
1: Okay, Attorney Jimmy.
2: Ako, para maiba lang, patok ako. But I have different grounds, no? Pinanood ko kasi yung other videos na kalakip nun, like you. At ang nakita ko, in-explain ni Harold na mas mabuti pa na dito tayo nag-aaway kaysa sa labas kasi pinasusundan na raw siya. Yun ang sabi dun sa video. Sabi niya, alam ko na isang beses may nagsustalk na sa akin pero hindi ako natakot. So, I think what he was saying na let's resort to parliamentary procedures imbis na nagsusunuran tayo sa labas. Kaya tama rin, in the sense, na doon niya na nilabas yung sama ng loob niya imbis na makipagpatayan siya sa labas. Oh. Tama din, di ba?
1: I understand si Attorney James, kasi makakasama sila ni Respicio.
0: Sa mga rally.
2: Look, by the way, ako medyo hindi ko gusto yung ganyang mga patutsada dahil I medyo gusto ko yung gentlemanly procedures. Okay. Pero may point yung ginawa niya.
1: Anyway, his behavior is inexcusable. So let's go to headline number two.
3: Headline number two. Dating opisina ni Senator Jinggo Estrada, malabear unit na matapos baklasin ng mga gamit from ceiling to flooring. Personal na pera naman daw ni Senator Estrada ang pinampagawa noon. Ang pagbaklas sa opisina ng pro tempore patok o putoko.
1: Unahin ko, Attorney Sal, is this patok o putok?
4: Palagay ko mali.
1: Mali. So putok?
4: Mali. Mali yung ginagawa nila. Pwede mo namang tanggalin yun ng hindi mo. Unang-una, kung gastos nga naman yun, kailangan tanggalin mo ng maayos at isoli mo nalang sa kanyang ibang gamit.
1: You mean to Jinggoy? Yes. He has the right to remove them.
4: Kasi sa kanya namang... So, alam mo, yung opisina kasi ng gobyerno, gastos ng gobyerno.
1: Yes.
4: Pero kung gusto mo pag-endahin, nagastosan mo.
1: Out of pocket.
4: O, ano pa naman yung isoli mo? Wala naman ba?
1: Eh, pati toilet, pati yung mga tiles ng gal, pati yung mga ilaw.
4: Kaya nga, kumbaga parang ano yan, nasa kapangyarihan kami, kaya wala kayong magagawa. Parang ganun ang dating.
1: So, patok. Hindi putok.
4: Patok.
1: Patok kasi he agrees it must be returned to the one who spent for it.
2: Okay. Well, akong appreciation ko sa... Ako na ba?
1: Oh, patok o putok?
2: Ang appreciation ko is putok yung ginawa nila dun sa opisina.
4: Mali yun.
2: Dun sa pagbaklas.
1: Hindi, si Jinggoy
0: si
1: na
0: Jinggoy yung nagbaklas, ha?
1: Oo. Oh.
4: Ah, siya nagbaklas? Oh, mali, akala ko naman.
2: Siya ba nagbaklas?
1: Yes!
0: So, here's the facts, ha?
2: Okay. Hindi ko alam, ha? I thought they were clearing it because Tito Soto was going to occupy...
0: The sixth floor is the office or the floor for Senate leadership.
1: Senate President,
0: pro tempore, etc. Okay. Senator Jinggoy, nung dating, majority, he was pro tempore, so he was occupying that office. So, nung he was being asked to vacate, kasi hindi na siya pro tempore, binaklas niya lahat.
2: Well, I appreciate the update. In that case, kanya namang opisina yan. But I would not comment anymore kasi obviously I don't know enough about this. Basta sa akin, sana hindi nila makalimutan lahat ng mga masasarap na kainan na nangyari doon. Na lahat sila were always welcome tuwing may mga maiinit na usapan doon ng mga bonding times nila.
4: I revise ko yung akin. He may be entitled to the improvements. No? Yeah. Pero kung ako yun, bakit mo pa naman tayo? Bigay mo na.
1: Donate mo na lang.
0: Mayaman ka kasi, attorney.
4: Ethics na tinatawag.
1: Tsaka further background. Kasi nung na-discover ni Senator Soto na incoming pro tem, siya na yung pro tem, nakita nga niya, baklas na. So, pinakita naman ni Senator Ping Lacson na dati rin President pro tem, nung na-inherit niya yung room, the same room, intact yun. Bakit ngayon
4: Teka muna, bakit naman si Win Gatchelian hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa maliit na kwarto niya? Hindi ba dapat nasa Senate President's office room siya?
1: Inaayos pa yata yan.
4: Tagal naman masyado yata.
1: Anyway,
4: parang hindi ba umaalis sa
0: isyo?
1: Ipa-fact check mo na yan.
0: Madaming isyo.
1: Senator.
0: Sa mga hindi ko opisina. Ako sa akin, sa akin putok yung pagbaklas, no? Ako, I'll just cite the law on movable and immovable properties. So, kung building yan, you can only remove those that are movable without destroying the immovable property. So, kung sa'yo yung couch, yung mga things na easily movable, like TV, mga desktop, yun, pwedeng talagang alisin ni Senator Jinggo yun. Pero yung pagbaklas niya ang dating sa

0: You are still watching Politico Talks sa Billionaire News Channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Pag-usapan natin ang presko ni VP Sara para sugutin ang mga alegasyon ni Gracioso. Kanina nakatatawa tayo sa Gracioso ni opening ni Abet. Sir Attorney, ano po ba yung sabi na pasa daw sa polygraph test ito si Gracioso sa NBI?
1: Walang problema.
2: Napakadali naman sabihin yan.
0: Oh, diba?
2: Ang totoo niya, talaga puro kasi nungalingan niya. Paano si Madriaga din niya?
3: Walang evidentiary value.
2: Wala. Ang lie detector test.
0: Pero natutuwa ako sa anak mong si Paolo Panelo. Mataray din.
2: Oh, bakit?
0: Di ba yung mga sanong banat niya kay Attorney Claire, yung mga rebuttal niya? Grabe.
3: Maanghang.
0: Maanghang din. Nagbibiro nga kami, kasi dapat kaya nga nakaganito ako kasi we are trying to reenact the impeachment. Dahil si Claire Castro nakaganyan, si Luis nakaganito.
1: Para basti ako.
0: Pero kalaban ni, yung nakalaban ni Paolo, yung mga nakaganito.
2: Talaga.
3: Attorney Powa, nakagalitan ni Attorney Paolo Panelo.
1: Pero goods na sila.
0: Oo.
1: Huwag diba, mo nang palakihin, goods na yun. Eh, talaga.
0: Ano masasabi mo doon sa anak mo? Sa pakikipagbanggaan.
2: Mabait alam ko, pa yun.
0: Oo nga. Mabait, alam ko gentleman mabait,
3: mabait
0: siya.
3: Mabait,
0: oh.
3: Mabait pa yun sa lagay na yun.
2: Wala, mabait pa yun. Di mo pa nakakita ang ano nun. Ang pangil nun.
3: Kailan kaya lalabas ang pangil?
0: Pero mabalik tayo kay Gracioso. Do you think merong sinasabi na demolition job? Sabi nga ni Paolo na may demolition, yun ang kanyang role, demolition job against BP si Sara.
2: Eh, totoo naman yan. Hindi lang hindi Sara, di ba, pati sa tatay, sinisiraan niya rin.
0: Oo nga. Eh, bakit ganun lang siya lumabas? Sabi nga ni Attorney Jimmy, ikaw ang magsalita niyan.
1: Exactly. Kasi kung totoong mabigat yung daladala ni Gracioso, bakit ngayon lang siya lumabas? That would have been the most damning piece of evidence. Tapos, parang nabubulag tayo at nabibingi tayo kapag may evidence against what he says. Like nung sinabi niya yung April tsaka September 2019 na kay Jeffrey Tupas. Pero wala naman pala sa bansa yung tao. And yet, we quarantine that na parang, sige, pakinggan natin yung iba pa. Dapat dun palang makita na natin na walang credibility yung tao na to and move on to better witnesses.
2: Hindi pa yun. Di ba yung sa Marinduque, sabi niya, nandun

0: maganda yung sana sa...
1: Oh, wala, wala naman.
0: Wala, wala naman. Naman. Isa pa, yung tsokolate. Allergic CPR. Allergic CPR.
2: Teka muna. Mas tiwala ko sa Tweety Bird ni Attorney Jesse.
1: Ano-ano? Kung demolition job ba si ano?
2: Hindi, mga...
1: Gracioso?
2: Sa sinasabi ni Tweety Bird sa'yo, mas tumatama pa kaysa kay Gracioso. Yung heating average niya, napakababa.
3: May I add a question for Attorney Jess din?
1: Yeah.
3: Naniniwala ba kayo kay La Gracioso? Meron bang ano? Meron
1: ako
3: ba
1: hindi. Kayo? Actually, may mga discussion sa prosecution panel if isasabpina ba or tatawagin si Gracioso. Meron siyang mga minority na advocates na isabpina siya. But the majority, and I'm not saying prosecution ako ha, mga Tweety Birds lang to like Mami Chu said, no? Ang discussion sa prosecution, thumb down si Gracioso, wag isabpina.
3: So
1: kasi
3: si,
1: pampagulo lang.
3: So Trillanes tsaka Gracioso, parehong hindi pinatawag ng prosecution.
1: Ah, well, iba naman si Trillanes ha. Mas pabor ang prosecution sa kay Trillanes.
3: Mm-hmm. I know, hindi yun ang narinig
1: not
3: ko.
1: In terms of sabpina, not in terms of testifying, but in terms of love na love ng prosecution panel si Sentry.
2: Ako, iba tingin ko doon eh. Parang siyang pinalabas talaga.
0: Sasabog ang testimonyo no, kung sinalang mo yun.
3: Si Trillanes o si
1: Gracioso?
0: Well, Madriaga, Trillanes, Gracioso.
3: Sama muna si Bicoy sa Asen.
0: Lahat sila.
2: Teka, gusto ko ma-recall.
1: Dudang ko doon sa Trillanes part.
2: Gusto ko ma-recall yung nangyari ng presidential campaign ng 2022. Di ba, si Trillanes sa confrontation kayo sa bangko. Ano talaga nangyari doon?
0: Ganito ang nangyari doon.
3: Yan.
0: Di sabi ni PRD, galit siya kay Trillanes. Sabi niya, wala makong pera. Magkano ba pera mo doon? Sabi niya, basta alam ko, wala pang ilan libo lang. Sabi ko nga sa kanya, tinamaan ka ng magaling. Eh, kailangan mo ng pera para manalo ka presidente, wala kang pera. Tawa ko ng tawa. Anyway, so sabi niya, pipirma ako ng waiver. Oh, madali sabi, di ginawa ko. Pagpunta ko ron, di sabi ng mga bangko, sir, hindi lang pwedeng ilabas to. Ako, bakit? Eh, joint account, sir, and or ito. Kasi pag nilabas namin yan, eh baka i-demanda kami ng mga depositor. Baka mag-bank run kami rito kasi kung joint account, wala namang pirma yung isa, ba't mo nilalabas? Mm. O, madali sabi, pagdating nung mama, sabi niya, Attorney Panelo, nasan yung waiver? Ba't sa akin mo hinihingi? Hingi mo sa kanila. Tipunin tayo yung bank manager sa mga abogado. Can I have a copy of that? Sabi ng mga banko lawyer. We're sorry, it was given to us. It's now within the bank secrecy law. Hindi namin naibigay. O, di balik sa akin. Attorney Manelo, wala na akong kopya. Aka na akong kopya. Tatlo lang kopya ko sa kanila, akin, saka sa media. Punta ka sa media, kumuha ka doon. Asar na asar na siya.
3: Ay, sabi niya. Wala.
0: Tapos punta siya. Oh, may waiver na. Ilabas siya na. Sabi sa kanya, sir, I'm sorry, we cannot release. Kasi yun,
3: Joint account
0: to, walang pirma yung isa. Saka isa pa, sabi niya, ibang klaseng waiver ang hinihingi sa amin eh. Ang kasing nakalagay doon, certify that at no time, from the time of the opening of the account until this time, na may 200 million as claimed by this man.
2: Okay. I'm getting the impression that you are going to testify for the defense panel on that particular ano.
1: Wow!
0: Abay, kung patawag nila ako, bakit naman hindi?
2: So right now, wala pang ganong plano?
0: Wala.
1: Ay, ang ganda ng hunch ni Mami Chu, ha? Pwede.
2: Oo, yeah.
1: Pwede.
2: Kasi ngayon ko lang, kaya nga tinanong sa kanya, ano ba nangyak? Kasi nagkutugma. Diba? Nababak na sa
0: kaya nga, diba sabi ko sa statement ko, lahat ng mga alegasyon nung Renegade Rebel Lenny, hindi inuulit-ulit niya, puro kasinungaling.
1: But I have to ask Attorney Panelo, siyempre, baka masabpina ka nga.
2: Uh-huh.
1: Ang cross-examination question sa'yo ng prosecution, nakikita ko na.
0: Sige, kunyari, ikaw ang prosecutor.
2: Yeah. Okay. Okay. Play it out.
1: Okay.
2: Play it out.
1: Like this. One. On record, sabi ng defense na, yun nga, VP Sara does not recall opening accounts. Because, ang sabi ng defense, that yung mga pag-open ng time deposit, yung pag-ano ng manager's check, yung account daw, and or.
0: Correct.
1: Meaning, President Rodrigo can act alone.
2: Oh, yeah.
1: May ganong defense, ha? Oh. Na even without the signature of Sara. Attorney Jimmy said that kanina, in the beginning of our show.
3: Meaning, account siya ni PRRD.
1: Yes. Oh. So, ang tanong ko, if it was true na sabi ng banko, we cannot give the account kasi solo waiver lang, akala ko pwedeng solo lang ni President Duterte to open a time deposit, to issue a manager's check. Solo lang. Oh, pwede
0: iba,
1: na.
0: Iba yung waiver ng ng joint and or. Kasi kahit ako, kung ako depositor, nirelease mo yan, na alam kong joint, ay talagang I will

0: pull out all my money. Delikado pala. Ay, palagi rin ako
1: naka-joint. Isigipin sa kaba yung ka-joint?
0: Kahit pa. From the point of view of depositors, pag pumayag ka na mag-release, na walang pirma yung isa, dahil ako, palagi ako naka-joint sa asawa ko, abay, delikado ito. Sa tingin ko, tama yung decision ng banko. Magbabankran sila.
2: Okay. Pero bakit nga yung freely shared sa impeachment? Kasi allowed by law. Ano? Yung freely shared, yung mga bank records na yan.
0: Eh, kasi sabi nila, part of the exception daw, but may no-object ka ng defense.
3: By the way, kaya nila sinasabi ni Kapuna na copy-paste yung objections. Kasi copy-paste din yung ginagawa ng prosecution. Inuulit-ulit nila yung what we think on this side is a violation.
2: Oh, pero uulitin ko lang kay Attorney Sal.
0: Ino-object ka nga, pero payag naman doon si Escudero.
1: O yan di ba? May mga sinusustain siya.
0: Ang style ni presiding officer.
2: Gayahin mo muna.
0: I agree.
3: Sige, gayahin mo.
0: Ayaw nyo na muna. Pinalalabas niya yung mga objection na sa screen. Ibang klase rin ka ako ito. Talat, tangalata.
2: Hindi, he has to give the both sides naman. Even the
0: more on the other side.
1: Although kanina, ang na-flash, ang nag-violate, defense. Ang nag-flash kanina na violative, defense. Na-flash yung pangalan ng dalawang revenue officers.
3: Nung revenue.
0: Hindi ko na alam yun.
2: Sa susunod tayo mapaflash.
3: Pero aksidente naman.
0: Pwede ka muna, gusto kong pag-usapan natin yung 82 million, yung parang...
1: 820 plus million?
0: Hindi, yung 82 million ang pinaka... net income niya for so many years. Yung total.
1: 820, not 82.
0: 820 million?
1: Undeclared wealth. Sabi nung forensic expert na CPA.
0: Hindi, pero yung unang CPA sinabi, 82 eh.
1: Isang year lang yata.
2: Inad nila through the years.
1: Yung 2022 to 2025, the incumbency of VP Sara, 821 million.
3: Pero it still holds. It still holds the aggregate wealth. It's not wealth.
2: No. Anyway, ito kanina sa nabanggit mo na, bakit ang, kung kanyo, ganyan kayo ka-confident yung defense is very strong, ma-acquit si VP Sara. And
0: hindi nila i-acquit yun. Kukonvict nila yun kahit na walang ebidensya.
3: Anong pecha?
0: May sabi nung sabi ni spokesperson, December 16
1: daw. Napagalitan si spokesperson.
0: Meron pang nga.
2: Kaya itatanong
0: ko. Isa pa. Yung isang senador, di ba sabi niya, bakit pinapagalitan niya yung mga abogado? Bakit hindi niyo in-advisan? In-advisan. Na bawal ito. Immediately sabi ko, tinan mo itong judge na ito. Hinusgahan na talagang mali pala yung ginawa. Violation. Ba't ka pa nag-judge? Hinusgahan mo, hindi pa tapos ang trial.
2: Premise pa rin yung question ko. Kasi nabanggit mo yung Noel. Noel, ba't iniinsist na magkakaroon ng Noel?
1: Sa 2028?
2: Oo.
0: Kasi, pag nawala si Inday, iba ang tatakbo. On the assumption na si Baste, si Bongo, or whoever, ang tanong ngayon ng the brains behind, ito ba, pag naging presidente ito, ipapakulong tayo ito o hindi? O definitely papakulong tayo nito, itong grupong to. Pag si Lenny naman, saka si Pacquiao, ang maging presidente, tanong din ang brains, pakukulong ba tayo ni Lenny? Siguro, papakulong din kayo ni Lenny. Madali sabi, kahit sino maging presidente, dahil grabe ang kasalanan nila, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Let's continue being in power. Amen natin ang
3: constitution. I'm on record as saying that I always have said that lahat ng ito is to perpetuate power. And the reason why nagalit ako dun sa pag-break ng threshold is maraming beses na tayo nag-break ng law, pero ito lang yung nag-break tayo ng law to perpetuate the Marcos power.
2: Attorney Jess.
1: Pero ang question ko sa Noel, bakit ang mga DDS senators hindi hinarang yung Noel na BSKE? Kung ayaw na ayaw ng mga pro-Duterte ang Noel sa 2028, the first obstacle was BSKE.
0: Ano ba yung BSKE?
3: Yung barangay
1: elections. Kaya sinasabi ni Aimee Marcos, Noel sa 2028, dahil ginawang Noel ang barangay elections. Bakit hindi niya inarangan? Bumoto pa nga! Ikaw, Aimee Marcos, in favor of the postponement of the BSKE. Tapos, ngangawa-ngawa ka ngayon na Noel sa 2028? Come on!
3: Pero with due respect, hindi yan yung argument that immediately you can assume na porke hindi nila sinuport yung sa barangay.
1: But their argument kasi is maybe fixed by law . Kaya daw Noel sa 2028, why it's possible is because the constitution says the election for the president is every May 2nd unless fixed by law. Ganun din sa BSKE, unless provided for by law. So the first obstacle that they should have put was to...
3: Let's just be fair, ang barangay elections have been routinely suspended.

0: We are back! Ito pa rin po ang Sports Ambush.
1: Swag, secrets, and scandals.
0: Ayan na, bago pa ako magtuloy-tuloy sa atin, babatiin ko muna ang lahat ng mga nanonood dito sa Sports Ambush na talaga namang walang sawa at talaga namang nakatutok po dito kay na Dr. J and Dr. Sheila Recasata at mga kapamilya ko dyan sa Faces and Curves, si Dr. Jerome Laceda, Dr. Jessica D ng Ideal Vision, sila ni Chulenko Michel, Lolita Di Dios Katsuki, at saka si Joy Rivera. Dance. Mamaya na yung iba, di ba, Miss Apple?
1: Yes, naku. Ako, Papa Ambit, lahat ng pagbati ko bukod sa lahat ng mga kaibigan, supporters natin dyan, bibigay ko sa'yo lahat. Sa'yo na lahat ng airtime ng bati ko. Pero, eto na tayo, Papa Ambit.
0: Pupuntahan na naman natin ang ikalawa sa ating hit list.
1: Sobrang dami ang nagulat sa bigla ang resignation ni Mosie Ravena at inanunsyo ito noong October 6 sa isang panayam sa DWAR Abante Radio's Netflix program. Isa raw itong mahirap na desisyon para sa kanya dahil pre-pandemic pa lang, kasama na siya sa PBL franchise. At ito ha, balita ko! Maraming insider scoop ka, Papa Ambit. Baka naman. Pwede mo
0: i-share yan.
1: Paano
0: ba natin ito umpisan? Hindi, kasi kalat na naman na. Okay. Actually, magpapasintabi na po ako kasi personal kong kaibigan si Mozzie. Kumari natin yan. At hindi pa sila mag-asawa ni Papa Bong Ravena. Kay magkakasama na kami sa sports zone. Kasi naging player ko pa yan sa volleyball. Tanda ko na.
1: Hindi na natin tatanungin anong year. Okay na yon.
0: At saka masayang-masaya ako nung nag-birthday yung anak ko. Recently lang, talaga for the very first time, talagang dumalo sa bahay ko, ha. Kompleto mula kay Kiefer, kay 30, kay Danny. Kasama pa si Danny yung kanyang jowa that time, hindi ko alam kung sila pa. Charot, nag-chismis na rin ako. Kasama si Papa Bong, buong pamilya. Kaya nagulat din ako na sa nabalita ko, napanood ko yung interview niya dun sa sister,
1: Netflix.
0: Na nag-resign na nga siya sa Akari. Although may mga issues na prior to that, kasi nga, eto na, tidiretsuhin ko na, pinasok, ang isa sa mga player ng Akari that time was Danny. Na siyempre anak niya. E bilang anak, siyempre, alam naman yung kapasidad ng paglalaro, ganyan-ganyan. Nagkaroon yata ng mga naririnig ko that time kasi nagko-cover din ako ng volleyball. So nakikita at naririnig ko yung mga chikahan doon, especially itong mga volleyballs ko din ng mga friends. May mga Marites din dyan. At yun na nga, medyo yata nagkaroon ng parang rift talaga na hindi nagkakasundo bilang team manager, si Mozzie, at saka yung coaching staff. Tapos nagsimula yan doon kay yung coach na Japanese na asawa ni
1: si
0: Jaja Santiago, di ba?
1: Si Coach Taka.
0: Tapos pinalitan ito ni ngayon ang coach nila ngayon
1: coach
0: na si Miss
1: Tina.
0: Okay. So may mga lumalabas at may mga nagsasabi rin naman na talagang doon nagsimula. Mm. Oh, di ba?

0: tinanggal ni Coach Tina itong si Danny. Tapos parang nagintay lang ng tamang timing ito si Mosi. Kasi Mosi is also involved na naging issue pa nga na meron din siyang, commissioner din siya ngayon ng ano eh, Spiker's Turf.
1: Kumbaga marami kasi ding ibang roles na ginagampanan si Mosi sa ibang mga leagues.
0: Liga, di ba? So, on that capacity, so nagkaroon ng mga, you know, banggaan ng mga idea, banggaan ng mga kung paano pinatatakbo ang isang team or so whatsoever. So, nahanto nga sa... Siyempre, kinahantungan ng ganito, na which is normal naman, sa kahit sabi nga natin, kahit saang sports organization, mayroong ganyan. Mm-hmm. Pero at least nga si Mosi, very, you know, honest enough to tell na ako, nag-resign ako.
1: Yes, and I think in the interview that she had, ang sabi niya doon, the main reason that she cited is that kasi nga yung problema din sa scheduling niya. Dahil niya may iba rin siyang trabaho, ibang mga roles. So yung, I think, the conflict in her schedule... I don't think there's conflict of interest. But I think, I agree that there could have been conflict in schedule. Dahil maraming yung iba pa. Bukod dun sa ibang kakaibang liga, ang dami pang mga small efforts nito ni Tita Mosi, I call her Tita Mosi. Ni Ms. Mosi, di ba, na related sa basketball or sa volleyball or even hindi related sa basketball. Diba?
0: Sa ibang sports.
1: Mga sports effort talaga.
0: Sports management in general.
1: Oo, lalo na they're a family of
0: sports personalities. Sports lahat, mula sa asawa hanggang sa tatlong mga anak niya. Mm-hmm. Ganon sila. So siguro, in the delivery of her duties, function as such, siya ko may nasisilip na lang sigurong iba't yun na ginawa ng issue.
1: Ginawa ng
0: hindi naman natin maaalis din siyempre sa isang management, sa isang organization na siyempre ganon. Ay pag hindi nga naman nagkakasundo city manager at saka si coach, or sabihin na natin pati ibang players di umano, ano pa nga bang magandang ano dyan?
1: Mahirap kasi ang possibility dyan, parang alam mo yung hindi naman nagra-rally, nag-aalyansa, kunwari, hindi natin papakita natin na hindi tayo boto kay ganito. Ito ang gagawin natin.
0: Naku, kapag minsan nagkakagyan. Pangit yun na yung ginagang up yung ano.
1: Mm-hmm.
0: Dami ko nakitang ganyan sa iba't ibang sports. Charot!
1: Maling segment. Dapat ata isplok ang ating maging segment. Pero, oo nga. Dapat, I think at the end of the day, we owe it to our job to be professionals pagdating sa trabaho natin and be a very objective rather than subjective. Pero opinion lang naman natin
0: tama
1: yan,
0: naman
1: Papa
0: Ambe. And let's also remember na negosyo din kasi yung sport. Mm-mm. Kasi di ba yung mga team, umaasya sila dun sa branding ng kanilang mga pangalan na dinadala nila. So kung sa tingin nila hindi na umuusbo or naka-align na nakasaktong ganito, hindi, better, tama naman, mag-separate ways tayo. Pero hindi nyo kami pwede sabihin, hindi na ako mag-exist sa ibang sport. Diba na? Kaya, Mosi, ang galing. Saludo ako sa'yo, Mare. Yun.
1: At, eto. O,
0: diba?
1: Hindi lang yan. Marami pa tayong baon because for our next segment, we will do some apple pickings.
0: Apple pickings.
1: Una na dyan, Alex Ayala, full circle moment dahil sa kanyang guesting sa Pretty Tough podcast ng kanyang childhood idol na si Maria Sharapova. Ipinakita ni Alex na talagang fan siya ni Sharapova dahil ha, meron pa siyang poster sa kanyang kwarto nung picture nila kasama yung idol niya nung bata pa lang siya.
0: Nagulat din at na-touch pa si Sharapova sa mga larawan at mensahe ni Alex na nangarap na makamit ang tagumpay na nakamit niya bilang professional na manlalaro ng tennis.
1: Napanood mo to,
0: Napanood
1: Papa
0: Ambit. Napanood ko yan, na-touch ako dyan. Mm-hmm. Kasi di ba Sharapova na yan eh.
1: Oo.
0: Ibang level. Tapos nakita mo, para ang naging tuloy sa akin, naging fan girl din siya ni Alex.
1: Oo. Feeling ko kasi na-appreciate din and nakikita rin ni Sharapova yung journey ni Alex. Tapos kasi si Sharapova, di ba, tingnan mo naman, napakaganda, napaka-charismatic.
0: Yan,
1: bukod sa napakagaling. So siguro, nakikita niya ngayon, darling of the crowd din itong si Alex dahil niya sa maraming Pilipino kahit saan maglaro si Alex. And in fairness naman, Alex been delivering also.
0: Exactly.
1: Diba?
0: At saka fashionista.
1: Correct. At saka maganda. Maganda kasi talaga din si Alex.
0: Si Alex. Diba? Kahit nga yung mga kilalang mga nasa fashion ng sector, talagang ina-appreciate, ina-admire actually ang kanyang husay na pagdadala.
1: Pero it's always like a touching story yung ganito eh. Yung dati, ina-idol mo lang, tapos biglang nakaka-interact mo, nakaka-salamuha mo, ito pa, in a podcast pa, ha? Talagang naimbitahan pa talaga si
0: Alex. At global ang mga ano dyan, ang mga nanonood, ang mga subscribers si Sharapova. So, ang galing din, dahil nire-represent nga nito ni Alex, hindi lang yung sarili niya, kundi yung buong Pilipinas. So, mas nadadagdagan ang pagkakakilala sa atin ng mga ibang lahi. And, sarap, no?
1: Yes, and whether inside the court, yung attitude, yung looks ni Alex outside na court, I think maraming mag-a-agree na Alex, in general, is representing the Philippines very, very well.
0: Uh-oh. Kaya hindi ako magugulat very soon, ikaw din. Sa dami ng Monday to Sunday mo dito.
1: Uy, hindi naman ganon.
0: Magagano rin, magpa-podcast na rin na ikaw na yung nandudun. Di ba? Sarap lang.
1: Pero marami kasing ganap ngayon sa social media. So, syempre, hindi lang isa yung ating apple pickings. May isa pa akong napili dyan dahil sa ginawa ng mga bedista kontra sa letra noong nakaraang Lunes. Ako, nag-viral ito, ah, yung naging distraction. Nagiwa nila tuwing mag-free throw yung mga players ng letra. Nakita mo naman, nakakahilo, Papa Ambe.
0: Nagulat nga ako kung bakit pinagbabawal yun ngayon. Kasi I have seen the worst before. Kasi alam mo naman tayo, matanda na. Yung kay Larry Bird nga nung araw, mga sexy girls pa talaga yung pinang-didistract. Pero ang lolo mo talaga, shoot pa rin. Sa laro ng Letterant versus San Beda, 11 out of 27 attempts ang naging shooting ng Letterant mula sa free throw. Ganun sila na-distract.
1: Ako, i-share ko lang, no? Kasi personally, live, nandun ako nitong game na to. Kasi Letterant.
0: Okay.
1: Alam mo naman, Letterant tayo dyan. Pero, nakita ko to in person. And ako, nandun ako sa opposite side of the bench. Mas malayo. Tinitignan ko to. Nakakahilo talaga.
0: Eh, kasi naman yung mali naman eh, umiikot-ikot eh.
1: Parang siyang pang-hypnotize
0: yes,
1: ganyan.
0: Yes, maduduling ka.
1: Maduduling ka talaga. So it's a challenge na yung mata mo nakadiretso sa ring, which is nasa gitna, at hindi mo makita or hindi mo mapansin or hindi mo pagtuunan ng pansin yung dalawang nasa gilid. Pero syempre, di ba, hindi mo maiwasan.
0: Heckling na ang tawag dyan.
1: Pero sa totoo lang, ginagawa na nga siya sa ibang bansa.
0: Pero hindi naman ganun ang ginagamit. Yung mga sexy girls, mapapatawad ko pa yun. Mapapalampas ko pa.
1: Alam mo, dahil doon, sa sumunod na laro, I think in a game day, 2 days after, yung mga pep squad nila, binubuhat ng ganyan, nagagagan niya, nag-i-split na tuloy ngayon. Dahil na-inspire na, sige, meron silang paikot. Kami kaya, anong gagawin namin para ma-distract din yung kalaban? So, iba-iba ng pautot niya yun.
0: Pero alam mo naman, minsan strategy na rin niya nung league eh. Di ba? Kasi, you know, to gain viewers, yung mga manonood, yung mga, you know, lahat pwedeng gawin. Pero kailangan nagagwardyahan pa rin. For as long as na walang na-aksidente, na walang, alam mo yon, hindi magiging issue sa mga technical sides. Like, kasi ginulo nyo kami, ganyan-ganyan. Pero, tama rin naman yung naging reaction na out of 27 attempts,
1: 11. 11! Grabe! Tapos, kasi ang mabigat pa doon, yung game na yon was decided by just one point. So, natalo yung letra ng 1 point. So, syempre, may isip mo na lahat ng rason lahat ng pwede masasabi mo na. Pero I think for the record, walang rule na nagsasabi na bawal. Sa black and white, walang rule na nagsabi ng bawal. Pero titignan natin kung eventually makaka-effect ba to, maggagawa ba sila ng bagong rule or hahayaan nila na sige na, be as creative as you want, kanya-kanyang gimmick na to.
0: Eto, papanuorin mo yung kay Larry Bird. Ito ang manahin ng mga bagong players ngayon. Kasama na rin dyan si Papa Chad. Na pag may mga ganyan distractions, wala lang dapat.
1: Dapat sa gitna lang. Kasi
0: ibang focus, ibang training pag ganun.
1: Hindi mo rin naman masisi ibang teams. Gusto mo naman gawin as audience, as fans, diehard fans, na gawin ang kaya mo, magsigaw-sigaw pa dyan para lang makatulong sa team na manalo. But it's just that, I guess,
0: basta walang personalan.
1: Walang personalan. Nag-trending lang ito, nag-viral ito, kasi it's the first time we saw it here sa Philippine sports.
0: At sa NCAA yan. Diba? So, taray lang. Gayahin kaya ng UAAP yan? Nang-intriga na naman ako.
1: Na parang gusto talaga simulan. Pero ito,
0: yan, connect.
1: Dahil punong-puno tayo dito, may isa pa akong napulot sa social media. At ito, yung post ni Harold Alarcón.
0: Naliwa ko dyan.
1: Pabiru kasi niyang sinabi na huwag daw maingay yung mga kaklase niya dahil pinapakain naman daw niya raw ito.
0: Eh yun na yun, yung nakita. meme na ito pa nga pa ay matapos niyang i-share ang post sa Facebook na mahilig daw pong mangopya di umano si Dog Kramer. Ay. At ipinapaayos pa ang sulat para mas madaling makokopya.

0: Sumakto pa ito sa showbiz issue ng kanyang brother-in-law na si Patrick Garcia.
1: Oo, kasi sabi dito sa parang inisplok ni-reveal dito na sabi daw ni Dog doon sa kaklase niya,
0: Niya sa Ateneo that time,
1: na lakihan daw yung sulat para at ilapit sa kanya ata ang yung notebook o yung papel.
0: Blue ayan, yung blue book. Parang exam na, pag may mga quizzes daw sa M11, I assume it's math 11 or something, eh, kasagsagan ng kasikatan nun ni Dog.
1: Kasi nagcha-champion
0: ng Ateneo. So parang siyempre iba nga naman. Eh, bilang probinsyano daw itong dating classmate di umano, eh parang wow, ganyan-ganyan. Ibang-ibang pride sa kanya.
1: Parang nasabi din ata nung nag-post na feel niya low-key na para siyang nabully kasi... Ano siya eh, sabi, ay, whether you like it or not. Ilapit mo at ilakihan mo yung sulat mo nang makakopya ako.
0: Eto, so, nangungopya pala talaga si Dog? Dog!
1: Hindi ko alam, pero...
0: Hindi, coming from a classmate. At ni-repost nga ito ni Harold.
1: So, ibig sabihin, si Harold...
0: Nangungopya rin.
1: Pero, pinapakain niya, nililibre niya pagkatapos yung mga kaklase niya.
0: At ang nakakatawa doon sa post ni Harold, si Harold po ay UP Maroon player sa UAP. Former, now, di ba? Ay, hindi na ba? Ay, hindi ko alam. So anyway, naglalaro siya. Nakakatawa kasi yung meme na ginamit, nandoon siya sa court, tapos kinakamot niya yung something niya sa harap. So alam mo naman yung mga kabaklaan, mga kung ano ba yung pinapakain ni Harold doon sa mga kinokopyahan niya.
1: Harold, marunong din mag-ano, ha?
0: Iba rin, di ba? Hindi, gawa yun ng mga fans. Pero siyempre, nakakaloka kasi kahit naman talaga sa court, may mga unguarded moment ka na talaga.
1: Oo
0: na
1: naman.
0: Paglalaki, di ba? May sinusok-sok na lang dyan, biglang may ginaganyan.
1: Kasi naman, dapat pag basketball, papaambit ang poko sa bola, hindi sa ibang... Hindi sa ibang bola.
0: Pero yung sinasabi ko, the players themselves, may mga moments silang ganun talaga.
1: Unguarded.
0: Kasi minsan nga, yung natatalbogan ka na ng laway, ng pawis. Mm-hmm. Uy, nakakaloka yun. Ha? Kasi ako, na-witness ko talaga yan. So siguro si Dog talaga, hindi maiwasan during that time na cha-champion sila in everything. O, eto na. At napasabay nga doon sa issue ng Patrick Garcia kasi bilang brother-in-law niya ito, asawa niya si Cheska at naging social media sensation sila. Naghalo-halo na, nagsanga-sanga na yung mga issue sa kanya. At kasi, inalabas itong resibo na, ikaw nga, kung magsalita ka, kung magpayo ka, akala mo daw ganito. Pero naman, nangungopya ka lang pala nung araw.
1: Ang mahirap kasi dito, ang mga tao, di yan nakakalimot. At
0: yun
1: kapag
0: na.
1: Ikaw, biglang relevant topic ka, hala, maghahalungkat yan ng kung anong bako.
0: Lalabasan ka ng ebidensya.
1: Kung anong chismis na pwede lang maisabi para lalong umingay o madumihan yung pangalan mo, lalo kang pag-usapan.
0: Iyan
1: na. Hindi tayo bago sa ganyang strategy.
0: Exactly. Di ba? Kaya yung iba dyan, mamatay sa India. Charot!
1: Bahala sila.
0: Yung mga basho. Pero nakakatawa kasi kung paano tinitake din ito ng iba, gawin na lang nating fan. Alam mo yun, wala na lang basta, walang personalan na whatsoever. Kung lumalabas man yan, di be it. Kasi kung talagang nangyari, di ganun talaga.
1: At saka, past is past.
0: Past is past, di ba? Tsaka, hello, lahat naman tayo ng opya, no? Charot!
1: Ay, hindi ako.
0: Hindi natin iniinganyo po yan. Dahil kahit ang ulan po yata sa labas ay hindi basta-basta maaapula ang maiinit nating topics today, Miss Apple.
1: And I am sure our viewers, once more, parang kami kaya naman, marami pa kaming baon.
0: Abangan ninyo po ang aming pagbabalik dahil marami pa kaming splook dito lamang sa pagbabalik ng Sports Ambush.
1: Swag, secrets, and scandals.

0: Wake up to a new perspective. Before you even step out the door, get a fresh take on the headlines shaping your day, preparing you for what's ahead. Join Apple David and Janina Vela on Metro Morning, Monday to Friday, 7 a.m. Simulcast on the Bilyonario News Channel. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
2: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
3: Actually, mahirap patunayan.
4: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
5: Abogado Thursday,
6: 8 p.m. only on Bilyonario News Channel.
0: We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism. Insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host. And On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.
7: Push! Let's go! Push, go!
8: Ano ba itong piso ako?
7: Kaya na! Yan! Kaya yan!
9: We trained weeks lang.
10: It was really tough though. I cried.
11: 2 weeks practice. We got there.
12: I did it, guys.
7: So I'm super proud of Gwen.
12: I like a hard workout. So for me, a hard workout is fun.
0: The Samarods. Happy Together. Sunday, 7 p.m.
13: We are back. You are still watching Sports Ambush.
12: Swag, secrets, and scandals. Ready na ba ang lahat? Dahil eto na ang pinaka-aabangan, pinaka-mainit para sa mga Tolets at Marites. Ito na ang Sploop! Alam nyo ba na kamakailan lang merong nag-birthday na isang sikat na player mula sa isang sikat na team.
13: Yan.
12: At aba, ang Sploop, walang kasamang teammate sa litrato na pinost ni Mrs.
13: Anong team ba yan?
12: Ay,
13: anong sport?
12: Pero, ito ha, ang tanong, bakit kaya? Kasi, nung nakaraang taon naman, masaya naman siyang kasama yung kanyang team sa professional.
13: Ayun na, professional ito.
12: So, maniwala kayo kapag hinanap nyo, makikita nyo. Kasi sa totoo lang, madali lang to.
13: Ready na.
12: Pwede nyo i-compare yung birthday niya last year sa birthday
13: yun?
12: Niya this year. Recently, ayan ha, ayan ang medyo clue
13: mga
12: kaswas,
13: ready na, hanap na ng mga ebidensya. Oh, dahil itong mga ganyang issue, hindi yan nalalayo sa mga dati pa.
12: Bakit?
13: Mas masaya nga ngayon kasi may social media eh.
12: Oo nga, lahat, nakikita.
13: Madaling makita. At saka ano man, lahat gusto maging artista sa social media na ando doon yung mga piniflex. Piniflex ang mga damit, ang mga cakes, ang mga handa, etc. Pero nakakalungkot, walang kahit isang teammate mo na dumalo or
12: diba?
13: Pumunta.
12: Iisipin mo na itong mga teammate mo na ito, lagi mo nakakasama araw-araw sa ensayo, nakakasama mo sa laro, kausap mo sa mga out of town, ganito, ganyan. At saka
13: nga, kumakain kayong sama-sama,
12: ito,
13: no?
12: Ito, last year, bakit last year? Ito yung mga kasama sa birthday.
13: Tapos ngayon?
12: Wala ni isa ha. Ang mga kasama niya this year, mga teammates nung college, teammates sa...
13: Sa
12: mas mataas pa na nakoponan, ganyan.
13: Okay.
12: So, sa loob ng isang taon, ang tanong, anong nangyari?
13: Anong naganap, diba? Itong ano na to, itong personality na to, may asawa na, of course.
12: Yes.
13: Baka malaking factor yon.
12: Baka...
13: Kasi may naririnig akong chika dyan, kagaya ng mga previous
12: anong
13: and before.
12: Anong sploak mo naman?
13: Na, diba, na may mga, baka masyadong... Nananakal!
12: Uy!
13: Masyadong demanding, masyadong... Alam mo na yon na may queenly attitude.
12: May queenly vibe din.
13: May mga ganong vibe din siya na parang, hindi natin ano yan, bayaan mo siya, teammate mo siya dyan, pero sa ibang bagay, pag ganito mga person wanna, baka naman hindi rin inimbita.
12: eto ha, gusto ko yung gustong palabasin. Dediretsuhin ko sa yung sinasabi ni Papa Ambit. Parang sinasabi ni Papa Ambit dito na baka naman hindi ang players ang may problema. Baka naman ang missis or ang mga missis ang may riff. At syempre, sabi nila, di ba, happy wife, happy life.
13: Oh, diba?
12: So baka mamaya,
13: ayaw ma-involve ng mga lalaki. Kasi hindi naman namin gulo yan. Hindi naman namin issue yan. Hindi, might as well, wag na lang. Para ano, kami-kami na lang, for the boys na lang kami. For the boys, alam ko yan. Ay? Maraming gumagawa niyan behind their husband's back.
12: Hala.
13: May mga ganong issue. At, pare, tayo na, pare. Pare.
12: Ibang spulok yan, Papa Ambit. Lagot tayo dyan.
13: Pero, another yan.
12: Pero
13: ito, diba?
12: Again, etong spulok na to, mukhang may pwede tayong subaybayan dito kasi parang growing.
13: Serious yan ni.
12: Parang lalong habang tumatagal, lalo nagiging obvious.
13: Yes.
12: Na may hidwaan, may hindi na ganun ka-close. Or huwag natin sabihin hidwaan, pero parang hindi na ganun
13: ka-close. May wall na eh, oo. Diba?
12: Dati kasi sobrang sila't sila, sa lahat ng okasyon, magkakasama, di ba?
13: So, ninong ni ganito, nung anak ni ganito, ganyan-ganyan.
12: Paano pa ganun, Papa Ambit? Ninong, wala na bigayan.
13: Plastika na lang din, Tupperware ang term nung araw. Tupperware. Lang, di ba? Habang masayang nanonood sa atin ang ating bossing, Boss Ray, o di ba? Diba? Ray Marfil, hello sa'yo. Di ba? Kay Papa Hill, kabako nga, binati ko na rin. Habang magtatawa.
12: Sige,
13: at ang mga iba ko pang binabati, Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, at ang ating Batangas Governor, si Ate V, at mga taga Batangas Governor Vilma Santos Recto, happy viewing po sa inyo. At ang mga taga UEAP, of course, NCAA, ang mga taga PBA, PVL, ang UP Balon, syempre pa yung mga Sepak Takraw na nari-connect kami, alam mo, nakinilig ako kanina.
12: Narinig ko yun, hindi ko nalang isplok masyado.
13: At least, hindi ako dininay.
12: Oh,
13: yun ang masaya doon, di ba? Ayun, at saka mga kababayan ko po dyan sa Bicol, particular dyan sa Camarines Norte. Yun. Di ba? Nako, as usual, bitin na naman po tayo for today. But we hope na nag-enjoy po kayo sa aming siksik na episode ngayong araw, Miss Apple. Ganda.
12: Yes, kaya naman next week, samahan niyo ulit kami dito, 1 to 2 p.m. Dito lamang po yan sa Abante News TV simulcast sa Billionario News Channel, DWAR 1494 and Mello 94.7 FM
13: Best Friend Mo.
12: Ito po ang
13: Sports Ambush!
12: Swag, Secret, and Scandal!
14: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
15: Get ready.
14: It's time to keep your eyes on the prize.
15: Be prepared.
14: On The Scorecard tonight.
15: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
14: Where sports is our business and business is our sport.
15: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
16: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel. The way we move is evolving.
17: Shifted na sa personal mobility.
16: Faster, smarter, and more efficient.
18: That means access, and that means inclusion.
16: From the technology we build to the future of mobility.
19: Providing alternate mode of mobility.
16: Some call it change. We call it a shift.
20: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
21: Good evening, I'm Pinky Webb.
16: Asking the right questions.
21: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
22: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
16: And getting the most honest answers.
23: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
24: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
25: You just have to come up with specific plans on this.
16: Pinky Webb, on point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
1: satisfy my curiosity.
2: MegaWide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
1: What's your me time?
3: Like fixing hair, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
2: See a different side of the country's leading business figures.
3: Walang basagan ng street.
2: And opens up about the man behind the name. Join Jonathan Revelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Banquero Unfiltered.

0: Oh, ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusef Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.

0: ng maraming Pilipino na makasama ang kanilang pamilya sa Amerika. But for one Philam, concerns over his financial struggles and the new public charge rule could put his plans to bring his mother to the U.S. on hold. Albert Bataclan, hatid ang balitang ito.
1: We are protecting his identity and calling him Salvador, a U.S. citizen living here in Southern California. Matagal na niyang pangarap na mapetisyon at makasama ang kanyang ina mula sa Pilipinas, but his fears are putting his plans on ice.
2: Kabado talaga ako, pero paano na ngayong senior na siya, hindi naman na magtatrabaho yun dito. Maliit lang ang pension niya sa Pilipinas, pesa pa.
1: Hindi lang edad ng kanyang ina ang suliranin ni Salvador. His ability to qualify as her financial sponsor is also on the line following his own recent financial hardships.
2: Ako kabado din ako sa affidavit of support kasi na-lay off ako last year. Tapos ngayon maliit na lang sweldo ko. Nakakaraos lang kasi approve yung EBT card ko para pang tulong sa grocery. Kung makukuha ko si mama, sana ma-approve yung medical niya sa gobyerno.
1: This uncertainty stems from recent changes to the public charge rule. The policy expands existing immigration law to restrict permanent residency for immigrants who receive public assistance, including food stamps, Medicaid or Medi-Cal, and public housing. Sa ilalim ng updated USCIS policy na ito, na isinatupad noong September 18, immigration officials are now given broader discretion to determine who constitute as a public rule, allowing authorities to deny green card applications that might otherwise be approved. In response, a coalition of more than 22 states, led by New York, along with major cities like Seattle, has filed federal lawsuits upang ipatigil ang polisiya dahil sa tinatawag nilang chilling effect nito sa mga pamilya. Dito sa Long Beach, California, dumadami ang mga kababayan nating nangangailangan ng legal aid. Ayon sa PhilAm community leaders, the widespread anxiety is forcing families to make difficult choices even when assistance is urgently needed.
3: Magdududa na din yung mga kababayan natin kung dapat nga ba sila mag-apply ng benefits o manatili nila sila sa kung anong status nila, kesyo magtuloy na lang sa pagtatago or kung ano man yung kung green card holder man sila, magiging green card na lang sila kesa na dumaan pa sa proseso ng kahit na ano with USCIS.
1: Aminado naman si Alegre na hindi lahat ay kontra sa paghihigpit ng gobyerno para sa mga bagong immigrants.
3: Meron talagang community members na pabor sa ginagawa ni Trump kasi nang nakikita nila is ginawa nila ng quote-unquote legal. So iniisip nila dapat yung iba rin.
1: Ayon sa mga eksperto, hindi automatic ang denial ng mga application kahit na nagbago na ang public charge policy. Kaya ayon din sa kanila, kumonsulta agad ng immigration attorney or mga experts bago gumawa ng padalos-dalos na desisyon tungkol sa inyong mga kaso. Mula sa Long Beach, California,

0: nakisaya sa isang malaking piyesta. Huwag kayong aalis.
1: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
0: Welcome back to Agenda North America. This October, we celebrate Filipino-American History Month. At sa Washington, D.C., isang Smithsonian exhibit ang nagbibigay buhay sa kwento ng mga unang Pilipino sa Amerika. Don Tagala takes us there.

0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusek Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.

yun po yung pinaka-rewarding talaga, yung sagot ng audience. Kung ano yung binabato natin sa audience, tapos yung applause nila sa amin, doon kami humuhugot din ng

0: Seguridad na ng bansa ang nakataya kung totoong sumahod ang mga Duterte sa China. Yan ang buwelta ni PBBM sa dating kaalyansa.
1: Habang nasa bingit ng impeachment ang pangalawang pangulo, may panibagong rigodon sa palasyo. Si PCO Secretary Dave Gomez papalitan na ni Lino Cayetano.
0: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
1: Ako naman si Janina Vela. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
0: Alegasyong pagpaldo ng pamilya Duterte sa China. Most disturbing na, highest threat to the Republic pa, ayon kay PBBM. Rigodon confirmed. PCO Secretary Dave Gomez, papalitan ni Lino Cayetano. DICD Chief Henry Aguda, nag-resign na nga ayon sa Malacanang. Pinoy, arestado sa umano'y 3 billion peso drug shipment sa Lao Airport papuntang Pilipinas. Private jet, binuk pa talaga. Exclusive, arestadong Chinese nakasabwat umano ni Alice Guo sa Pogo Operations. Arestado. Ilang ari-arian sa Quezon Province, kinamal daw sa tulong ng mga Pilipino ayon sa PAOK. Pinagkaisahan yarn? Senador Joel Villanueva, binabangungot sa issue ng flood control scandal. Labing dalawa patay sa missile attack sa Saudi Airport. Dalawang Pilipino, kritikal ang lagay ayon sa DMW. The World War continues. Senator Ping Lacson may bagong hamon kay Senador Alan Peter Cayetano. At tatlong beaches sa Pilipinas, pasok sa World's Top 15.

0: Pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas ang alegasyong tumanggap umano ng pera si VP Sara at kanyang pamilya mula sa China. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo rin ng Malacanang ang panibagong rigodon sa administrasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes, live mula sa Singapore. Ivy.
1: Yes, George, highest threat to the Republic kung ituring ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipinresenta ng prosecution panel the Chinese remittances kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Busy raw ang Pangulo na mag-monitor at manood ng impeachment trial, pero usapin na raw ito ng national security at hindi dapat basta-bastang ipagpaliban na lang. Pakinggan natin ang direktang sagot ng Pangulo.
2: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue, kung totoo. If it is true, it is a national security issue. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
1: Nang matanong ang Pangulo tungkol sa mga alegasyon ng bise na siya raw ang nasa likod ng mga pahayag ng nagpakilalang bagman umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso, tahas ang sinabi ng Pangulo na wala itong katotohanan. Kung matatandaan kasi, nang lumabas si Gracioso, tinawag ni VP Sara na desperado ang administrasyon na pabagsakin siya dahil malamya ang impeachment case laban sa kanya. Charter change lang din daw ang gusto ng Pangulo para hindi na matuloy ang susunod na presidential elections at manatili siya sa pwesto.
3: Yes, but you referred to her claims as fake news. May we get
2: well, it is fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing, ganito, ganyagawa, ganyan. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what?

0: this, you know, it's I can say to somebody, you're a mass murderer. You killed 20,000 Filipinos. But I have to prove it.
1: Nitong nakaraang linggo kasi ipinalabas ng prosekusyon sa pamamagitan ng witness statements ng Anti-Money Laundering Council na may mga suspicious transactions mula sa China ang na-flag ng komisyon. Ito ang unang beses na tinawag ng Pangulong fake news ang nanggaling sa pahayag mula sa kanyang second-in-command. Hindi raw importante sa kanya ang pagtutok sa impeachment dahil marami raw siyang ginagawa bilang Pangulo. Less than 2 years na lang daw kasi ang kanyang administrasyon at marami siyang gustong matapos sa administrasyon kaya wala siyang oras dito. Samantala, George, dalawang cabinet secretary ang tanggal sa gabinete dahil bukod sa kumpirmadong resignation ni DICT Secretary Henry Aguda, bypass daw ang appointment ni Communications Secretary Dave Gomez. Ito na ang ika-anim na rigodon sa Presidential Communications Office simula na umupo si Marcos sa pwesto. Papalitan si Gomez ni PTV4 manager at dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. George, hoping for a good show naman ang presidente sa Singapore Grand Prix na gaganapin ngayong gabi, pero kung ano yung mga specific pledges na makukuha ng Pilipinas mula sa kanyang pag-attend dito, wala pang ipinaparating ang Pangulo. Ang sabi niya lang, dito raw talaga niya makakahalubilo yung world leaders na maaaring pagkaroon ng tsansa ang Pilipinas for investments. George.
2: Well, Ivy, may nabanggit ba yung presidente in relation to what specifically the actions that he will take in relation to the money that was supposedly transferred from China to the Duterte family? Kasi sabi nga niya, talagang ito ay national security concern. May nabanggit ba siya kung anong gagawin nila apart from the ongoing impeachment trial kung saan nabanggit ito?
1: George, ang sabi lang ng Pangulo, ang unang step, the first step to clearing all of this is really looking for pieces of evidence. Yun yung hinahanap talaga ng presidente, ang ebidensya na ang ebidensya na may katotohanan o walang katotohanan ang inaakusa sa vice-presidente. At uulitin ko, ang sinabi niya, mas mabuti raw na walang katotohanan yung mga alegasyon sa vice-presidente dahil kung totoo ito, malaking usapin ito ng national security. George.
2: How about sino yung papalit kay Secretary Aguda sa DICT? May pangalan na ba silang nababanggit dyan?
1: George, sa ngayon, walang binanggit ng Pangulo. Actually, hindi nga raw ito dapat ilalabas na balita. Mm-hmm. Pero yun nga, nag-leak na yung information na nag-resign si DICT Secretary Henry Aguda. Ilalabas daw kasi sana ito ng presidente kung may nahanap na siyang kapalit. Pero as of now, wala pang pangalan na ifo-float sa Office of the President. George.
2: Alright, sige, maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Singapore.
3: Kasunod ng kumpirmasyon na Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda, leading umano si SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro sa mga posibleng pumalit sa kanya. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, si de Claro ang kasalukuyang paborito sa pwesto. Pero hindi rin daw dapat alisin sa listahan si dating presidential spokesperson Edwin Lacerda na may sinasabing may suporta mula sa ilang makapangyarihang grupo sa Malacanang. Inaasahang iaanunsyo ni PBBM ang papalit kay Aguda ngayong linggo. Kung sino man ang maitalaga, siya na ang ikatlong kalihim ng DICT sa loob ng 4 na taon.
2: Arestado sa Lao ang isang Pinoy sa tangkang pagpupuslit ng higit kalahating 1,000 tonelada ng shabu papuntang Pilipinas. Isa pang kapwa Pilipino na siya raw kumontrata sa private jet para ibiyahe ang mga ilegal na kargamento ang hinahanap. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos.
4: Dinakip sa Laos ang isang Pilipino mula Marawi City na natangka umanong magpuslit ng 521 kilograms ng crystal methamphetamine o shabu papuntang Pilipinas. Inilagay umano ito sa loob ng higit 20 bagaheng itiniklara na naglalaman ng vape products. Ayon sa CGT Asia Limited, ang Malaysian-operated aviation company na nagmamay-ari ng private aircraft na sinakyan ng Pinoy, umalis ang eroplano sa Sultan Abdul Aziz Shah Airport sa Subang, Malaysia, papuntang Luang Prabang International Airport sa Laos noong October 1. Ayon sa kumpanya, sumakay ang pasahero ng walang dalang carry-on luggage at kukunin daw niya ang kanyang mga bagahe sa Laos. Pero pagdating sa Luang Prabang, nagulat umano ang aircraft crew ng humiling ang pasahero na isakay sa eroplano ang nasa 23 bags. Tumanggi ang crew na isa kaya mga ito dahil sa safety concerns. Nang busisiin ng Laotian Authority sa mga bagahe, tumambad sa kanila ang kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 3.54 billion pesos. Kasunod ng seizure operation, 13 individual ang ikinulong habang gumugulong ang investigasyon. Sa inisyal na investigasyon ng Malaysian authorities, Pilipino umano ang nag-ayos ng private jet sa halagang $49,500 o 3.1 million pesos. Kaugnay na insidente, dismayado raw si VP Sara sa mga hamong kinaharap ng Pilipinas sa pagsugpo sa illegal drug trafficking. Tila marami pa raw dapat matutunan ng Pilipinas sa mga karatig bansa nito sa ASEAN sa pagsugpo ng illegal drug trade. At pinasalamatan din ang pamahalaan ng Thailand at Malaysia sa kanilang mga kampanya laban sa illegal na droga. Sa panig naman ng PNP, maaga pa raw para maglabas ng konklusyon dahil hindi pa kumpleto ang impormasyon sa kaso. Wala pa rin daw matibay na ebidensyang naguugnay sa Pilipinas sa ilegal na kargamento. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga counterparts nito sa Malaysia at Laos para matukoy ang destination ng naturang kargamento at kung may iba pang Pilipinong sangkot dito. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kaugnay ng insidente. Para sa Agenda Weekend, Leon Bustillos, Billionaire News Channel.
3: Big fish kung ituring ng PAOK ang arestadong Chinese national na si Wang Mingmin. Bukod kasi sa umano'y pakikipagsabwatan nito kay dismissed Bambam Tarlac Mayor Alice Guo sa human trafficking operation sa loob ng mga Pogo, ilang Pilipino rin daw ang tumulong dito para magkamal ng mga ari-arian at negosyo sa Quezon Province. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
5: May mga Pilipinong tumulong sa arestadong Chinese national na si Wang Mingmin. Yan ang inilahad ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chief Benjamin Acorda Jr. sa Billionaire News Channel. Matatandaang nitong October 9, inaresto si Wang sa Paranaque City matapos ang joint law enforcement operation ng PAOC at PNPCADG. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sangkot si Wang sa umano'y illegal pogo operations sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ito ang mga kaparehong kaso na kinasasangkutan ni Guo Ping o mas kilala sa pangalang former Bamban Mayor Alice Guo.
6: That is one of the campaign of our office is to bring awareness talaga sa ating mga kababayan kasi yung iba kasi akala nila they are doing nothing harm sa ating economy but in so doing ang lumalabas interest ng ibang bansa or ng ibang nationality ang naproprotektahan natin.
5: Ayon sa PAOC Chief, posible rin na dahil sa tulong ng ilang Pilipino, kaya nakakuha ng multiple assets si Wang. Kabilang dyan ang ilang real property at fishing vessel sa Humalig Island sa Quezon Province, pati na rin ang mga negosyong Mother's Wonderland at Sea Horizon Resort sa kaparehong lalawigan. Sa kabila nito, hindi muna pinangalanan ni Acorda kung sino ang mga iniimbestigahang Pilipino. Paglalahad ni Acorda, gumamit si Wang ng iba't ibang alias, kabilang na ang mga pangalang Yang Bin, Si Wang at Abao. Ang mga pangalang ito tumugma raw sa court records bilang suspect sa mga kasong serious illegal detention at qualified human trafficking.
6: Considering that human trafficking, which is saan siya nasasangkot and kasama na rin sa kung ma-re-establish natin yung anti-dummy law, part of this is a seizure of properties and hindi natin tatanggalin yan because especially sa human trafficking, it's considered as predicate crime. And that will be a basis for a further investigation together with AMLA.
5: Ayon kay Acorda, bagaman isinabatas na ang Anti-Pogo Act noong 2025, naapektuhan din ng bansa ng intensified anti-scam campaign ng Cambodia ngayong taon. Dahilan para magtakbuhan ng ilang transnational scam operators sa ibang mga bansa tulad ng Pilipinas at Laos. Sa kabila nito, nanindigan ng PAOC na patuloy ang intensified crackdown ng iba't ibang law enforcement agency sa mga malapogo na scam operations sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
2: Labing apat na ang kasapi ng Senate Majority at sa ilalim ng kasalukuyang rule, 14 na boto rin ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte kung ibabatay sa 2/3 ng kasalukuyang Senate composition. Coincidence lang ba ito? Let's try to make sense of it. kasabay ng mga ganap sa impeachment ni VP Sara ang unti-unti ring pagbabago sa komposisyon ng mga paksyon sa Senado. Mula sa slim majority noong June 17, unti-unti nang lumalaki ang bilang ng mga sumusuporta sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. 14 na sila matapos mag-over the backod ni Senator Mark Villar nitong nakaraang linggo lang. 10 naman ang nasa minority sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, ang isa sa kanila. Si Senator Bato de la Rosa ay kasalukuyang nagtatago dahil meron siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. 2 naman ang nakakulong, sina Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marculeta. At si Senator Loren Legarda naman on medical leave at nasa ibang bansa. In effect, 6 lang sa kanilang aktibong nakikilahok sa impeachment trial sa ngayon. Pero may mga balibalitang maaaring malagasan pa ng miyembro ang minority sa mga susunod na araw dahil sa umano ay tatalon mula sa minorya ayon kay Senator Raffy Tulfo. May possibility rin daw na kung babalik sa Pilipinas si Senator Loren Legarda ay lumipat na ito sa majority ayon sa kanyang tagapagsalita na welcome naman daw ayon kay Senator Ping Lacson. Hindi palang malinaw kung si Legarda rin ba ang tinutukoy ni Tulfo na mag-over the backod. Dahil kung hindi, maaaring 2 pa ang malaga sa minority. Pero ang tanong ngayon, kapag kasama ka ba sa Senate Majority, automatic na boboto ka para sa conviction ni VP Sara sa impeachment trial? Not necessarily. Ayon na mismo kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi ibig sabihin na dahil nasa majority ka, automatic na conviction o acquittal ang iboboto mo. Ideally, appreciation sa mga ebidensya ang dapat na maging batayan nila at hindi politika. Uulitin ko, ideally. Here's the thing, nagre-reklamo ang ilang minority senators dahil sinasampahan di umano sila ng mga kaso o iniimbestigahan sa iba't ibang anomalya. Dahil sa timing ng mga pangyayaring ito, may mga nagtatanong kung ito ba ay political pressure o harassment at kung may kaugnayan ba ito sa pagtalon ng ilang senador sa majority at sa posibleng boto nila sa katapusan ng impeachment trial. Ang pagkakaroon ng sapat na bilang ang isa sa mga nagtatakda ng kapalaran ng mga bagay na pinag-uusapan sa Senado. Ang conviction vote threshold halimbawa. Binago ng Senate Impeachment Court ang basihan ng pagkukwenta ng two-thirds requirement. So kung 20 ang senator judges na legally and factually capable of participating sa oras ng paghatol, 14 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara. Kapareho ng bilang ng miyembro ng mayorya sa kasalukuyan. Pero tandaan natin, si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, bagamat miyembro ng majority, ay hindi pumabor sa kanyang mga kasamahan at bumoto ng no sa pagbabago ng conviction threshold. Ipinapakita lang nito na maaaring magkaiba ang panindigan ng mga senador sa loob ng isang political bloc. At ang boto sa isang procedural rule ay hindi automatic na nagpapahiwatig ng magiging boto sa conviction. Posible pa rin yung mga surprise vote, pero hanggat walang malinaw na pahayag o aktwal na boto, hindi natin dapat ipagpalagay kung sino ang papabor o kokontra sa conviction. After all, sabi nga ni former Senate President Franklin Drilon, demokrasya ang dahilan kung bakit ang Senado, yung may 24 independent republics, are able to speak and disagree freely. Hindi na bago sa politika sa Pilipinas ang paglipat ng alyansa o partido. Political turncoatism sa Ingles, pagbalimbing naman sa Filipino. Pero sa huli, kailangang mapatunayan ng senator judges ang kanilang kapasidad na magdesisyon batay sa mga ebidensyang inilalahad pagsunod sa sarili nilang rules at konsensya, hindi lang sa politika at sa utang na loob. Dahil sa ongoing impeachment trial, hindi lang ang kapalaran ni VP Sara ang nakataya. Nakataya rin yung tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon at bilang bahagi ng isang independent branch ng pamahalaan.
3: No hard feelings si Senator Robin Padilla sa paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block ng Senado. Sa isang panayam, inamin ni Padilla na hindi siya umaasa na magtatagal sa minority block si Villar dahil dati naman itong miyembro ng mayorya. Sa ngayon, anya, wala pa siyang kasamahan na nagpaalam para sumunod kay Villar sa gitna ng pahayag ni Senador Raffy Tulfo na isa pang miyembro nito ang lilipat ng paksyon. Nilinaw naman ni Padilla na ang pagtalon ni Villar na sa majority ay hindi nangangahulugang boboto rin ito para i-convict si VP Sara sa impeachment case nito. Magkaiba raw ang komposisyon ng Senado kumpara sa Senate Impeachment Court.
2: Kwinestyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte kung bakit kailangan pa siyang ipatawag ng NBI kaugnay sa mga alegasyon ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa kongresista, kung 99.9% legit na ang mga testimonya ni Gracioso base sa lie detector test, para saan pa ang kanyang sasabihin? Kulang daw ba sa ebidensya o talagang hindi kumpiyansa ang NBI? Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na 99% truthful ang mga alegasyon ni Gracioso batay sa polygraph test ng ahensya. Sumulpot si Gracioso nitong September 26 at sinabing personal niyang kinamada ang mali-maletang pera na idiniliver kay VP Sara at ilang miyembro ng kanyang pamilya sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Pinabulaan na ng Vice at ni Velasco ang mga alegasyon.
3: Tila hindi pa rin nakaka-move on si Senator Joel Villanueva sa danyos umano sa kanya ng pagkakadawit sa flood control scandal. Pinagkaisahan daw siya para yurakan ang kanyang pagkatao pati ang kanyang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
7: Tila minumulto pa rin si Senator Joel Villanueva ng mga akusasyon at political attacks na anya'y tumarget hindi lang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya at sa Jesus is Lord o JIL Church. Sa 48th anibersaryo ng JIL sa Quirino Grandstand sa Maynila nitong Sabado, inilarawan ni Villanueva bilang masakit na karanasan ang mga pagsubok na kinaharap niya sa nakaraang taon.
8: Yung mga mafia at forces of darkness nagkaisa para ibagsak at yurakan ang aking pagkatao.
7: Ayon sa senador, mas lalo siyang nasaktan nang madamay sa mga akusasyon ang kanyang pamilya at ang simbahang itinatag ng kanyang amang si Brother Eddie Villanueva.
8: Ang mas masakit po sa lahat pagka ho binabanggit yung pamilya mo. Ang pinakamasakit sa lahat pagka binabanggit yung JIL Church.
7: Inugnay ni Villanueva ang kanyang pagdurusa sa mga alegasyon ng korupsyon sa mga flood control project, kung saan itinuturo siya ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways bilang isa sa mga nakinabang sa mga irregularidad. Itinanggi ng senador ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ni Villanueva na may mga dating kakampi sa politika na animoy tumalikod na sa kanya at nakibahagi pa umano sa mga operasyong pagsira sa kanyang pangalan. Sa kabila nito, hinimok niya ang mga miyembro ng JIL na hugutin ang lakas sa pananampalataya sa halip na umasa sa opinyon ng publiko. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng personal at politikal na mga pagsubok. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Dalawang Pilipino critical matapos madamay sa missile attack sa Saudi airport. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sharp.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola. Oo.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Gurina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
2: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
3: Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman nagpasimuno ang tropang Pinoy sa Sigalot sa Laot. Lahat daw ng aksyon ng mga ito pagtatanggol lang sa ating teritoryo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
4: Hindi galing sa Pilipinas ang agresyon sa West Philippine Sea. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng patuloy na girian ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Nitong nakarang October 9 lang, isang joint operation ang isinigawa ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy sa karagatan malapit sa Kota Island, Palawan. Isang Chinese maritime militia vessel at mahigit 20 sampans o maliliit na bangka kasi ang namataan ng PCG noong Biyernes na nagsasagawa ng unauthorized fishing activities at nagtatapon ng basura 250 meters away lang mula sa pampang ng isla. Paninindigan ni PBBM, dinedepensahan lang ng tropang Pilipino ang ating teritoryo.
5: We are there, we are sitting in our country, and all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines. Mm-hmm.
4: Sa isang pahayag, iginiit ng National Security Council na integral part ng Kalayaan, Palawan, ang Kota Island. Ang namata ang Chinese militia vessel din daw, ang parehong barko na nagdeploy ng 24 sampans sa loob ng Territorial Sea ng Kota Island noong September 28. Isang bagay na dapat umanong mahigpit na bantayan ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad. Paliwanag niya, tila parte ito ng normalization efforts ng China para tuluyang okupahin ang ilang bahagi ng ating teritoryo. Sa isang pahayag kasi, nanindigan ng Chinese Embassy na parte ng kanilang teritoryo ang lugar kung saan nangyari ang joint operation ng mga tropang Pilipino.
6: We have to be more alert this time. We have to watch out for similar actions like this that they will do in a very subtle or benign form. Ito ay walang pagkakaiba sa ginawa nila na nilabas muna ng isang academic group ang kwento about Batanes.
4: Ayon kay Trinidad, patuloy ang pagbabantay ng PCG at AFP sa iba pang maritime areas sa loob ng Philippine Territory na pilit ding inuokupan ng China. Kabilang dyan ang Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Patuloy rin daw ang close coordination nila para masiguro ang agad na masasawata ang unauthorized activities sa ating maritime domains. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Ang pagtanggap sa bisita ay hindi katumbas ng pagtanggap sa genocide. Ganyan dinepensahan ni Senator Kiko Pangilinan ang kontrobersyal na meeting ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Israeli Ambassador Dana Kirsch. Ayon sa dating running mate ni former VP Lenny, bahagi lang ito ng kanyang diplomatic responsibilities bilang public official. Ganito rin ang posisyon ng Partido Liberal ng Pilipinas na kinaaaniban ni Mayor Robredo. Wala raw ebidensya na ang pag-welcome sa ambassador ay pagsang-ayon ng alkalde sa mga military operation ng Israel sa Gaza. Kinikilala raw ng partidong karapatan ng mga Pilipino na magtanong at pumuna, pero sana raw maging patas sa paghusga. October 5 nang tanggapin ni Robredo ang Israeli envoy na bahagi ng pagbisita nito sa Bicol region. Wala pa rin pahayag si Robredo sa ngayon.
3: Patay ang hindi bababa sa 12 katao habang sugatan ang higit 300 iba pa sa missile attack sa Saudi Arabia Airport. Ayon sa DMW, critical ang lagay ng 2 Pilipinong nadamay. Wala pang umaako sa insidente pero naganap ito sa gitna ng pag-atake ng Houthi rebels na siya ring nasa likod ng unang 2 insidente ng pagbobomba sa Saudi. Tinawag itong terrible thing ni US President Donald Trump at ngayon pinag-iisipan daw niyang sumapi sa Saudi laban sa mga Houthi.
7: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
2: Pansamantalang ititigil ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara para bigyang daan ang deliberasyon ng proposed 7.2 trillion peso 2027 national budget. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalaan nila ang budget hearings ang mga susunod na linggo pagkatapos isa lang ang huling testigo ng prosekusyon. Hindi pa nangangalahati ang budget hearings ng Senado kaya hindi pa nabubusisi ang proposed allocations ng ilang ahensya.

Plano raw nilang magkasa ng mga pagdinig kahit congressional break bukod sa undas para maihanda ang mga panukalang pondo bago ang pagpapatuloy ng regular sessions sa November 9. Kailangan pang sumalang ng proposed budget sa Senate deliberations at bicameral conference committee bago tuluyang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Posibleng tumaas ang bayarin sa kuryente ng mga consumer ng Manila Electric Company o Meralco. Aprobado na kasi ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na average distribution rate ng kumpanya. Sa ilalim nito, pumapatak na nasa 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang average distribution rate mula sa dating halos higit 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour lamang. Pero mas mababa pa rin ito sa 2 pesos and 34 centavos na rate adjustment na hiniling ng kumpanya. Ito ang unang rate reset ng Meralco matapos ang 15 taon. Pero paglilinaw ng ERC, distribution charge lang ang saklaw nito at hindi ang kabuuang singil sa kuryente.

0: 2026 na, pero marami pa rin kamote sa kalsada. Kaya kaliwat ka ng show cause order ang inihahain ng LTO sa mga pasaway na motorista. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
1: Kabi-kabilang show cause order ang inilabas ng Land Transportation Office sa mga nagmamaneho pero nakapreno ang disiplina. Gaya na lamang ng puting pickup na ito na lasing umano ang driver, kaya hinabol ng motor na nabangga niya. Isa pang nasampula ng jeepney driver na ito na walang respeto sa pedestrian lane. Muntik na siyang makabangga ng isang tumatawid. Hindi rin nagpatalo sa pagkapasaway ang grupo ng riders na ito na ginawang club ang kalsada. At ang ice cream vendor naman na ito na mukhang tahimik lang namang binabaybay ang Goa Road sa Camarines Sur, natumba matapos itulak ng angkas ng isa pang rider. Sa iba't ibang insidente ng kawalang disiplina sa daan, tila nakalimutan ng ilang drivers na hindi lang sila ang gumagamit ng kalsada at hindi lang sariling buhay ang hawak nila. Una na rin sinabi ng LTO na wala silang palalampasin na mga kamote at kaskasero. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
2: Lalo pang lalawak ang presence ng G-Tour sa bansa dahil bukod sa EV Sure, may bago itong premium model at dealership sa Taguig. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Patuloy ang pag-arangkada ng Chinese car brand na G-Tour sa bansa. Na-distributed locally ng United Asia Automotive Group ni Billionario Romel Citin. Base sa latest Chamber of Automotive Manufacturers report, G-Tour sold over 3,000 units as of August, up 182% compared to the same period last year.
4: We are so happy that the consumers accepted our brand and our model lineup. That's why the consumer themselves made us number one as the PHEV selling brand in the country right now. And we have, to date, year-on-year growth of about 183%.
3: Kaya naman patuloy ang expansion ng kumpanya with the opening of the G-Tour Gaya Space in BGC Taguig. And the introduction of the G700 Topfire. Hardcore SUV kung ituring ito ng G-Tour dahil maaari raw itong gamitin sa city, highway, at all kinds of terrain while having that luxury feel.
4: By having this premium segment of SUV of G-Tour, we are also reaching another segment of our consumers. Those who loves to travel, adventure, and driving a vehicle with comfort, premiumness, and the luxury off-road vehicles.
3: Tatlong taon pa lang

0: satisfy my curiosity.
1: MegaWide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
0: What's your me time?
2: Like fixing hair, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
1: See a different side of the country's leading business figures.
2: No, walang basagan ng trip.
1: And opens up about the man behind the name.
2: Dapat siguro hindi ako nasagutin.
1: Join Jonathan Revelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Banquero Unfiltered.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, moderate naman sa southbound lane. Hinamon ni Senador Panfilo Lacson si Senador Alan Peter Cayetano na pangalanan ang mga iniipit niya umanong contractor para piliting kumanta na may anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
4: Binubuking lang umano ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na natataranta na siya kaya nandadamay na ng iba. Yan ang sagot ni Senator Ping Lacson sa pinakahuling FB Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi kasi ng Minority Leader, may mga natanggap na siyang feelers kasulod ng pagpipressure umano sa ilang partido na umamin na may mga irregularidad sa reclamation project sa Laguna Dibay na saklaw ng Taguig City.
5: Lately ang daming nagsasend ng feelers na, Sen, Kuyalan, paano yun? Naiipit kami kasi si Senator Lacson pinipilit na may masama kahit walang makita. Tapos natuklasan nga namin na siya, staff niya, ibang kaibigan nilang lawyers, may affidavit na tapos sinusubo. Pinipilit yung iba na sila pumirma tapos may pananakot pa.
4: Hamon ni Lacson, pangalanan ni Cayetano mga individual na iniipit umano niya para direkta niyang masagot ang mga paratang. Paliwanag ni Cayetano, mga kontraktor umano ang mga binabantaan ni Lacson.
5: There's one time sinabi ni Senator Lacson, anim kayong kontraktor, yung apat ayaw pumirma, yung dalawa pumirma. Pag pumirma, hindi kayo pumirmang apat, plunder kayo. O sinong hindi matatakot sa plunder ngayon? Especially sa pinagtuturo ni Senator Lacson. But what's my point? Kung totoong meron, di pumirma ka. Kung wala, ba't ka pipirma? Eh kasi tinatakot niya at may consequence.
4: Sa kanyang ex-post, sabi ni Lacson na walang anumang spin o tangkang ilihis ang akusasyon ang makapag-aalis ng pagkakasala ng mga isinasangkot sa kontrobersiya. Nagsumiti na raw si Lacson at ang kanyang team sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies. Kalakip ang mga opisyal na dokumento hinggil sa umano'y sistemikong irregularidad sa mga flood control projects sa Taguig. Nasa fact-finding investigation na ang ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Nangako na ang pamahalaan ng British Columbia ang $15 million para sa pagpapatayo ng isang Filipino Cultural Center doon. Matagal na raw kasi itong panawagan ng Filo community. Yan ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Rowena Papasin.
7: Pinili ni British Columbia Premier David Eby ang sikat na Filipino-owned restaurant na Culinaria sa Vancouver para ibahagi ang plano niyang maglaan ng $15 million para magkaroon ng isang provincial Filipino cultural center. Ayon kay Eby, alam niyang matagal nang pinapangarap ng mga Pilipino sa BC na magkaroon ng sariling lugar para magtipon at mag-celebrate ng kultura.
8: The center will be located in the Lower Mainland, and we'll be working with the federal government together on this. They'll tailor their proposals accordingly, and the best project for the needs of the community will proceed.
9: It's a great example of Filipino culture.
7: Itong unang pagkakataong nangako ang probinsya ng specific amount sa proyekto. Nilinaw niyang hindi ito panliligaw ng boto sa mga Pilipino.
8: And generations of people that have been waiting for this center.

0: We are moving forward with it. We will be funding with it, and I'm really excited that we're going to be the government that delivers it.
1: Welcome naman ang pangakong ito sa Mabuhay House Society, ang grupong kumonsulta sa komunidad para sa proyekto.
2: It's about time that we've been waiting for so long since 2020 for the commitment of the government to the Filipino Cultural Center, not building zero from the ground. The building's existing. In about a month after we purchase the property, we will be able to operate programs.
1: Lubos ring ikinatuwa ng ilang Pinoy leader ang pangakong investment sa komunidad.
3: The Filipino community has been a part of the fabric of BC, and I think it's about time to have something like that for us to share our stories, our food, our tradition. So it's great.
4: I think it's very exciting because I know that David Eby can work very closely with the federal government to make sure that there's additional funding and support from other levels of government.
1: Humingi na rin ng firm commitment ang Filipino-BC at Filipino Legacy Society mula sa iba pang political parties na popondohan nila ang isang Filipino Cultural Center kung sila ang mananalo. Tinapatan ng BC Conservative Party ang pangako ni Premier Eby ng katumbas na halaga para sa isang permanenteng lugar para sa mga Pilipino sa BC. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
5: Nagbigay aliw, hindi lang sa pop culture lovers and enthusiasts, kundi pati sa mga ordinaryong mallgoer ang Bacolod Convention on Pop Culture 2026. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
6: Napuno ng pop culture lovers and enthusiasts ang Activity Center at Central Hall ng Ayala Malls Capital Central para sa Bacon Pop 2026 o Bacolod Convention on Pop Culture. Ang pinakamalaking popcon sa Negros Island na kinikilala na rin sa buong bansa at sa Southeast Asia. Tampok ang Grand Cosplay March na na-appreciate maging ng mga mallgoer. Kasama ba naman sa makakasalubong mo sa mall sina Superman, Spider-Man at mga sikat na anime katulad ni Rafaela ng Mobile Legends?
7: I'm enjoying, yeah. Para i-show ko sa kanila kung anong gusto kong character, which is I reflect it.
6: Pagkakataon din ito para sa interaction sa pagitan ng mga kilalang online personalities at kanilang mga tagahanga.
8: It's very memorable, especially if we have guests from Manila. I've met Markel and Aladia.
6: Kwento ng cosplayer at streamer na si Diane, big help sa kanya ang event para makagain ng followers.
9: We are here actually to celebrate different types of hobbies together, sa games, sa cosplay. And of course, how we love anime and the toys and the merch with the artists. So this is actually a celebration of all the types of hobbies in a place where we want to belong.
6: Bukod sa selebrasyon ng mga trending IRL, pagpapakilala din ito ng local artists at talents.
10: Isa sa mga highlight sa ginaganap na Beat and Pop dito sa Bacolod ay ang pagtuturo ng paggamit ng saber na sikat mula sa fan size ng Star Wars.
6: Hatid yan ng ilang Jedi at Sith ng Fightsaber Philippines para sa mga gustong ma-experience ang Way of the Force, kabilang ang pagsalag, pag-ilag, pagtalon, at pagtulak sa kalaban. May sample fight scene din sila bilang Philippine chapter ng Southeast Asian Lucasfilm Recognized Lightsaber Choreo Performers. Meron ding tournaments, Beyblade, Robotics at Pokemon TCG at BGC. Hindi rin magpapahuli ang Toys for the Big Boys, Mini 4x4 Trucks, Off-Road Adventures, Rock Crawlers, for camping or race. Busog na sa mata, napasabak pa sa wooden obstacle ang mga truck. May pop art contest din at board games sessions. Patok din sa poppers ang stickers, toys at iba pang merch sa venue bilang souvenir. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
11: Libo-libong deboto ang dumalo sa Grand Procession sa La Naval de Manila sa kapistahan ngayong araw. Bukod sa mga personal na hiling, panalangin ng mga deboto na masugpo na ang korupsyon sa bansa. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata.
12: Binagsan ng mga deboto ang Santo Domingo Church sa Quezon City ngayong araw, kasabay ng pista ng Lanaval de Manila. Mary, Queen and Mother of Peace, ang tema ng pista ngayong taon.
13: Reading the signs of the times, there is a need for us to amplify the message of peace in our times. And not just among the nations that are in conflict, nor only in the political landscape, especially here in the Philippines, and economic distress in the country, but also in our personal struggles and trials.
12: Bukod sa mga personal na hiling ng mga deboto, ipinagdarasal daw nila na mawakasan na ang korupsyon sa bansa.
14: Sana magkaroon na ng peace sa Pilipinas, mawala na yung corruption para hindi tayo naghihirap ng gusto.
15: Sana yung mapaayos naman, sana yung mga ano yan. Bigyan ng panahon ng ano. Yung talaga kumabi sa Panginoon, huwag na yung puro ano, pansarili ano. Puro pansarili ano. Ganyan ano eh. Sana eh, magkaisa na. Huwag na puro pansarili, puro pera nasa isip eh.
12: Ngayong araw rin, inilabas ang imahen ng Lanaval para sa tinuguriang Procession of All Processions. Kasama rito ang imahen ng mahigit 20 Dominikanong Santo. Unang ipinagdiwang ang kapistahan ng Lanaval de Manila noong October 8, 1646 sa Intramuros, Maynila bilang paggunita sa tagumpay ng mga puwersang Espanyol at Pilipinong Katoliko sa 5 naval battles kontra sa sumalakay na Dutch fleet sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Bilyonario News Channel.
11: And Curtis shines in exclusive events of top luxury brands at the Singapore Grand Prix. Shinare ng host actress sa Instagram ang kanyang invitation mula sa Dior. Dumalo rin siya sa events ng Louis Vuitton at ng official champagne partner ng Formula One, Moët & Chandon. Kalat din online ang pictures and videos ni Anne sa Singapore kung saan siya ay nag-fangirl kay Australian racing driver Oscar Piastri.
5: Itong si Janina dito, nagtrabaho na ngayong weekend, pero bukas magtatrabaho ulit because yes. You'll be part of a show, no?
11: Yes.
5: Talk about that every morning.
11: Yes, I will be with Apple David, co-anchoring Metro Morning every Monday through Friday at 7 a.m. Mm-hmm. Live sa Abante News TV at naka-simulcast dito, syempre, sa Bilyonario News Channel.
5: Ano bang aabangan natin dyan, Janina?
11: Good vibe, syempre. And syempre, we will have general and political news as well. Pero we'll have fun with it for sure.
5: Of course, kasi si Janina yan and si Apple, na dalawa
11: yes,
5: kayo.
11: Yes, masaya yan. It's a perfect day to start
5: exactly. Tomorrow.
11: Especially now, because 75 days to go before Christmas. Wow, bilis! Ito na. Pero yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Janina Vela.
5: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Tampa Vice President Sara Duterte pushes back on the allegations of self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Meanwhile, NBI Director Melvin Matibag says authorities are using all legal remedies to locate Congressman Leandro Leviste following an arrest order. This is On Point. I'm Pinky Webb. Here are the highlights of our discussions this week. So let's get on point with the lawyer of Vice President Sara Duterte, Attorney Paul Lawrence Lim. Attorney Lim, it's good to have you again. Maraming salamat po sa inyong oras. What do you say then, Attorney Lim, to that allegation of Gracioso na may nangyari nga dun sa Marinduque, nandun siya, etc., versus ito pong mga pinakita ni VP Sara, well, ni Mayor Sara ng mga panahon na yon?
1: Well, I think you know, the evidence will speak for itself, no? You know, witness testimonies can be, you know, made up. Pero I think this yung evidence na pinakita ng Vice Presidente, malinaw naman na imposible, no? Physically impossible, no? Kasi alam mo sa law, no? Sa mga kaso, no? Pwedeng kunyari isang bagay ay legally impossible, pwede rin physically impossible. Itong nangyayari sa sinasabi ni Mr. Gracioso ay physically impossible dahil na nga sa mga ebidensya pinapakita ni Vice President. Dagdag na rin dun sa mga binanggit at pinakita ni Ms. Jeff Tupas, no, na wala nga siya dito sa Pilipinas no mga time na supposedly inabutan daw siya ng mga maleta. I think idagdag ko lang dyan, Ma'am Pinky, ang ebidensya kasi, you know, in sa lahat ng mga kaso, ang ebidensya tinitingnan ng korte, may rule kami dyan eh, na it must not only be credible in itself, no, but it also must come from a credible witness. So, kung halimbawa katulad nito na, for example, yung ganyan, kitang-kita naman, no? It clearly shows na imposible yung sinasabi ni Mr. Gracioso na nagkita sila sa mga lugar na, na sinasabi niya sa kanyang sinumpang salaysay. I think that will really show na incredible, no? Hindi ka panipaniwala yung kanyang sinasabi. Tapos yung pang idagdag ko na rin, yung kanyang motibo, no? Going into the, I may be getting ahead of myself, no, but just to connect, no, sa sinabi kong it must come from the mouth of a credible witness, eh, doon na rin mismo sa binanggit ni Mr. Gracioso sa kanyang sinumpang salaysay na ang nagtulak sa kanya para di umano lumabas ay sama ng loob, mm-hmm, kay ating speaker. No? So, makikita man yung motibo, tapos meron pang ebidensya na nagpapakitang imposible yung sinasabi niya, I think that should answer the question, no? Kung kailangan pa ba natin seryosohin yung mga sinasabi niya.
0: So, attorney, that same question was asked. Well, at least that kind of idea was brought up today in the press conference. Tinanong po si VP, kung ang sama ng loob ni Gracioso ay kay Lord Alan Velasco, bakit siya nasama sa usapin?
1: Okay. Well, malinaw for us, no, Ma'am Pinky, malinaw naman na kung may masama ka na loob, doon ka lang dapat sa tao, no? Siyempre, supposedly na may kinasasamaan na loob mo, no? Pero very curiously, of all, of course, alam naman natin na lumabas ito during the time na kainitan ng impeachment trial na tumatakbo pa hanggang ngayon, ano? Sa Senate, the impeachment court. Yung timing lang, papakitan siguro na sa atin, na malinaw naman na may kinalaman ito, no, na doon sa impeachment case, no, or karagdagan itong atake na naman sa Vice Presidente, just to add to her, you know, to so many other cases already filed against her. Kasi bakit sa lahat, for example, no, sinasabi ni Mr. Gracioso, matagal na raw siya naglingkod, marami raw siya binagbigyan, pero pag binasa mo kanya sinumpang salaysay, Duterte lang naman yung nababasa mo doon, no? Walang ibang binanggit, maliban siyempre kina dating speaker Velasco at ang kanya may bahay.
0: All right. And because he supposedly passed 2 lie detector tests, how do you take that, sir?
1: Okay. Well, I think nabanggit na to. I'm not sure if it was Attorney Paolo Panelo, but you know, a lie detector test sa ating jurisdiction sa Pilipinas,

how to move on. May mga nagtatanong sa akin kung paano ba mag-move on. Hindi naman tago sa lahat ang naganap na hiwalayan namin ng isang dating bae. Si Baby N. Pero hindi pala ito madali. Una sa lahat, mahirap to for me kasi hindi ako gumagamit ng laptop. Hindi ako marunong gumamit ng computer. Paano ako makakapag-edit ng isang vlog? Pero may mga bagay na kahit mahirap, kailangan gawin para makamove on. Kasi sabi nila, malaki ang natutulong ng travel. Travel ako. Oo, maganda raw ang travel para makalimutan mo siya. At mahanap mo ang iyong sarili. Oo, nag-travel ako. Nahanap ko nga aking sarili. Saan ako nagpunta? China. Ano naman ang hinanap sa akin ng tao? National loyalty. Dahil hindi rin perfect na pagka-move on. To move on, kailangan tanggapin mo ang lahat ng naganap at napagdaanan at nalampasan. There were 5 stages of grief that I had to get through with. Denial. Denial was the first. Sabi ko pa, hindi kami nag-uusap, pero hindi naman kami nag-aaway. Denial. Sabi ko sa sarili ko, wala namang masisira. Kasi there was never an us. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ang totoong kaibigan ko lang, si ate. Oo, si Manang I, me, myself, and I. Oo, nagkasama lang kami ni Baby M for promotional purposes. Tama. Si Lisa Chubirano. Dapat tanggalin na nga ang love team sa Pilipinas. Buti yun na nga. That's denial. Kinailangan ko din tanggapin na nangyari ang nangyari. Nahulog ako eh. Wala eh. Simpatikong Ilocano kasi. Pero kuripo din talaga. Oo, nung anniversary namin, sabi niya, bibigyan daw niya ako ng something na hindi mananakaw. Alam niyo yung binigyan niya sa akin? Knowledge. Gift of knowledge. Niregaluhan niya ako ng encyclopedia. Ito lang ang malala. Kuripot nga eh, di ba? Ang encyclopedia, di ba? From A to Z. Ilan ang letters ng alphabet. Binigyan niya sa akin yun lang B. Favorite letter daw niya yun B. Kaya naman yun lang ang nasabi. Yun lang ang natutunan ko. Yun lang ang naaral ko sa kanyang binigyan ng encyclopedia. Volume B. Kaya alam ko tungkol sa bloodbath,

0: denied being unbowed, unbetrayed, but not unbothered. In fact, broken, but beautiful. Below the belt, but beyond borders. Baby M, buwesit ka. Anger, after denial. Nagalit na ako, yun na yung anger doon. Totoo, kailangan mong harapin lahat ng kasamaan niya. O bilangan na ito ng mga pagkukulang. Naloko ako. Hindi marunong maging jowa ang nakaupo. Sabi nila, kailangan daw mag-let go, mag-let go. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad. Alam ko kasi ayaw niya ng maalat. Oo, kaya nag-hire ako ng tagagawa ng asin. No joke, ha? Sabi ko, pag nagluluto sila, pasok ka sa kusina nila, paalatin mo ang lahat ng pagkain nila. No joke. But that was conditional. Pag nagluto lang. Alam naman natin, magaling sila sa lutuan. Galit na galit ako. Galit na galit ako. You can skin me alive, burn me, and throw my ashes into the wind. Oh, ito pa. Bargaining. Inisip ko yan. Bargaining. Nakakapagod din ang galit. Kaya naisip ko, baka pwede naman pag-usapan. That is bargaining. Hindi ako marupok, ha? Pero open ako sa negotiation. Gusto nila magpatawa? Magsore sila. Kung nung kinukuha ko ang gusto ko, sila ang nakipag-bargain. Sabi ko, gusto ko ng access sa pagdedepensa. Ang binigay sa akin, access sa pagiging educated. Sabi kasi nila, ay maganda naman yan kasi the pen is mightier than a sword. So I did. Oh, nakakatulong pa rin naman ako kahit hindi niya ako sinasama. O ginamit ko ang pen. Nagsulat ako ng libro tungkol sa isang friend ko, isang kaibigan. Pero kahit pala kaibigan, hindi nila ako tinuturing. I felt used. Shimin it. Shimon yo. Oh, next. Depression. Ang sakit. Kaya masasabi ko, na-lead ako into depression. It reflects kung ano yung nararamdaman ng marami. Oh, hopelessness. Kasi naloko ako eh. Ang dami kong tanong, hindi niya masagot. Kasi sabi ko, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Tapos ako, ang sagot niya sa akin, ako ang may hindi na-explain. Ako ang may unexplained na hindi ko rin mapaliwa-paliwanag. Hindi na nga ako makakain. Hindi na nga ako makatulog. Pakiramdam ko. Manganganib ako. I do not feel safe. Pati revenge body ko, sila pa ang may credit. Sino mananagot? Hindi ko kasalanan na we're on this road to hell. Ang sakit. Na-realize ko na ginamit lang ako para manalo. I was so lost. Then came acceptance. But with being lost, you will find yourself kasi doon ako nagkaroon ng acceptance. I really believe that we have reached the point of no return. Never again! Kahit makita ko pa siya na nag-view ng story ko, you may try to destroy me. I will continue to serve looks. Kaya on behalf of all that were broken, we thank you for your continued support and trust. So, sa mga nasaktan, remember, valid lahat ng naramdaman mo. Valid lahat ng tanong mo. And it's okay to forgo the opportunity to defend your heart in a question and answer format. Dahil ang sagot mo sa sarili mo ang mahalaga. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Unang press secretary ni Pangulong Baby M, Attorney Trixie Cruz Angeles. Welcome to the show.
1: Thank you, Clear. So, confess card lang, si Tatay D, guwapo. Si Baby M,

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
2: Magandang araw po! Ito po ang inyong Tita Yusek Clear Castro na sumasa inyo sa akin pong napakabagong proyektong pinamagatang I-Clear Mo Yan. At makakasama po natin ngayon sa akin pong unang endeavor ay former President Rodrigo Duterte's social media strategist at kalaunan ay naging unang press secretary ni Pangulong BBM, Attorney Trixie Cruz Angeles. Welcome to the show.
3: Thank you, Clear.
2: Meron akong tama ba ako'y may nararamdamang undercurrent of tension and awkwardness? Marami akong itatanong tuloy sa iyo.
3: Pinagbigyan mo na ba ako patapos mo akong paumbestigahan sa NBI?
2: Ay, naku po, ang ganda ng blouse mo.
3: Salamat naman.
2: What a very nice. Ay, ano nga pala yung tanong mo? Ano ulit tanong mo?
3: Ikaw yung nagtatanong.
2: Oo, ano to? Ay, nami-miss mo ba yung stint doon sa palasyo?
3: Hindi.
2: Hindi?
3: Hindi. Well, nung panahon ni Rodrigo Duterte, medyo mas relaxed kami. Kasi marami kaming kakampi. So, PCOO kami. So, taong bayan, di tanggap nila parati yung messaging namin. Sa panahon naman ni Presidente Baby M, parang parati kaming tinitesting. Pero at the same time, naramdaman ko naman na maayos sila. Tinanggap naman nila kami.
2: In your opinion, dahil meron naman daw nangangarap mga nanonood na nag-a-undergrad, anong skill set daw po ba? Anong toolkit ang kinailangan ng isang taong maglilingkod sa ganyang kapasidad sa palasyo? Social media strategist.
3: Well, logic yung unang-una. Awareness ng current events. Political awareness din. So, necessary lahat ng mga yon. Pero sa inyo yata, parang hindi na, no?
2: Logic?
3: Uh-huh.
2: O ang... Ha? Ang ganda na earrings mo.
3: Salamat. Sa'yo din.
2: Ngayon, bilang nagtrabaho sa Presidential Communications Operations, paano mo ipoproseso ang pagsagot sa iyong anak pag nagtanong, mano ulam kung hindi mo na ihanda yung paborito niya?
3: Well, sasabihin ko muna, alam mo naman ngayon may gera sa Middle East. So, mahal ang gasolina, mahal din ang manok. So, magtiis-tiis ka na muna sa bangus today. Eh, pero mahal ng bangus, ha?
2: Nagmahal din.
3: Oo.
2: Oh, well,
3: At wala pa rin yung 20 pesos na bigas.
2: Sa Lunes, magiging 25 na per half kilo. Dumudulas na po sa pawis na tumatagaktak sa aking noo, likod, batok, at kilikili. How complicated at how stressful was the departure? Doon sa bakura ni Baby M.
3: Ah, hindi siya stressful sa akin. Parang sila, kaya yata yung na-stress.
2: Sa'yo relief.
3: Oo. Although, in fairness, many people told me na they were sad to see me go.
2: Meron kaming gustong ipalaro sa'yo. Pag-uusapin ang dalawang, a tale of two Trixies, Okay. Wala kang sinabi sa Pangulo ko.
3: So, confess card lang, si Tatay D, guwapo. Si Baby M, si Presidente Baby M. Kasi boyish naman yung pagka-cute niya. Ay,
2: alam niyo naman, ang bukang bibig ko, napakabait niya.

0: napaka-pogi.
1: Napansin ko nga.
0: Ang mukhang baby.
1: Napansin ang buong mundo.
0: Oh, a baby what? I'm not saying. Pero baby, namapaibig naman si Lisa.
1: Hindi ko naman nahihirinan yan.
0: Eh, minsan, because sometimes, I have to eat my words.
1: Yes.
0: Okay. So, follow-up question.
1: Yes.
0: Sino sa dalawang pangulong yan, ang mas maraming stolen shots?
1: Ah, it's PRD.
0: PRD?
1: Oo.
0: Kasi bumabaha kahit siya, sa Facebook, IG, etc., etc.
1: Oo, kasi kahit saan siya pumunta, labasan talaga yung mga tao. Nag-aagawan na maging katabi siya, nag-aagawan magpa-selfie.
0: Mm-mm. And next question? Oo, nasabi ko na. Mm-mm. Sa kabutihan naman. Natakot ako i-follow up yung ano. Sa stolen shots.
1: Oo nga, pansin ko. Relax ka muna. Okay lang yan. Pwede niyo ako biruin.
0: Ngayon naman? Patanungin naman natin.
1: Ang boss kong si tatay, matipid. Mm-hmm. Ang pagkain namin sa palasyo ay sardinas na bangus.
0: Totoo yun?
1: Hindi, totoo yan. Totoo yan. Pero matipid talaga. Sinasabi niya parati sa amin, kasi pera to ng taong bayan. So, mm-hmm, hindi tayo pwedeng maluho. On the other hand, si Presidente BBM naman, in fairness, masarap magpakain.
0: Naku, haalamin pa natin ang mga ibang concerns. Pagbalik po natin with, i-clear mo yan.
1: Ayan.
0: Oh, maraming salamat sa napakarami mong clear. Oh, samantala, i-clear ko lang po ang aking pawis sa nervyos. When we return, kasama pa rin po natin si Attorney Trixie.
1: Kabado ka ba?
0: Ano ang minimum requirement para ang isang basher e papatulan mo na? Ako tumagal ng 2028.
1: Akala ko ikaw yung basher eh.
2: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. Great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: Muli pong nagbabalik ang i-clear mo yan with your anti-clear. Kasama pa rin po si Attorney Trixie pa rin.
1: Yes.
0: Yes. Now let's try to get to know Attorney Trixie even more. Ano ang minimum requirement para ang isang basher e papatulan mo na? Parang kailangan ko yata ng tips sa iyo. Ako tumagal ng 2028.
1: Akala ko ito yung basher eh. Hindi, bihira talaga ako pumatol. Kasi mas gusto ko na ang pinupuntiri ako, yung mga matters of national interest. At may karapatan naman sila magsalita at magpahayag. Alam niya yan, kaya lang nakakalimutan niya minsan yung freedom of speech.
0: Eh kasi so, ang default ko kasi, uy, clear mo yan. I-clear mo yan. O alam mo yung sa NLEX?
1: Mag-work ba?
0: Dapat pinipili ko yata yung dapat kong correct. I-clear.
1: So, pagka-traffic...
0: O alam ko na, magpo-focus na ako sa ibang klaseng bash. Birthday bash na lang. Birthday bash na lang ang aking po-focus.
1: Kala niyo walang bashing yung birthday bash. Nag-concert ba kayo?
0: Ay, naalala ko na naman ng duran-duran.
1: Nung after 3 questions kay Presidente, pinapatigil ko na sila, okay, tama na. Ikaw kasi hindi mo pinapatigil, kaya ang daming nasasabi.
0: Sorry, lumampas yata kami ng 3 questions sa iyo. Papahintulutan mo pa ba kaming magtanong farther? This time, it's a one-word answer to a picture.
1: Hmm,
0: magpapakita ako ng picture at magsasabi ka lamang ng isang salitang papasok sa iyong napaka-brilliant na isipan. Pero may kasunod akong and why? Picture, please! One word, Attorney Trixie?
1: Purple.
0: Purple.
1: Meron kasi siyang...
0: And why?
1: Meron kasi siyang suit na purple. Na tutuwa ako doon.
0: Oh, kulay ube. Very groovy.
1: Yes.
0: Parang ube. Next picture, please. Oh, ayan. Ano naman ang ulang? Ano naman ang unang salitang sumuot sa iyong isipan? Noong nakita mo iyan.
1: Si Don Sebastian Moretti.
0: Ang ganda. One name. Uh-oh, and why? That.
1: Well, tingnan mo. Kumukha siyang, hindi ko sinasabi mukha siyang AI ha, pero mukha siya talagang mafia doon. Kasi yung black on black niya na outfit, saka yung ano niya. Di ba yung ano mafia, meron silang expression na gumaganon sila?
0: Mm-hmm.
1: O yun.
0: Italiano, Italiano. Next picture, please. Kong Abante.
1: Sorry, sa picture pa lang natatawa na ako. Si Kong Abante, parang pagod.
0: Pagod.
1: Pagod.
0: Ano ang...
1: Mahirap yata yung trabaho ng congressman. Ano?
0: I-clear mo nga kung paano mo nasabi ang comment na yun.
1: Mukhang pagod na pagod siya.
0: Final picture, tawag anak ba niya si Gal? Gal Gadot? Di ba?
1: Gal Gadot.
0: Di ba ang Gadot? Ano naman ang iyong one word top of mind is part of the moment reaction?
1: Bob.
0: Wow.
1: Kasi yun yung kulang favorite word niya. One word.
0: Very strong words. Minsan, one word is enough. Ano? Says so much.
1: Oh, yan na
0: bueno, naman. Now, bilang pangwakas, tayo po ay mag itutuloy po natin ang aking workshop. Please choose one.
1: Yeah. Parang Miss Universe.
0: Ayan.
1: Same outfit, ipagtanggol ang pagkakapareho ng damit sa isang event.
0: What will you say and why?
1: It is indicative that we all patronize our local weaving industry as well as our local sewers. It just so happens that because these are mass-produced, it cannot be avoided that we will have the same outfit. It is not necessarily a bad thing, and in fact, we encourage everybody to patronize the same places that we go to in order to help the local economy.
0: Palakpakan mga kaibigan, napakaganda ng pagkakasagot. O ako yata, parang kailangan ko yata matuto ng ganyang tact. Kasi naisip ko, sasabihin ko na lang, oh, I appreciate this evidence of excellent taste. I guess it is the execution that we shall see next.
1: Baka pwede mo na rin bawas-bawasan yung pagbanggit sa mga Duterte.
0: Pagka...
1: Kasi parang every time na lang nagsasalita kayo, kasalanan ng mga Duterte ang lahat. So baka naman pag nagkita tayo, tapos pareho tayo ng damit, kasalanan ng mga Duterte ito.
0: Next situation. Okay.
1: Na late sa dinner, ipaliwanag ng hindi ginagamit ang salitang late.
0: Ordinarily.
1: Pasensya na at naantala ko kayo. Sa inyong pagkain ngayon, napaka-busy lang po. Alam niyo naman ang mga kondisyon sa Malacanang. Marami kaming gawain para iangat ang antas ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Kung kaya't nagmadali naman ako, matapos yung aming napakamahalagang trabaho, andito na ako. Maraming salamat sa inyong pag-intay.
0: Ang ganda. Yes. Parang yun dapat yata ang aking pinipiling mga salita. Kasi ko ako, uno ko sasabihin, time is a very interesting construct. I have already been here in spirit. It is my physical presence that was slightly different and affected by other factors. Kasalanan niya ng mga Duterte. Ay, hindi pala.
1: Kakasabi ko. Reminder lang po.
0: Salamat sa pasensya.
1: Naubos ang lumpia bago dumating ang bisita. Paano mo sasabihin naging matagumpay ang handaan? Okay. Due to the wide variety of foods that have been presented here today, there seems to be an over-enthusiasm for the to taste every single thing. It is unfortunate that some of them do not appear to have been provided in excessive amounts. However, we would like to point out that this is in keeping with the government policy of zero food waste.
0: Ang ganda! Environmental yung approach. Okay, kailangan ko talaga matutunan yan kasi kung ako bilang nadulas na ako at may bumanghalit na ako ng kung ano-anong, ay ba po ang naubos? Sa naubusan. Iba po ang ibig sabihin, naubusan. Yan po ay ebidensya ng salat. Ang naubos, yan po ay ebidensya ng pag-exceed ng demand sa supply. Kasalanan ito ng mga Duterte. Ay, yan ay lumabas na naman. I'm sorry. Next question.
1: May kaibigan kang di invited sa event. Paano mo sasabihin ikaw ang nagdesisyon hindi pumunta? Si decision hindi siya pumunta. I think you are more needed in the next event. It would be more in keeping with your personality and to the guests who are invited at the future events. And I promise you that you will be the first to be invited at that one. In this one, we had to make the difficult decision to match the guests with the personalities of those that we were bringing along.
0: Excellent.
1: Kung ikaw yan, sasabihin mo.
0: Nasanay na po akong minsan ay natutuklasan kung hindi po nila ako ninais makapiling.
1: Sinasabi ko na lang,
0: let's just see this as an example of being pre-declined. I have spared them the I appreciate that I was spared the inconvenience of having to say no.
1: Uy, gumagaling ka na.
0: Press defensive secretary. Press defensive secretary. Parang ako, maraming salamat. Bilang pangwakas, bigyan mo na lang nga ako ng ano? Payo. Kung paano ko ina-navigate ang turbulent waters leading up to 2028.
1: Unang-una, tanggapin niyo na. Sa 2028, baka hindi nyo kaya yung kandidato namin. Mm-hmm. Okay, number one. Nabiro lang.
0: Naku, I have a feeling you are not alone.
1: Ah, ganun ba?
0: In those sentiments, yes. Yeah.
1: Siguro dapat iniisip nyo na ang election, di ba numbers game yun? Mas maigi yung mas marami kayong kakampi, di ba? Kesa yung inaaway mo lahat ng mga potential voters. So baka it's time to rethink your strategy.
0: Thank you, Attorney Trixie. I'm so glad na clear mo yan. Yeah. Parang makapura din si Attorney
1: Salamat,
0: Trixie.
1: Salamat.
0: Salamat.
1: So ulitin.
0: Yes. At syempre, oo, hindi ko pwedeng ma-miss out ang salang mo this week sa The Spokes.
1: Yes. Salamat.
0: Yes, she has spoken. Maraming salamat, Attorney Trixie. Oh, balak mo ba ako balang araw i-guest dyan?
1: Hindi.
0: Ay, ang bilis sumagot. Alam agad, hindi nag-isip. Kita-kita po tayo ulit dito po habang pinupulot ko ang aking self-esteem dito sa aking himpilan, sa aking pong palatuntunan. I-clear mo yan. At least clear niya. Hindi. Straight from the palace, this is your Attorney Tita Clear.

0: Ay, tapos na yung part mo. This is my time to shine.
1: Oo. Grabe, di ba? Tama si Gail doon. At kapag kumanta tungkol sa broken heart, parang gusto mong balikan lahat ng taong nanakit sa'yo. Tama ba yan, Jan?
2: Tama po ako. Ang sakit-sakit na niya.
1: Talaga?
2: Mamay.
1: Hindi ka ba nasaktan sa sinabi ni Jake Digil?
2: Sakit-sakit niya. Baka maiyak si SP dyan.
1: Yan, exactly. Yan ang sikreto ng ating guest. He gives pain a beautiful meaning. He gives it a melody. He gives it a voice. And somehow, after listening to the song, gumagaan na ng konti ang pakiramdam natin at tayong mga listeners. And tonight, we'll talk about the man behind the unmistakable voice. His journey through the golden age of the 90s ballad. Mga ka-sessions, tonight we welcome a voice that helped define an era. A singer whose husky, powerful vocals made us feel every word. A balladeer who proved that sometimes even the most painful emotions can become the most beautiful songs. Kaya mga kasama natin ang nag-iisang Lloyd Umali!
3: Sayang nga mapagmamahal na inalay ko
4: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
5: Naku,
4: dumadagundong niyo.
5: Grabe?
4: Na buo. Buo! Ninamnam ko yun. Buo pala, ha?
3: Bakit to? Sino pa?
6: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
7: Meron mang chicken and cheese.
8: Chili and cheese.
7: Cheesy pizza.
8: Cheesy spaghetti.
7: Cheesiest cheese dog.
9: Kids can tell.
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: Lloyd, σα γράβε, γράβε. Yan talaga.
1: Thanks.
0: Yan talaga ang performer.
1: Thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan, boss.
1: Yan.
0: Itinodo mo din talaga ang emosyon, di ba? Alam mo, may mga kanta na hindi kailangang ipakilala. The moment you hear the first few notes, may memory ka na agad. At itong bakit sino pa, more than grabe, tatlong dekada na to.
1: Yes.
0: Tatlong dekada na to, may tama pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Paano nga ba naging tatak ng isang Lloyd Umali ang heartbreak songs?
1: Usually, pag love song, mas tumatagal eh.
0: Oo, totoo yun.
1: Mas tumatatak kesa yung

0: fast.
1: Pero ito, before the hit records, yeah, before the concerts, before people started calling you one of the jukebox kings, di ba? Nursing pala ang course mo. Oh, no, college ka.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Ano ba talaga yung plano mo noon?
0: I started singing at the age of 8.
1: Oh.
0: So, bago, ano, nung high school naman, is gospel singer ako eh. So, yun ang roots ko talaga, gospel. Bago ako nag-secular na kanta. Tapos, habang nag-aaral ako ng nursing, kasi nga, ang mom ko lives in the States. So, yun ang inaano, kailangan. Alam mo dati, mga magulang, di ba? Oh, para makasunod ka sa Amerika, mag-nursing ka, pati tayo dyan, nursing daw. Eh, nakita ko, ang dami naman palang maganda.
1: Ayan.
0: Pwede na rin to.
1: Pero ito, interesting kasi kahit practical lang ang course mo, parang mahirap din takasan ng music sa pamilya ninyo.
0: Mm.
1: And your grandfather was a great composer and conductor.
0: Yes.
1: Resty Umali,
0: yes,
1: diba? Whose music became part of Philippine musical history.
0: Yes.
1: Ito, growing up, aware ka ba na special ang musical legacy na pinanggalingan mo? And how was it growing up with your lolo?
0: Ano kasi yan eh, kung unang apo ko, so doon ako nakatira. Kami magkatabing matulog ng lolo ko.
1: Uy!
0: Oo, kaya medyo spoiled ako doon.
1: Oo.
0: Tapos narinig yung mga pag nag-ano siya. And also, he's a musical director of FPJ, Dolphy, and Ramon Revilla. So, growing up with him, ang maganda lang sa kanya, hindi siya namamuwersa eh. Ako, nag-interesado lang talaga ako sa music. Pag narinig ko yung mga kanta, kinakanta ko. Tapos pinapiano ng lolo ko. Habang kinakanta ko yung mga, yan, saan ka manoroon, paano kita lilimutin. Yan. Kaya I know yung mga few of his songs, pinapiano niya yan. So, grade 2 ako niyan, kinakanta ko. Pero back in the day kasi, so I have this cousin of mine na ang boses niya nung bata kami is Michael Jackson. So, ako, 8 nag-start kumanta, siya 6. Mas ayon siya sa akin eh. So, pinapakinggan ko siya. Tapos hanggang sa... Siya ang unang-unang nagbigay ng ano sa akin kasi I was trying to imitate him. I can control yung paos ko eh. Pag low notes. Pag tumaas, hindi ko na nakokontrol, lumalabas siya.
1: Mm-hmm.
0: Dati noon, nakafrustrate ako. Sabi ko, ganun, ba't ikaw ay miski mataas? Ayos naman. Uh-huh. So siya, nung bata kami, sabi sa kanya, oh, Michael Jackson. Eh, tuwan-tuwa kami.
1: Yeah, siyempre.
0: Ako iba eh, Rico J. Ayoko naman, matanda po yun. Wala mong batang ano.
1: Diba?
0: So that time, ayun yung ginawa niya, yung sabi ng cousin ko sa akin, eto aralin mo. So grade 2 kami noon, ako grade 2 ako, he gave me this tape, James Ingram. Sabi niya, ito aralin mo para kaya kinakanta-kanta ko na yung mga ganun.
1: Ito naman, and before the recording career, ano ang ginagawa ni Lloyd Umali na hindi pa kilala ng publiko?
0: Na-discover ako nung composer ng Bakit Kung Sino Pa. Meron siyang friend na nagpo-produce ng shows.
1: Uh-huh.
0: Eh, syempre, sabi ko, racket niya, tirayin natin.
1: Mm-hmm.
0: So, nabigay ako ng demo tape, kinanta ko. So, ngayon, magpa-front act.
1: Ayan.
0: Front act kay Side A.
1: Uy!
0: Dati, St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act. Ang bigay sa akin noon, that was like 1992.
1: Uh-huh.
0: Ang bigay sa akin. Oh Lord, kanta ka lang mga tatlo ha. TF mo, 5,000. Ang daming.
1: Dami noon, 1992.
0: So ngayon, eto na. Ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico Umali. Ako wala na akong pakialam. Sabi ko, oh, basta may bayad. No? Ang ganun pangalan.
1: 5,000 to. Kahit diba? Miko yan. Bahala na kayo. Diba?
0: Anyway, magkoconcert na kami. Eh, front act nga ako eh. So tinawag na ako, ladies and gentlemen, Mr. Nico Umali. Dumadagundong niyo.
1: Grabe?
0: Nabuo. Boo!
1: Bakit?
0: Eh, siyempre, gusto nila side in eh.
1: Oo, grabe naman to mga to.
0: Eh,
1: pero, mga juicy pa kayo.
0: Pero, yun ang nagpalakas ha. Ninamnam ko yun. Boo pala ha.
1: But wait, there's more.
0: Yes, dinira ko ng ano, how am I supposed to live without you?
1: Patay.
0: Nag-iba pa na lang buhay.
1: Di na buo, di ba?
0: Di na. Oo, na. Buhay na. Buhay, di na buo. Buhay!
1: Di ba?
0: After noon, nag-isa pa ulit na front act, nag-guest naman ako kay Eddie Kay.
1: Yan.
0: Meralco. So, nandun si, what do you call this? Si Benes Casa, technician namin noon.
1: Mm.
0: So, ang kinanta ko noon is yung kay A Dream is a Wish, kay Bolton.
1: Ganda noon.
0: A dream is a wish, a heart makes. doon niya na ano sa akin, nilapitan niya ako na, oh, gawa tayo ng album. Doon pa lang. Na ano na parang, sige, hindi naman

0: Ginawa na nagagawa kaming album.
1: Oh.
0: Eh kaya lang, after that, tinawagan niya ako. Yun, tinuloy na niya. Yung kanyang promise, nagagawa kaming album. Yun, nang naging history.
1: Yan na. Yan ang history ng...
0: Kanang kalingan.
1: Yan ang history ng Nico O'Malley. Diba? Ito. And then 1993 happens.
0: Yes.
1: You release your self-titled debut album yep. And suddenly, there's this song. Bakit Sino Pa?
0: Yeah.
1: Kinanta mo kanina.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Did you know that the first time you heard that song, that it was going to be special?
0: Ayoko yata kantahin yan. Binigay sa akin yan.
1: Ayaw mo talaga?
0: Kasi nga, sabi ko, and then binigay sa akin, oh sige, okay lang. Eh, nung nirecord na namin nung manager ko, eh siyempre, di ba, sanay nga ako sa mga black music.
1: Oh.
0: Tinira ko ng parang black.
1: Mm.
0: Kinulot-kulot ko.
1: Oh, yan.
0: Kulang, kinda-tingin.
1: Oo, oh,
0: diba? Parlo ng peg.
1: Oo, oh, iba, grabe.
0: Sabi sa akin.
1: Pang malakasan, di ba?
0: Sabi ng manager ko, huwag ganun. Huwag mong ganun. Bakit? So ako, para akong na-offend. Kasi yun ako eh.
1: Oh.
0: Parang iniiba niya. Eh, sabi ko, sige, okay, kung anong gusto mo. So while I was like recording the song, hindi ko alam na, siyempre pag recording, putol-putol yan eh. Hindi ko alam na, mataas pala yung kanta. Nung kinanta ko, nang nilaunch ko na yung kanta, pinapractice namin, sabi ko, ang taas pala. Andun lahat eh. Oh. Nakakit ko, andun lahat eh, nakababad eh.
1: Oh.
0: So I have to practice it para maano ko. Hanggang sa parang, nung ano na, biglang nagugusto ko na rin. Okay naman pala yung pagkakadali ko dito.
1: Ito, kailan mo na-realize na grabe na yung sikat ng kanta mo dahil narinig mo na siya everywhere, di ba?
0: Mm-mm.
1: Kailan mo na-realize na pumasok na sa'yo na parang sikat na ako ah, di ba?
0: Nung unang-unang pinatugtog sa radyo yung kanta.
1: Mm.
0: Siyempre, hindi pa naman alam kung sino yung kumanta. So yung pinopromote na namin, doon pa lang, na-feel ko na ba? Parang kilala, pinagbabawala. Eh dati kasi, Nyor, lagi ko nagbabasketball sa kalsada. Mahinig ko. Pinagbawalan na ako ng manager ko. Huwag kang magbasketball sa kalsada.
1: Hirap na.
0: KJ naman ito. Magbabasketball sa kalsada. Wala na eh. Kaya sabi kasi
1: may mga kailangan sa iyo.
0: Ganun ba yung kako? Katambay-tambay. Ang dami naman bawal niyan.
1: O
0: tapos yung time na yon, siyempre, bawal malaman na meron akong asawa. So, yun ang nakakalungkot lang doon. Kaya pinaalam dati na walang asawa. No?
1: Hindi mo maipagmalaki ang pamilya mo.
0: Hindi mo mailabas.
1: Mm-hmm.
0: Dumami tuloy sila. Yun ang problema.
1: Kasi siyempre, feeling nila single ka.
0: Diba? Dumami tuloy sila. Alam mo naman ako, nung panahon natin, para akong photo me.
1: Oo.
0: Mabilis ako ma-develop.
1: Exactly. Diba? Oo. Ikaw, diba? Nakukompare ka, Michael Bolton ng Pilipinas. Mm-hmm. Because yung raspy sound mo, lahat, grabe yun. At nalaman ng ang sikreto mo, yellow or malamig na tubig. Kwento nga sa amin yun. Ano ba yung kwento ng yellow at malamig na tubig na yan?
0: Kasi inyo, dati, nung gospel singer ako, ano ako yan, I can only sing like 2 to 3 songs.
1: Mm.
0: Hindi ko pa alam yung control ng ano, na para yung stamina ng boses.
1: Mm.
0: Talagang bigay agad ako. Tapos nawala na ako ng boses. So, yung nag-secular na ako, sabi ko, ba't ganun, hindi na ako makakanta. Tatlo pa lang, paus na ako.
1: Uh-uh.
0: Sabi nung pinsan ko, ano ka ma, ito, binigyan ako ng alak.
1: Yan.
0: Alak daw. Nung panahon natin, ESQ pa. Sabi ko, ito ba talaga? Eh, di tinitira. Tapos, iniinom-inom ko. Tapos, inom ko ulit. Tinawag na ako ngayon. Ladies and gentlemen, Mr. Lloyd. Umali. Dum dum da da da da da da da da da da. There's a light. Ayun lang. Nawala yung light.
1: Nawala?
0: Napunta ako sa drum set. Ha? Sabi nung drummer sa akin, oh Lloyd, okay ka lang. I got 2 minutes. So doon nakita na, hindi pala doon.
1: Uh-uh.
0: O so, nung panahon natin, eh, may Cosmo Bar dati. Diba? Cosmo Bar.
1: Yun,
0: kumakanta ngayon ako ng mga Bryan Adams. Eh, nag-smoke machine.
1: Ako po, Batman, di ba?
0: Oo. Eh, alam mo naman ako, asthmatics ako eh. Nadampot ko yung ice cold beer. Pag inom ko, pagkanta, ba, ako effective ah. So, hindi ako nagano muna. Sabi ko, parang baka chamba lang ako. So, ginawa ko ngayon, eh, yung manager ko, sabi sa akin, Oloy, meron tayong show sa Davao. Sabi ko, sige, ilang ano yan? Ano to, 3 gabi. 3 gabi? Ilang kakantayin ko? Mga 15 hanggang 19. Ay mo, pare tayo dito, Karo. Dito ko naman susubukan kung effective.
1: Ah, yun. Ice cold na.
0: Ginamitan ko na. Pero mas gusto ko nga pag mayroong parang soft drinks, para medyo gumuguhit eh.
1: Oh.
0: Nare-relax kasi ang muscle eh. Sa akin, effective yung ganyan.
1: Effective yung pala.
0: Yeah.
1: Alam mo, Lloyd, ang ganda ng journey mo because it reminds us that sometimes the path we prepare for is not always the path that ultimately defines us. From nursing to carrying the musical legacy of the O'Malley family to finding your own voice. And I think that's what makes your journey special. Hindi lang dahil naging hit ang mga kanta mo, it's because people saw themselves in them. Sa bawat heartbreak, sa bawat tanong na walang sagot, at sa bawat pagkakataong kailangan nating bumangon ulit, nandiyan ang music. More of Lloyd O'Malley when we return. Woo! Grabe! Ayun, Jan, who's your daddy?
2: Daddy Lloyd!
1: Daddy Lloyd! Daddy Lloyd!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron pang chicken and cheese,
5: chili and cheese,
6: cheesy pizza,
7: cheesy spaghetti,
8: cheesiest cheese dog.
9: Kids can tell!
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
11: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
12: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita,
13: kahit parang lahat ng tao galit.
14: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
12: Isang komedyante.
13: Bakit parang lahat may opinyon?
12: Isang kongresista.
14: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
13: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
14: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
13: Hindi lang ito patawa.
14: Paglilinaw ito.
13: So kung ganun dito ron, what's the point?
14: And that's the point.
12: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Yan, pag hindi nyo inailabas ang bugso ng damdamin nyo after hearing Lloyd Umali's performance of Kailangan Kita, grabe. Parang lalong dami na kailangan sa'yo, di ba? Diba? Ewan ko lang. Kumbaga, ibang klase ang Lloyd Umali. Talagang...
1: Thank you. Yung
0: tatak OPM,
1: di ba? Thank you.
0: Alam mo, ngayon ko lang narinig yung Kailangan Kita in such a way na yung, di ba? Yung version na ganito na yung bawat lirik ko, yung damdamin, dama, brother. Oh, diba? Grabe. Ito na, isang mabilisang tanungan ito para sa mga kantang nasa playlist mo. Nandito na tayo sa part na yung...
1: Kinakabahan ako.
0: Oo, hindi ito malalaman. Ang mga naging may kinalaman sa journey mo bilang isang singer, anak, ama ng madami, partner ng madami.
1: Hindi mo masyado.
0: Hindi masyado. Your ultimate heartbreak song aside from your own, na bakit sino pa?
1: Heartbreak song siguro is How Do You Heal a Broken Heart?
0: An SP, alam mo ba yan? How Do You Heal?
1: Kuri naman ng SP, yung susay niya.

0: Wala ba kayong mga kamay? Grabe.
1: Pwede na mag-diaper.
0: Pwede na ka-diaper. Kung, diba?
2: Parang gusto ko lansones.
0: Kaya mo dyan, pagbibigyan kita, may lansones dito. Bigyan mo yung lansones kay John.
3: Thank you, thank you.
2: Ayan na lang sa sponsor.
1: Baka naman may lato-lato pa.
0: Ito naman, di ba pagka, kunyari, gabi na.
1: Yun, ako.
0: Yan, gabi. Pagdadrive ka, pauwi ka na.
1: Okay, okay.
0: Ano yung mga gusto mo pinakikinig?
1: Ah, hindi. Sabi ko nga, gusto dyan, Metallica.
0: Yan. Yeah,
1: diba? Enter Sandman.
0: Dan, dan, dan, dan.
1: Di ba?
0: Oh.
1: Di ba?
0: See you, bro. Let's go.
1: Di ba?

0: Lumalim!
1: Hirap!
0: Ang hirap! Yan na. Siyempre, kailangan magising kayo pawik eh. O, di ba? Kailangan
2: talaga. Talaga, pampagising.
0: Ito naman, ito, tatingin ko, mahalaga to sa'yo, Lloyd. Kasi, kanta naman para sa lolo mo, di ba?
1: Okay.
0: Kay Manong Resti. Mm. Kumbaga, ano ba yung kanta na closest to your heart pag naalala mo lolo mo?
2: Saan ka man naroon?
0: Yung talaga,
2: no? That song.
0: Gabi talaga yun. Mm,
2: saan ka man naroon? Kasi sa yung song na din nakaka ang iba is parang natutuwa sila na oh kinakanta sa patay.
0: Oo.
2: Eh totoo naman eh. Pwede rin sa kasal.
0: Oo.
2: Lahat maraming pwedeng pagkantahan kaya yun ang una-una kong ni-revive. Yeah. Sa Camino Ron.
0: Yan, sample daw like SP, oh.
2: Si SP pa lang andito.
0: Oo, siya talaga resident ano namin. Sa

0: Tama.
1: Galing na.
2: Thank you, sir.
1: Oo, saka pag ano, pag talagang pagmamahal mo yung taong dinededicate mo yung kantang yun, talagang madadaman talaga. Ito, kailangan magising ka sa sagot na to dahil...
3: Ako.
1: A song na idededicate mo sa mahal mo sa buhay, sa wife mo at family mo.
3: Sa wife ko, totoo lang ang kakantayin ko dyan is yung kaya ko nirevive yung kailangan kita eh.
1: Yeah. Okay.
3: Tapos ang sa mga anak ko naman na babae.
1: Oh, kay Mika, yan.
3: Kaya kay Mika, tatlo kasi yung babae ko eh. Mika, Angel, and Aki. Ang gusto kong inaawit dyan is yung Butterfly Kisses. Pagka kinakanta ko sa kanila yan, minsan hindi ko natatapos eh. Doon pala saan. Iba eh.
1: Itong susunod na tanong ko actually, hindi

0: Para, ewan ko kung masasagot ni Lloyd to kasi ang tanong isang singer na pwede mong hiramin ng boses kahit isang gabi. Meron ka bang naiisip na kanyari, parang okay na yung boses ko pero pag ito makakuha ko parang okay.
1: Ako hindi na. Siguro ako okay na. Kasi God gave me this talent so dapat i-develop ko lang on my own. So pero nagiging inspiration ko lang yung mga foreign singers kasi may mapupulot ka doon eh.
0: Oo, totoo.
1: Tsaka ang lolo kasi ibang klase ng ang isip eh. Parang kinukwento ng father ko noon. Bandang father ko eh. So itumutugtog, sasabihin ng father ko sa lolo ko. Ang sama tumugtugon yan. Sabi niya sa lolo ko, sabi ng lolo, huwag mo titignan yung masama. Eh kung magaling naman siyang perform, yun ang tingnan mo. Yun ang i-develop mo. So ako naman, until now, walang ano, never ending yung pag, ano ko eh, pag, what do you call this, pag, learn paano mga ano pa.
0: Totoo yun. Yeah. Yun na nakakalimutan na minsan ng iba na yung bawat experience mo sa gig, sa anumang klaseng event, pag may nakikita ka, may natututunan ka. Ito naman, di ba? Siyempre, laging tinitignan nila, Lloyd O'Malley. Ito yung mga kanta nito, ito yung mga playlist na to. Pero ano yung isang unexpected na playlist na sasabihin ng tao, ay, gusto ni Lloyd yun? Ano yun?
1: Siguro, pagka kunyari, meron sila na rin ng mga parang village people. Yan, makakarinig, di ba? Village people.
0: Yan,
1: pero hindi lalang, kaya mo pinapakinggan yan. Kasi nag-iisip ka ng, paano ko yan gagawin ng rendition ko to?
0: Na akin.
1: Yan yun eh. You have to own the song. Paano
0: yes,
1: to?
0: Yes.
1: Tirayan natin to ng ganito. Ngayon kasi, may AI na eh.
0: Yun dali lang, eh. Na eh, no?
1: Yun ang nakakalungkot. Kasi ang totoo lang, ang apektado dun sa AI na yan, hindi naman yung mga singers eh, yun nag-aareglo.
0: Totoo.
1: Kasi pwede na lang ipagaya na lang sa banda yun eh. Paano pang trabaho na mag-aareglo? Kawawa naman.
0: Kaya nga, tama.
1: Diba? Kaya,
0: tama naman.
1: Yun lang.
0: Ito naman, no? Yung pagka may naka-bad mood ka, ano yung kantang parang go-to mo na, diba? Pag napakinggan mo ha,
1: same thing, yung ano lang, yung inspirational song
0: pare. Gospel songs
1: pare. Kasi yung talaga mag-uplift eh. Ako ganun eh. Meron kasing instances na, for example, bago ako kumanta sa gig, lalo na sa Japan, kung ano yung parang kakantayin, ano kayang tema ko ngayon? Ah, rock. So lahat, pati damit ko, naka-rock yan. R&B nga, sige, tira natin. Eh, minsan pagkanta ko, hindi ko ma-feel yung song. Balik ako sa roots. Kakanta ako ng gospel para ma-feel yung song.
0: Ma-feel mo.
1: Balik ulit.
0: Ito naman, boss. Doon na tayo sa mga dulo ng ating usapan.
1: Ng walang hanggan.
0: Ng dulo ng walang hanggan. Ito, which Lloyd O'Malley song do you think best represents you, who you are today?
1: My first single. My very first single. Kasi, sa totoo lang, yun lang parang hindi lang makalimutan.
0: Totoo naman.
1: Tapos yun ang tumatak sa isip ng tao. And yun ang nag-open ng doorway sa akin dito sa music industry.
0: Totoo.
1: Kaya, nung bata, ang pagbata kasi parang, yun ano makakantayin ko, yun ko nang kantayin yan. Eh, sabi sa akin nung manager ko, hindi yung gusto mo. Dapat yung gusto ng taong kakantayin mo. Miski na paulit-ulit. At that time kasi, sawain ako eh. Gusto ko laging bago. Kakantayin ko. Yun na naman, anong line-up? Sabi niya, wag, kasi yung tao minsan nagpupunta yan para marinig yan eh.
0: Yan o.
1: So, you have to sing that one. Sabi niya, okay, no problem.
0: Sa kasi malamang, yun na rin yung kanta na gusto mo.
1: Yes,
0: kantain for the rest of your life. Yeah. Diba?
1: Bakit yung sino pa? Thank you for Benescasa, siya nang compose niyan eh. Tapos ang nag-aregla niya niyo, si Alvin Nunez. Yan.
0: Tama, tama. Ito naman, alam mo, Lloyd, grabe ah. The best.
1: Thank you.
0: Maraming salamat, Lloyd, for being game. Grabe. Kailangan akong tumayo talaga. Grabe. Maraming salamat, Lloyd O'Malley.
1: Thank you.
0: Grabe, brother. Thank you. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan. And to our listeners and viewers na gustong-gusto kanilang malaman kung saan ka ba nila pwedeng panoorin for your live performance, pwede ka mag-promote dito.
1: Every other Saturday, nag-guest ako dyan sa Pacos. Yan. Kaya, kita-kita tayo doon along ABS-CBN.
0: Sa malapit sa ABS-CBN, Pacos. Yes. Pag nakikita nyo dyan. Pupunta ako dyan, Yes, sir. And Lloyd, tonight, you made us realize that pain isn't beautiful because it hurts. It becomes beautiful because of what we create from it. Sometimes a lesson, sometimes a memory, and sometimes a song. Lloyd, thank you for the music and for reminding us that even heartbreak can leave something beautiful behind. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan.
2: Yeah! Yeah! pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
3: Meron pang chicken and cheese.
4: Chili and cheese.
5: Cheesy pizza.
6: Cheesy spaghetti.
7: Cheesiest cheese dog.
8: Kids can tell.
9: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang daan taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang daan taon na at hihigit pa.
10: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
11: Wake up to a new perspective. Before you even step out the door, get a fresh take on the headlines shaping your day, preparing you for what's ahead. Join Apple David and Janina Vela on Metro Morning, Monday to Friday, 7 a.m. Simulcast on the Bilyonario News Channel.
0: There are songs that remind us that love isn't always about grand gestures. Sometimes, it's simply about being there. Tonight, Gail Blanco gives us her own heartfelt take on a song that has comforted generations. Mga Kasessions, here's Gail Blanco with Time After Time.

0: pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron pang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron mang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang daan taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia. Isang daan taon na at hihigit pa.

0: Duterte sa China. Yan ang buwelta ni PBBM sa dating kaalyansa.
1: Habang nasa bingit ng impeachment ang pangalawang pangulo, may panibagong rigodon sa palasyo. Si PCO Secretary Dave Gomez papalitan na ni Lino Cayetano.
0: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
1: Ako naman si Janina Vela. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
0: Alegasyong pagpaldo ng pamilya Duterte sa China. Most disturbing na, highest threat to the Republic pa, ayon kay PBBM. Rigodon confirmed. PCO Secretary Dave Gomez, papalitan ni Lino Cayetano. DICD Chief Henry Aguda, nag-resign na nga ayon sa Malacanang. Pinoy, arestado sa umano'y 3 billion peso drug shipment sa Lao Airport papuntang Pilipinas. Private jet, binuk pa talaga. Exclusive, arestadong Chinese nakasabwat umano ni Alice Guo sa Pogo Operations. Arestado, ilang ari-arian sa Quezon Province, kinamal daw sa tulong ng mga Pilipino ayon sa PAOK. Pinagkaisahan yarn, Senador Joel Villanueva binabangungot sa issue ng flood control scandal. Labing dalawa patay sa missile attack sa Saudi airport. Dalawang Pilipino, critical ang lagay ayon sa DMW. The World War continues. Senator Ping Lacson may bagong hamon kay Senador Alan Peter Cayetano. At tatlong beaches sa Pilipinas, pasok sa World's Top 15.

0: Pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas ang alegasyong tumanggap umano ng pera si VP Sara at kanyang pamilya mula sa China. Ayon niyan kay Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo rin ng Malacanang ang panibagong rigodon sa administrasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes, live mula sa Singapore. Ivy.
1: Yes, George, highest threat to the Republic kung ituring ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipinisenta ng prosecution panel ng Chinese remittances kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Busy raw ang Pangulo na mag-monitor at manood ng impeachment trial, pero usapin na raw ito ng national security at hindi dapat basta-basta ang ipagpaliban na lang. Pakinggan natin ang direktang sagot ng Pangulo.
2: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue, kung totoo. If it is true, it is a national security issue. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
1: Nang matanong ang Pangulo tungkol sa mga alegasyon ng bise na siya raw ang nasa likod ng mga pahayag ng nagpakilalang bagman umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso, tahas ang sinabi ng Pangulo na wala itong katotohanan. Kung matatandaan kasi, nang lumabas si Gracioso, tinawag ni VP Sara na desperado ang administrasyon na pabagsakin siya dahil malamya ang impeachment case laban sa kanya. Charter change lang din daw ang gusto ng Pangulo para hindi na matuloy ang susunod na presidential elections at manatili siya sa pwesto.
3: Yes, but you referred to her claims as fake news. May we get
2: well, it is fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing, ganito, ganyagawa, ganyan. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what? This, you know, it's I can say to somebody, you're a mass murderer. You killed 20,000 Filipinos. But I have to prove it.
1: Nitong nakaraang linggo kasi ipinalabas ng prosekusyon sa pamamagitan ng witness statements ng Anti-Money Laundering Council na may mga suspicious transactions mula sa China ang na-flag ng komisyon. Ito ang unang beses na tinawag ng Pangulong fake news ang nanggaling sa pahayag mula sa kanyang second-in-command. Hindi raw importante sa kanya ang pagtutok sa impeachment dahil marami raw siyang ginagawa bilang Pangulo. Less than 2 years na lang daw kasi ang kanyang administrasyon at marami siyang gustong matapos sa administrasyon kaya wala siyang oras dito. Samantala, George, dalawang cabinet secretary ang tanggal sa gabinete dahil bukod sa kumpirmadong resignation ni DICT Secretary Henry Aguda, bypass daw ang appointment ni Communications Secretary Dave Gomez. Ito na ang ika-anim na rigodon sa Presidential Communications Office simula na umupo si Marcos sa pwesto. Papalitan si Gomez ni PTV4 manager at dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. George, hoping for a good show naman ang presidente sa Singapore Grand Prix na gaganapin ngayong gabi, pero kung ano yung mga specific pledges na makukuha ng Pilipinas mula sa kanyang pag-attend dito, wala pang ipinaparating ang Pangulo. Ang sabi niya lang, dito raw talaga niya makakahalubilo yung world leaders na maaaring pagkaroon ng tsansa ang Pilipinas for investments. George.
0: Well, Ivy, may nabanggit ba yung presidente in relation to what specifically the actions that he will take in relation to the money that was supposedly transferred from China to the Duterte family? Kasi sabi niya, talagang ito ay national security concern. May nabanggit ba siya kung anong gagawin nila apart from the ongoing impeachment trial kung saan nabanggit ito?
1: George, ang sabi lang ng Pangulo, ang unang step, the first step to clearing all of this is really looking for pieces of evidence. Yun yung hinahanap talaga ng presidente, ang ebidensya na ang ebidensya na may katotohanan o walang katotohanan ang inaakusa sa Vice Presidente. At uulitin ko, ang sinabi niya, mas mabuti raw na walang katotohanan yung mga alegasyon sa Vice Presidente dahil kung totoo ito, malaking usapin ito ng national security. George.
0: How about sino yung papalit kay Secretary Aguda sa DICT? May pangalan na ba silang nababanggit dyan?
1: George, sa ngayon, walang binanggit ng Pangulo. Actually, hindi nga raw ito dapat ilalabas na balita. Mm-hmm. Pero yun nga, nag-leak na yung information na nag-resign si DICT Secretary Henry Aguda. Ilalabas daw kasi sana ito ng presidente kung may nahanap na siyang kapalit. Pero as of now, wala pang pangalan na ifo-float sa Office of the President. George.
0: Alright. Sige, maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula sa Singapore.
4: Kasunod ng kumpirmasyon na Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda, leading umano si SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro sa mga posibleng pumalit sa kanya. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, si de Claro ang kasalukuyang paborito sa pwesto. Pero hindi rin daw dapat alisin sa listahan si dating presidential spokesperson Edwin Lacerda na may sinasabing may suporta mula sa ilang makapangyarihang grupo sa Malacanang. Inaasahang iaanunsyo ni PBBM ang papalit kay Aguda ngayong linggo. Kung sino man ang maitalaga, siya na ang ikatlong kalihim ng DICT sa loob ng 4 na taon.
0: Arestado sa Lao ang isang Pinoy sa tangkang pagpupuslit ng higit kalahating 1,000 tonelada ng shabu papuntang Pilipinas. Isa pang kapwa Pilipino na siya raw kumontrata sa private jet para ibiyahe. Ang mga ilegal na kargamento ang hinahanap. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos.
5: Dinakip sa Laos ang isang Pilipino mula Marawi City na natangka umanong magpuslit ng 521 kilograms ng crystal methamphetamine o shabu papuntang Pilipinas. Inilagay umano ito sa loob ng higit 20 bagaheng itiniklara na naglalaman ng vape products. Ayon sa CGT Asia Limited, ang Malaysian-operated aviation company na nagmamay-ari ng private aircraft na sinakyan ng Pinoy, umalis ang eroplano sa Sultan Abdul Aziz Shah Airport sa Subang, Malaysia, papuntang Luang Prabang International Airport sa Laos noong October 1. Ayon sa kumpanya, sumakay ang pasahero ng walang dalang carry-on luggage at kukunin daw niya ang kanyang mga bagahe sa Laos. Pero pagdating sa Luang Prabang, nagulat umano ang aircraft crew ng humiling ang pasahero na isakay sa eroplano ang nasa 23 bags. Tumanggi ang crew na isakay ang mga ito dahil sa safety concerns. Nang busisiin ng Laotian Authority sa mga bagahe, tumambad sa kanila ang kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 3.54 billion pesos. Kasunod ng seizure operation, 13 individual ang ikinulong habang gumugulong ang investigasyon. Sa inisyal na investigasyon ng Malaysian authorities, Pilipino umano ang nag-ayos ng private jet sa halagang $49,500 o 3.1 million pesos. Kaugnay ng insidente, dismayado raw si VP Sara sa mga hamong kinaharap ng Pilipinas sa pagsugpo sa illegal drug trafficking. Tila marami pa raw dapat matutunan ng Pilipinas sa mga karatig bansa nito sa ASEAN sa pagsugpo ng illegal drug trade. At pinasalamatan din ang pamahalaan ng Thailand at Malaysia sa kanilang mga kampanya laban sa illegal na droga. Sa panig naman ng PNP, maaga pa raw para maglabas ng konklusyon dahil hindi pa kumpleto ang impormasyon sa kaso. Wala pa rin daw matibay na ebidensyang naguugnay sa Pilipinas sa ilegal na kargamento. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga counterparts nito sa Malaysia at Laos para matukoy ang destination ng naturang kargamento at kung may iba pang Pilipinong sangkot dito. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kaugnay ng insidente. Para sa Agenda Weekend, Leanne Bustillos, Bilyonaryo News Channel.
4: Big fish kung ituring ng PAOK ang arestadong Chinese national na si Wang Mingmin. Bukod kasi sa umano'y pakikipagsabwata nito kay dismissed Bambam Tarlac Mayor Alice Guo sa human trafficking operation sa loob ng mga Pogo, ilang Pilipino rin daw ang tumulong dito para magkamal ng mga ari-arian at negosyo sa Quezon Province. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
6: May mga Pilipinong tumulong sa arestadong Chinese national na si Wang Mingmin. Yan ang inilahad ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Chief Benjamin Acorda Jr. sa Bilyonaryo News Channel. Matatandaang nitong October 9, inaresto si Wang sa Paranaque City matapos ang joint law enforcement operation ng PAOK at PNPCIDG. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sangkot si Wang sa umano'y illegal pogo operations sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ito ang mga kaparehong kaso na kinasasangkutan ni Guo Aping o mas kilala sa pangalang former Bamban Mayor Alice Guo.
7: That is one of the campaign of our office is to bring awareness talaga sa ating mga kababayan kasi Yung iba kasi akala nila they're doing nothing harm sa ating economy, but in so doing ang lumalabas interest ng ibang bansa or ng ibang nationality ang naproprotektahan natin.
6: Ayon sa PAOK chief, posible rin na dahil sa tulong ng ilang Pilipino kaya nakakuha ng multiple assets si Wang. Kabilang dyan ang ilang real property at fishing vessel sa Humalig Island sa Quezon Province, pati na rin ang mga negosyong Mother's Wonderland at Sea Horizon Resort sa kaparehong lalawigan. Sa kabila nito, hindi muna pinangalanan ni Acorda kung sino ang mga iniimbestigahang Pilipino. Paglalahad ni Acorda, gumamit si Wang ng iba't ibang alias, kabilang na ang mga pangalang Yang Bin, Si Wang at Abao. Ang mga pangalang ito tumugma raw sa court records bilang suspect sa mga kasong serious illegal detention at qualified human trafficking.
7: Considering that human trafficking, which is saan siya nasasangkot and kasama na rin sa kung ma-re-establish natin yung anti-dummy law, part of this is a seizure of properties. And hindi natin tatanggalin yan because especially sa human trafficking, it's considered as predicate crime. And that will be a basis for a further investigation together with AMLA.
6: Ayon kay Acorda, bagaman isinabatas na ang Anti-Pogo Act noong 2025, naapektuhan din ng bansa ng intensified anti-scam campaign ng Cambodia ngayong taon. Dahilan para magtakbuhan ng ilang transnational scam operators sa ibang mga bansa tulad ng Pilipinas at Laos. Sa kabila nito, nanindigan ng PAOK na patuloy ang intensified crackdown ng iba't ibang law enforcement agency sa mga malapogo na scam operations sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
0: Labing apat na ang kasapi ng Senate Majority at sa ilalim ng kasalukuyang rule, labing apat na boto rin ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte kung ibabatay sa two-thirds ng kasalukuyang Senate composition. Coincidence lang ba ito? Let's try to make sense of it. Kasabay ng mga ganap sa impeachment ni VP Sara ang unti-unti ring pagbabago sa komposisyon ng mga paksyon sa Senado. Mula sa slim majority noong June 17, unti-unti nang lumalaki ang bilang ng mga sumusuporta sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. 14 na sila matapos mag-over the backod ni Senator Mark Villar nitong nakaraang linggo lang. 10 naman ang nasa minority sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, ang isa sa kanila. Si Senator Bato de la Rosa ay kasalukuyang nagtatago dahil meron siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. 2 naman ang nakakulong, sina Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marculeta. At si Senator Loren Legarda naman on medical leave at nasa ibang bansa. In effect, 6 lang sa kanilang aktibong nakikilahok sa impeachment trial sa ngayon. Pero may mga balibalitang maaaring malagasan pa ng miyembro ang minority sa mga susunod na araw dahil sa umano ay tatalon mula sa minorya ayon kay Senator Raffy Tulfo. May possibility rin daw na kung babalik sa Pilipinas si Senator Loren Legarda ay lumipat na ito sa majority ayon sa kanyang tagapagsalita na welcome naman daw ayon kay Senator Ping Lacson. Hindi palang malinaw kung si Legarda rin ba ang tinutukoy ni Tulfo na mag-over the backod. Dahil kung hindi, maaaring 2 pa ang malaga sa minority. Pero ang tanong ngayon, kapag kasama ka ba sa Senate Majority, automatic na boboto ka para sa conviction ni VP Sara sa impeachment trial? Not necessarily. Ayon na mismo kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi ibig sabihin na dahil nasa majority ka, automatic na conviction o acquittal ang iboboto mo. Ideally, appreciation sa mga ebidensya ang dapat na maging batayan nila at hindi politika. Uulitin ko, ideally. Here's the thing, nagre-reklamo ang ilang minority senators dahil sinasampahan di umano sila ng mga kaso o iniimbestigahan sa iba't ibang anomalya. Dahil sa timing ng mga pangyayaring ito, may mga nagtatanong kung ito ba ay political pressure o harassment at kung may kaugnayan ba ito sa pagtalon ng ilang senador sa majority at sa posibleng boto nila sa katapusan ng impeachment trial. Ang pagkakaroon ng sapat na bilang ang isa sa mga nagtatakda ng kapalaran ng mga bagay na pinag-uusapan sa Senado. Ang conviction vote threshold halimbawa. Binago ng Senate Impeachment Court ang basehan ng pagkukwenta ng two-thirds requirement. So kung 20 ang senator judges na legally and factually capable of participating sa oras ng paghatol. 14 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara. Kapareho ng bilang ng miyembro ng mayorya sa kasalukuyan. Pero tandaan natin, si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, bagamat miyembro ng majority, ay hindi pumabor sa kanyang mga kasamahan at bumoto ng no sa pagbabago ng conviction threshold. Ipinapakita lang nito na maaaring magkaiba ang panindigan ng mga senador sa loob ng isang political bloc. At ang boto sa isang procedural rule ay hindi automatic na nagpapahiwatig ng magiging boto sa conviction. Posible pa rin yung mga surprise vote, pero hanggat walang malinaw na pahayag o aktwal na boto, hindi natin dapat ipagpalagay kung sino ang papabor o kokontra sa conviction. After all, sabi nga ni former Senate President Franklin Drilon, demokrasya ang dahilan kung bakit ang Senado, yung may 24 independent republics, are able to speak and disagree freely. Hindi na bago sa politika sa Pilipinas ang paglipat ng alyansa o partido. Political turncoatism sa Ingles, pagbalimbing naman sa Filipino. Pero sa huli, kailangang mapatunayan ng senator judges ang kanilang kapasidad na magdesisyon batay sa mga ebidensyang inilalahad pagsunod sa sarili nilang rules at konsensya, hindi lang sa politika at sa utang na loob. Dahil sa ongoing impeachment trial, hindi lang ang kapalaran ni VP Sara ang nakataya. Nakataya rin yung tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon at bilang bahagi ng isang independent branch ng pamahalaan.
4: No hard feelings si Senator Robin Padilla sa paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block ng Senado. Sa isang panayam, inamin ni Padilla na hindi siya umaasa na magtatagal sa minority block si Villar dahil dati naman itong miyembro ng mayorya. Sa ngayon, anya, wala pa siyang kasamahan na nagpaalam para sumunod kay Villar sa gitna ng pahayag ni Senador Raffy Tulfo na isa pang miyembro nito ang lilipat ng paksyon. Nilinaw naman ni Padilla na ang pagtalo ni Villar na sa majority ay hindi nangangahulugang boboto rin ito para i-convict si VP Sara sa impeachment case nito. Magkaiba raw ang komposisyon ng Senado kumpara sa Senate Impeachment Court.
0: Kwinestyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte kung bakit kailangan pa siyang ipatawag ng NBI kaugnay sa mga aligasyon ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa kongresista, kung 99.9% legit na ang mga testimonya ni Gracioso base sa lie detector test, para saan pa ang kanyang sasabihin? Kulang daw ba sa ebidensya o talagang hindi kumpiyansa ang NBI? Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na 99% truthful ang mga aligasyon ni Gracioso batay sa polygraph test ng ahensya. Sumulpot si Gracioso nitong September 26 at sinabing personal niyang kinamada ang mali-maletang pera na idiniliver kay VP Sara at ilang miyembro ng kanyang pamilya sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Pinabulaan na ng bisi at ni Velasco ang mga aligasyon.
4: Tila hindi pa rin nakaka-move on si Senator Joel Villanueva sa danyos umano sa kanya ng pagkakadawit sa flood control scandal. Pinagkaisahan daw siya para yurakan ang kanyang pagkatao pati ang kanyang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
8: Tila minumulto pa rin si Senator Joel Villanueva ng mga akusasyon at political attacks na anya'y tumarget hindi lang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya at sa Jesus is Lord o JIL Church. Sa 48th anibersaryo ng JIL sa Quirino Grandstand sa Maynila nitong Sabado, inilarawan ni Villanueva bilang masakit na karanasan ang mga pagsubok na kinaharap niya sa nakaraang taon.
9: Yung mga mafia at forces of darkness nagkaisa para ibagsak at yurakan ang aking pagkatao.
8: Ayon sa senador, mas lalo siyang nasaktan nang madamay sa mga akusasyon ang kanyang pamilya at ang simbahang itinatag ng kanyang amang si Brother Eddie Villanueva.
9: Ang mas masakit po sa lahat pagka ho binabanggit yung pamilya mo. Ang pinakamasakit sa lahat pagka binabanggit yung JIL Church.
8: Inugnay ni Villanueva ang kanyang pagdurusa sa mga aligasyon ng korupsyon sa mga flood control project, kung saan itinuturo siya ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways bilang isa sa mga nakinabang sa mga irregularidad. Itinanggi ng senador ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ni Villanueva na may mga dating kakampi sa politika na animoy tumalikod na sa kanya at nakibahagi pa umano sa mga operasyong pagsira sa kanyang pangalan. Sa kabila nito, hinimok niya ang mga miyembro ng JIL na hugutin ang lakas sa pananampalataya sa halip na umasa sa opinyon ng publiko. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng personal at politikal na mga pagsubok. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
4: Dalawang Pilipino critical matapos madamay sa missile attack sa Saudi airport. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: mga politiko nato.
1: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
2: It will depend on how the prosecution presents. It's really your commitment to the truth.
3: But here, every voice gets heard.
4: We look better to foreign investors. They see that we have potential.
5: They have to know how to deal with politicians.
3: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism. Insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host. And On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.
6: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
7: Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman nagpasimuno ang tropang Pinoy sa Sigalot sa Laot. Lahat daw ng aksyon ng mga ito pagtatanggol lang sa ating teritoryo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
8: Hindi galing sa Pilipinas ang agresyon sa West Philippine Sea. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng patuloy na girian ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Nitong nakarang October 9 lang, isang joint operation ang isinigawa ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy sa karagatan malapit sa Kota Island, Palawan. Isang Chinese maritime militia vessel at mahigit 20 sampans o maliliit na bangka kasi ang namataan ng PCG noong Biyernes na nagsasagawa ng unauthorized fishing activities at nagtatapon ng basura 250 meters away lang mula sa pampang ng isla. Paninindigan ni PBBM, dinedepensahan lang ng tropang Pilipino ang ating teritoryo.
9: We are sitting in our country and all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
8: Sa isang pahayag, iginiit ng National Security Council na integral part ng kalayaan Palawan ang Kota Island. Ang namata ang Chinese militia vessel din daw ang parehong barko na nagdeploy ng 24 sampans sa loob ng territorial sea ng Kota Island noong September 28. Isang bagay na dapat umanong mahigpit na bantayan ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad. Paliwanag niya, tila parte ito ng normalization efforts ng China para tuluyang okupahin ang ilang bahagi ng ating teritoryo. Sa isang pahayag kasi, nanindigan ng Chinese Embassy na parte ng kanilang teritoryo ang lugar kung saan nangyari ang joint operation ng mga tropang Pilipino.
10: We have to be more alert this time. We have to watch out for similar actions like this that they will do in a very subtle or benign form. Ito ay walang pagkakaiba sa ginawa nila na nilabas muna ng isang academic group ang kwento about Batanes.
8: Ayon kay Trinidad, patuloy ang pagbabantay ng PCG at AFP sa iba pang maritime areas sa loob ng Philippine Territory na pilit ding inuokupa ng China. Kabilang dyan ang Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Patuloy rin daw ang close coordination nila para masigurong agad na masasawata ang unauthorized activities sa ating maritime domains. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonario News Channel.
6: Ang pagtanggap sa bisita ay hindi katumbas ng pagtanggap sa genocide. Ganyan dinepensahan ni Senator Kiko Pangilinan ang kontrobersyal na meeting ni Nagasit ni Mayor Lenny Robredo at Israeli Ambassador Dana Kirsch. Ayon sa dating running mate ni former VP Lenny, bahagi lang ito ng kanyang diplomatic responsibilities bilang public official. Ganito rin ang posisyon ng Partido Liberal ng Pilipinas sa kinaaaniban ni Mayor Robredo. Wala raw ebidensya na ang pag-welcome sa ambassador ay pagsang-ayon ng alkalde sa mga military operation ng Israel sa Gaza. Kinikilala raw ng partidong karapatan ng mga Pilipino na magtanong at pumuna, pero sana raw maging patas sa paghusga. October 5 nang tanggapin ni Robredo ang Israeli envoy na bahagi ng pagbisita nito sa Bicol region. Wala pa ring pahayag si Robredo sa ngayon.
7: Patay ang hindi bababa sa 12 katao habang sugatan

higit 300 iba pa sa missile attack sa Saudi Arabia Airport. Ayon sa DMW, critical ang lagay ng dalawang Pilipinong nadamay. Wala pang umaako sa insidente pero naganap ito sa gitna ng pag

0: terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
1: Pansamantalang ititigil ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara para bigyang daan ang deliberasyon ng proposed 7.2 trillion peso 2027 national budget. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalaan nila ang budget hearings ang mga susunod na linggo pagkatapos isa lang ang huling testigo ng prosekusyon. Hindi pa nangangalahati ang budget hearings ng Senado kaya hindi pa nabubusisi ang proposed allocations ng ilang ahensya. Plano raw nilang magkasa ng mga pagdinig kahit congressional break bukod sa undas para maihanda ang mga panukalang pondo bago ang pagpapatuloy ng regular sessions sa November 9. Kailangan pang sumalang ng proposed budget sa Senate deliberations at bicameral conference committee bago tuluyang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Posibleng tumaas ang bayarin sa kuryente ng mga consumer ng Manila Electric Company o Meralco. Aprobado na kasi ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na average distribution rate ng kumpanya. Sa ilalim nito, pumapatak na nasa 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang average distribution rate mula sa dating halos higit 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour lamang. Pero mas mababa pa rin ito sa 2 pesos and 34 centavos na rate adjustment na hiniling ng kumpanya. Ito ang unang rate reset ng Meralco matapos ang 15 taon. Pero paglilinaw ng ERC, distribution charge lang ang saklaw nito at hindi ang kabuuang singil sa kuryente.

0: 2026 na, pero marami pa rin kamote sa kalsada. Kaya kaliwat ka ng show cause order ang inihahain ng LTO sa mga pasaway na motorista. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
1: Kabi-kabilang show cause order ang inilabas ng Land Transportation Office sa mga nagmamaneho pero nakapreno ang disiplina. Gaya na lamang ng puting pickup na ito na lasing umano ang driver, kaya hinabol ng motor na nabangga niya. Isa pang nasampula ng jeepney driver na ito na walang respeto sa pedestrian lane. Muntik na siyang makabangga ng isang tumatawid. Hindi rin nagpatalo sa pagkapasaway ang grupo ng riders na ito na ginawang club ang kalsada. At ng ice cream vendor naman na ito na mukhang tahimik lang namang binabaybay ang Goa Road sa Camarines Sur, natumba matapos itulak ng angkas ng isa pang rider. Sa iba't ibang insidente ng kawalang disiplina sa daan, tila nakalimutan ng ilang drivers na hindi lang sila ang gumagamit ng kalsada at hindi lang sariling buhay ang hawak nila. Una na rin sinabi ng LTO na wala silang palalampasin na mga kamote at kaskasero. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
2: Lalo pang lalawak ang presence ng G-Tour sa bansa dahil bukod sa EV Sure, may bago itong premium model at dealership sa Taguig. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Patuloy ang pag-arangkada ng Chinese car brand na G-Tour sa bansa. Na-distributed locally ng United Asia Automotive Group ni Billionario Romel Citin. Base sa latest Chamber of Automotive Manufacturers report, G-Tour sold over 3,000 units as of August, up 182% compared to the same period last year.
4: We are so happy that the consumers accepted our brand and our model lineup. That's why the consumer themselves made us number one as the PHEV selling brand in the country right now. And we have, to date, year-on-year growth of about 183%.
3: Kaya naman patuloy ang expansion ng

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: I could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Yung parang pagkakataon na explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday,
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
8: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
0: Get ready.
8: It's time to keep your eyes on the prize.
0: Be prepared.
8: On The Scorecard tonight,
0: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
8: Where sports is our business and business is our sport.
0: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
9: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
9: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
10: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
0: And getting the most honest answers.
11: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
12: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
13: We just have to come up with specific plans on this.
0: Pinky Webb, on point, Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
14: Get to know the person behind the journey.
15: For decades, Tia was also celebrated as one of Hollywood's great beauties.
16: She spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
14: Beyond the achievements.
17: You have to find something else in your life that's meaningful.
14: Beyond the success.
18: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So, come join us.
14: Chat VIP.
19: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, moderate naman sa southbound lane. Hinamo ni Senador Panfilo Lacson si Senador Alan Peter Cayetano na pangalanan ang mga iniipit niya umanong contractor para piliting kumanta na may anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
20: Binubuking lang umano ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na natataranta na siya kaya nandadamay na ng iba. Yan ang sagot ni Senator Ping Lacson sa pinakahuling FB Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi kasi ng Minority Leader, may mga natanggap na siyang feelers kasunod ng pagpipresyar umano sa ilang partido na umamin na may mga irregularidad sa reclamation project sa Laguna Dibay na saklaw ng Taguig City.
21: Lately, ang daming nagsasend ng feelers na, Sen, Kuyalan, paano yun? Naiipit kami kasi si Senator Lacson pinipilit na may masama kahit walang makita. Tapos natuklasan nga namin na siya, staff niya, ibang kaibigan nilang lawyers, may affidavit na tapos sinusubo, pinipilit yung iba na sila pumirma tapos may pananakot pa.
20: Hamon ni Lacson, pangalanan ni Cayetano ang mga individual na iniipit umano niya para direkta niyang masagot ang mga paratang. Paliwanag ni Cayetano, mga kontraktor umano ang mga binabantaan ni Lacson.
21: There was one time sinabi ni Senator Lacson, anim kayong kontraktor, yung apat ayaw pumirma, yung dalawa pumirma. Pag pumirma, hindi kayo pumirmang apat, plunder kayo. O sinong hindi matatakot sa plunder ngayon? Especially sa pinagtuturo ni Senator Lacson. But what's my point? Kung totoong meron, di pumirma ka. Kung wala, ba't ka pipirma? Kasi tinatakot nga at may consequence.
20: Sa kanyang ex-post, sabi ni Lacson na walang anumang spin o tangkang ilihis ang akusasyon ang makapag-aalis ng pagkakasala ng mga isinasangkot sa kontrobersiya. Nagsumiti na raw si Lacson at ang kanyang team sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies. Kalakip ang mga opisyal na dokumento hinggil sa umano'y sistemikong irregularidad sa mga flood control projects sa Taguig. Nasa fact-finding investigation na ang ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionario News Channel.
5: Nangako na ang pamahalaan ng British Columbia ang $15 million para sa pagpapatayo ng isang Filipino cultural center doon. Matagal na raw kasi itong panawagan ng Filo community. Yan ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Rowena Papasin.
1: Pinili ni British Columbia Premier David Eby ang sikat na Filipino-owned restaurant na Culinaria sa Vancouver para ibahagi ang plano niyang maglaan ng $15 million para magkaroon ng isang provincial Filipino cultural center. Ayon kay Eby, alam niyang matagal nang pinapangarap ng mga Pilipino sa BC na magkaroon ng sariling lugar para magtipon at mag-celebrate ng kultura.
2: The center will be located in the Lower Mainland, and we'll be working with the federal government together on this. They'll tailor their proposals accordingly, and the best project for the needs of the community will proceed.
22: It's a great example of Filipino culture.
1: Itong unang pagkakataong nangako ang probinsya ng specific amount sa proyekto. Nilinaw niyang hindi ito panliligaw ng boto sa mga Pilipino.
2: And generations of people that have been waiting for this center. We are moving forward with it. We will be funding with it, and I'm really excited that we're going to be the government that delivers it.
1: Welcome naman ang pangakong ito sa Mabuhay House Society, ang grupong kumonsulta sa komunidad para sa proyekto.
23: It's about time that we've been waiting for so long since 2020 for the commitment of the government to the Filipino Cultural Center, not building zero from the ground. The building's existing. In about a month after we purchase the property, we will be able to operate programs.
1: Lubos ring ikinatuwa ng ilang Pinoy leader ang pangakong investment sa komunidad.
24: The Filipino community has been a part of the fabric of BC, and I think it's about time to have something like that for us to share our stories, our food, our tradition. So it's great.
25: I think it's very exciting because I know that David Eby can work very closely with the federal government to make sure that there's additional funding and support from other levels of government.
1: Humingi na rin ng firm commitment ang Filipino-BC at Filipino Legacy Society mula sa iba pang political parties na popondohan nila ang isang Filipino Cultural Center kung sila ang mananalo. Tinapatan ng BC Conservative Party ang pangako ni Premier Eby ng katumbas na halaga para sa isang permanenteng lugar para sa mga Pilipino sa BC. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
19: Nagbigay aliw, hindi lang sa pop culture lovers and enthusiasts, kundi pati sa mga ordinaryong mall-goer ang Bacolod Convention on Pop Culture 2026. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
26: Napuno ng pop culture lovers and enthusiasts ang Activity Center at Central Hall ng Ayala Malls Capital Central para sa Bacon Pop 2026 o Bacolod Convention on Pop Culture. Ang pinakamalaking popcon sa Negros Island na kinikilala na rin sa buong bansa at sa Southeast Asia. Tampok ang Grand Cosplay March na na-appreciate maging ng mga mall-goer. Kasama ba naman sa makakasalubong mo sa mall sina Superman, Spider-Man at mga sikat na anime katulad ni Rafaela ng Mobile Legends?
27: I'm enjoying, yeah. Para i-show ko sa kanila kung anong gusto kong character, which is I reflect it.
26: Pagkakataon din ito para sa interaction sa pagitan ng mga kilalang online personalities at kanilang mga tagahanga.
28: It's very memorable, especially if we have like guests from Manila.

0: Not Mark, yan lang lahat yan.
1: Kwento ng cosplayer at streamer na si Diane, big help sa kanya ang event para makagain ng followers.
2: We are here actually to celebrate different types of hobbies together sa games, sa cosplay, and of course, how we love anime and the toys and the merch with the artists. So this is actually a celebration of all the types of hobbies in a place where we want to belong.
1: Bukod sa selebrasyon ng mga trending IRL, pagpapakilala din ito ng local artists at talents. Isa sa mga highlight sa ginaganap na Pick and Pop dito sa Bacolod ay ang pagtuturo ng paggamit ng Seabird na sikat mula sa fan size ng Star Wars. Hatid yan ng ilang Jedi at Sith ng Fightsaber Philippines para sa mga gustong ma-experience ang Way of the Force, kabilang ang pagsalag, pag-ilag, pagtalon at pagtulak sa kalaban. May sample fight scene din sila bilang Philippine chapter ng Southeast Asian Lucasfilm Recognized Lightsaber Choreo Performers. Meron ding tournaments, Beyblade, Robotics at Pokemon TCG at BGC. Hindi rin magpapahuli ang Toys for the Big Boys, Mini 4x4 Trucks, Off-Road Adventures, Rock Crawlers, for camping or race. Busog na sa mata, napasabak pa sa wooden obstacle ang mga truck. May pop art contest din at board games sessions. Patok din sa poppers ang stickers, toys at iba pang merch sa venue bilang souvenir. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Millionario News Channel.
3: Libo-libong deboto ang dumalo sa Grand Procession sa La Naval de Manila sa kapistahan ngayong araw. Bukod sa mga personal na hiling, panalangin ng mga deboto na masugpo na ang korupsyon sa bansa. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata.
4: Dinagsa ng mga deboto ang Santo Domingo Church sa Quezon City ngayong araw, kasabay ng pista ng La Naval de Manila. Mary, Queen and Mother of Peace ang tema ng pista ngayong taon.
5: Reading the signs of the times, there is a need for us to amplify the message of peace in our times. And not just among the nations that are in conflict, nor only in the political landscape, especially here in the Philippines, and economic distress in the country, but also in our personal struggles and trials.
4: Bukod sa mga personal na hiling ng mga deboto, ipinagdarasal daw nila na mawakasan na ang korupsyon sa bansa.
6: Sana magkaroon na ng peace sa Pilipinas, mawala na yung corruption para hindi tayo naghihirap ng gusto.
7: Sana ay mapaayos naman, sana yung mga ano yan, bigyan ng panahon ng ano, yung talaga kumapit sa Panginoon, huwag na yung puro ano, pansarili, ano, puro pansarili, ano, kanya, ano eh, sana eh, magkaisa na, huwag na puro pansarili, puro pera, nasa isip eh.
4: Ngayong araw rin, inilabas ang imahen ng La Naval para sa tinuguriang Procession of All Processions. Kasama rito ang imahen ng mahigit 20 Dominikanong Santo. Unang ipinagdiwang ang kapistahan ng La Naval de Manila noong October 8, 1646 sa Intramuros, Maynila bilang paggunita sa tagumpay ng mga puwersang Espanyol at Pilipinong Katoliko sa 5 naval battles kontra sa sumalakay na Dutch fleet sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Billionario News Channel.
3: And Curtis shines in exclusive events of top luxury brands at the Singapore Grand Prix. Shinare ng host actress sa Instagram ang kanyang invitation mula sa Dior. Dumalo rin siya sa events ng Louis Vuitton at ng official champagne partner ng Formula One, Moët & Chandon. Kalat din online ang pictures and videos ni Anne sa Singapore kung saan siya ay nag-fangirl kay Australian racing driver Oscar Piastri.
8: Itong si Janina dito, nagtrabaho na ngayong weekend, pero bukas magtatrabaho ulit because you'll be part of a show, no?
3: Yes.
8: Talk about that every morning.
3: Yes, I will be with Apple David, co-anchoring Metro Morning every Monday through Friday at 7 a.m. Live sa Abante News TV at naka-simulcast dito, syempre, sa Billionario News Channel.
8: Ano ba nga abangan natin dyan, Janine?
3: Good vibe, syempre. And syempre, we will have general and political news as well. Pero we'll have fun with it for sure.
8: Of course, kasi si Janine yan and... Si Apple, na dalawa
3: yes,
8: kayo.
3: Masaya yan. It's a perfect day to start.
9: Exactly. Tomorrow, especially now, because 75 days to go before Christmas. Wow, bilis! Ito na. Pero yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Janina Vela.
8: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Magandang umaga po mga ka-sports. Welcome sa initial presentation ng POC's Philippine Olympic Hour dito po sa Billionaire News Channel. Ako po ang inyong host, Abraham Bumble Tolentino, Pangulo ng Philippine Olympic Committee o POC. Sa programang ito, atin pong tatalakayin ang pagiging bida ng mga atletang Pilipino, kanilang mga achievement at mga plano ng lahat ng nasa likod ng mga atleta sa pangunguna ng POC. Para po sa ating unang episode, makakasama ko bilang co-host after almost 100 years, ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas, ang champion weightlifter na si Heidelyn Diaz Naranjo.
1: Hello.
0: Magandang umaga sa iyo, Heidelyn. Kumusta ka? Magandang umaga sa iyo.
1: Magandang umaga.
0: Congratulations to. Maraming hindi nakaalam na galing ka ring Asian Games.
1: Yes,
0: last po. Asian Games. Si Heidelyn po ay kasama sa torch relay ceremonies. Tama po ba?
1: Yes, nandun ako para sa torch relay ceremony.
0: So parang reunion na rin 'yon ng ibang medalist sa Tokyo Olympics.
1: Yes, reunion din sa mga medalist ng Tokyo Olympics.
0: Marami tayong hindi nasabi tungkol sa Tokyo Olympics mo, no? Yung after winning the gold, inabot tayo ng hating gabi. Tayo na lang hindi umuwi noon.
1: Dahil sa anti-doping
0: Correct.
1: Test. Yes.
0: Hating gabi na nagdo-doping pa kasi kailangan yun eh. Diba? So, inabot na tayo ng ulan and everything, no? So, hindi natin makakalimutan yung mga panahon na yon nung Olympics ng Tokyo, di ba? So, ngayon naman, nag-retire ka na, pero hindi pa nag-retire.
1: Yes, malapit na.
0: Malapit na.
1: Yes.
0: Nandun ka na, abala ka sa academy mo.
1: Yes, abala po ako sa pag-spread ng sports sa Halhala Rizal, sa HD Weightlifting Academy. And then, for spreading the sports sa palarong pambansa. So ngayon po kasi ang weightlifting ay nasa 17 to 18 regions na. Mm-hmm. And then nagpagawa din kami ng laro sa Makati ng HD Lift Off. So marami ang sumali para mas makilala pa ang weightlifting. Kasi yun naman, at the end of the day, after ko manalo ng gold medal sa Olympics, what's next para kay Heidelyn Diaz in weightlifting. And now, nagsispread na yung sports and hoping na sa UAP and NCAA ang weightlifting. And then, tama po kayo, nasa Asian Games ako, nanood ako. Naging number one fan ako ng mga Filipino athletes natin. Nanood ako ng beach volleyball and then boxing and then kay Carlos Yulu din. Kasama kayo, syempre. Nandun tayo, sumigaw.
0: Salamat.
1: Yes po, for the athletes.
0: Actually, sa Halhala, balik tayo dun sa academy mo. Meron kang ang mga tinetrain dun na future ano natin eh, future medalist or weightlifters. Kagaya ni Ian, alam ko nandun si Ian sa iyo paminsan-minsan, no?
1: Yes po, si Ian nag-start mag-training sa amin 2022 sa Halhala Rizal. Pero talagang taga Sambuanga si Ian.
0: Okay.
1: Kino-coach siya ng coach, tatay niya at saka ng
0: So alternate, no?
1: Yes,
0: pag magte-training sa inyo, sa Halhala, sa camp mo, then lipat ng PSC, then balik sa inyo.
1: Yes, nagte-training siya under Coach Julius. So,
0: okay.
1: Na may Olympic na mindset na ito, we're setting you para maglaro sa Olympics. Yun talaga ang long-term na goal for Ian.
0: Sana mag-guest natin dito si Ian, ano? Isa yung mga future to watch sa nakailang world champion siya.
1: Yes, diba? Si Ian po. Si Ian ang future natin.
0: At saka itong last Asian Games, nag-bronze.
1: Yes, nag-bronze si Ian sa Asian Games. Tapos, ang dami niyang Asian
0: records
1: sa junior for 70 kilos. So, I'm so proud of Ian. Na taga Sambuanga.
0: Bata pa.
1: Yes, 20 years old si Ian.
0: So, lahat ng na-record na, na-break niyang record, pang-juniors yun?
1: Yes, pang-juniors. Okay.
0: Maraming salamat, Heidelyn. Samantala, dumako muna tayo sa ating unang segment. I-report ko po sa inyo ang Asian Games Medal Summary. Kasama po ito sa ating President's Report. 29 total medals, the most since 42 in 1966. 9 silver medals, the most since 1970 or 56 years ago. 3 sports that claim first ever Asian Games silvers. Ito po yung mga wala sa radar natin na nag-claim ng silvers. Archery, women's basketball 3x3 na marami po nakapanood, at yung pong ating sepak takraw sa finals, medyo talagang mabigat yung nakakalaban nila, world number 1. 6 sports that claimed first ever Asian Games medals. Andito po yung MMA, mixed martial arts, 3x3 basketball, beach volleyball, soft tennis, surprise din po yan, at surfing at e-sports. Yun po yung 6 na nagkamit ng mga medalya na different sports.

0: Kaya lahat po ng medals na nakuha natin, kalat. Hindi lang po sa nakatutok sa isa, kalat po sa iba-ibang sports, no? Sa ating pong mga record summary, 5 national swimming records ang naitala. Si Gian Santos, si Andy Chua, at of course, 3 from Kayla Sanchez. Sa ating pong 2 national athletics records, set in women's 4x100 relay and mixed 4x400 relay. Of course, yung pong pinag-uusapan namin kanina, sa 3 national weightlifting records from Ian De Los Santos, Rose G. Ramos, and Christy Macrohon. Si Jan Cabang Tolentino po sa athletics became the first Filipino male hurdler to land an Asian podium finish in 72 years. Of course, ang ating pong Olympian elite athletes, EJ Obiena, became only delegate to break an Asian record, clearing 5.91 meters. Ano po ito? Back-to-back po si EJ dito. So, ang dami pong tactical move na ginawa dyan. Yung pong, kung makikita nyo, nanalo na siya sa 5.75. Na-clear niya po yung 5.75. Then, in-adjust niya sa 5.80. Hindi na na-clear yung 5.80. Pero hindi naman po na-clear din nung mga katunggali niya, yung 5.75. Kaya he won on 5.75. Then his remaining last jump, in-adjust niya sa 5.91 para po sa Asian Games record na na-clear niya. So, doble po yon. Nanalo na po siya ng gold, back-to-back. Nagkaroon pa po siya ng Asian Games record, yung pong 5.91. This edition's 4 gold medals were the most in 60 years, equaling the result in Asia 1978, 1986, 2006, 2018, and 2022. So maganda po yung ating naging record doon. Samantala, last Senate hearing, dumalo po ang inyong lingkod, representing the POC, para po magbigay linaw at magkaroon din po ng inputs tungkol po sa kanilang hiniling na post-evaluation report. So doon po nilatag natin kung ano pa yung mga kailangang suporta na manggagaling sa gobyerno, lalong-lalo na po yung preparation natin, lalo na po yung kailangan ng mga atleta para po sa LA Olympics. After kasi po nitong Asian Games, ang pinaghahanda na po natin, yung pong LA Olympics. Pero in between, marami po ang kasunod dyan. Meron pa pong this year na Asian Indoor Martial Arts Games sa Riyadh this December. And of course, sa next year, meron po tayong pinaghahandaan na Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur next year. Yan po yung mga pinapaghandaan natin na maaring baka magtaka yung iba dahil po magbabangga yung qualifying at saka po yung Southeast Asian Games. Yun po yung mga nireport natin sa Senate hearing na kailangan pong tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga trainings at mga exposures ng ating mga atleta. Sa aming pagbabalik, alamin po natin ang latest development sa ating unang guest sa araw na ito, ang Asian Games gold medal winner na si Jeyus Yape.
1: Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng POC's Philippine Olympic Hour dito lamang sa Billionaire News Channel.
2: For your show, the Philippine Olympic Hour. Congratulations again.
3: Hello and all the best regards from the Asian Games Jiu-Jitsu venue Budokan. We at the Jiu-Jitsu International Federation want to congratulate President Tolentino for the show Filipino Olympic Hour. Please watch this show, watch the TV format, and get informed about what's going on in the Olympic sports world and in the Asian Games.
4: George B. Vargas, unang Filipino IOC member. Sa kasaysayan ng Philippine Olympic Movement, isa sa mga pinakamahalagang pangalan si George B. Vargas. Noong 1936, naging kauna-unahang Filipino na naging member ng International Olympic Committee. Bago ito, malaki na ang kanyang papel sa Philippine sports at naging presidente ng Philippine Amateur Athletic Federation. Sa loob ng 44 years, nanatili si Vargas bilang IOC member habang pinalalakas ang presensya ng Pilipinas sa International Olympic Movement. George B. Vargas helped build the Philippines' place in the Olympic movement, not as an athlete, but as a leader.

0: You're not just investing in a property. You're not just getting a lot. You're making space for tomorrow. You're finding the space because when it comes to caring about your future, it's never a question of why. The only thing to think about is where. Southlinks Estate. Curating dreams.
1: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
2: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
3: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaneta.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: You can tell a lot about a city by what it builds. In Cebu, the skyline tells the story of a region that has been growing one development at a time.
5: I want CLI to be known as a Cebuano developer, first generation developer that started just 25 years ago.
4: Today, that company is entering its next phase. And at the center of it is Franco Soberano. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
6: In a time when every issue has two sides.
7: If there's anyone that most guilty, yung mga politiko natin.
8: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
9: It will depend on how the prosecution presents.
10: It's really your commitment to the truth.
6: But here, every voice gets heard.
11: They look better to foreign investors. They see that we have potential.
12: They have to know how to deal with politicians.
6: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
13: My name is Valerie Tarazi. I'm an executive board member for the Olympic Council of Asia, and I chair gender equity. Congratulations to the Philippine Olympic Committee and Mr. Tolentino on the new Philippine Olympic Hour.
14: Ka-sports, welcome back to POC's Philippine Olympic Hour. Dito lamang po sa Billionario News Channel. For this segment, ating pong kukumustahin ang isa sa bayani sa katatapos lang na Asian Games sa Nagoya, Japan. Si virtual Taekwondo gold medal winner, Jayus Yape.
15: Ating balikan ang naging tagumpay ni Jayus. At ano pa ba? Ano pa ang kanyang mga plano sa kanyang career? Hello, Jayus.
16: Hello po.
14: Jayus, nag-sink in na ba sa iyo itong gold medal winning performance mo?
16: Yes po, medyo nag-sink in na po, sir. Konti-konti po.
14: Salamat sa pag-deliver ng ano para sa bansa ng gold medal, no?
16: Thank you rin po.
14: Alam mo mahirap 'yang ano, hindi naintindihan ng iba, mahirap 'yang virtual taekwondo. Akala nila basta ganun na lang, 'di ba? You have to exert more effort din diyan. Diba? Bago natin balikan ng winning moment mo, alamin muna natin itong event mo bago ito sa pandinig ng ating mga virtual taekwondo eh. Itong ano ba talaga itong virtual taekwondo? Yung iba talaga nagulat, ano ba 'yon? May kalaban ba diyan? Meron bang in-exert, 'di ba?
15: Ang bago eh. Parang ha, virtual taekwondo. Anong kakaiba sa regular na taekwondo?
16: Yung kakaiba po, ma'am and sir, yung kasi yung kalaro nyo po is hindi nyo po matatamaan. So may suot po kaming headset, which is dun po namin nakikita yung virtual po namin na kalaban. Which is yung kalaban po namin is nasa kabilang area po. Dito po yung area namin, which is 4x4 na mats po. And then nasa other side po yung kalaro po namin.
14: So hindi kayo nagtakatamaan?
16: Hindi po,
14: pero
16: sir,
14: kailangan todo pa rin yung sipa mo, todo pa rin yung, di ba?
16: Yes po.
14: Kasi may mga sensor yan eh.
16: Yes po. May sensor po siya dito, dalawa sa paa po. Kada leg po, dalawa-dalawa.
14: Correct.
16: And yun po yung nagme-measure ng speed ng pag-leave ng paa nyo po from the ground to the, ano po, sorry po, to the avatar po. So okay, dun po, minimeasure yung speed and power po. Then depende po dun kung gaano magbabawas yung damage po din
14: so,
16: sa...
14: So hindi rin pwedeng mahina yung sipa, di ba? Yes, kailangan po, todo rin, todo bigay din.
16: Yes po.
14: Kasi dun yung grading nun eh, di ba?
16: Yes, and kailangan din, kailangan rin po accurate yung tama nyo po and yung basa nyo po sa distance. Mm. Kasi iba po siya, di, kaya po yun po yung help ko po kay Coach Jordan. Kasi po iba po siya yung, kasi yung nakikita ko po sa virtual po, kumbaga akala ko po malapit. Pero pag tiningnan po siya sa monitor, which is yung virtual world na nandun po kami, hindi pa pala sakto yung
14: may
16: distance
14: knockout din.
16: Po. May knockout po.
14: Pag so pwede mo manakaw,
15: diba? Pero nakikita yes mo okay ba yung data sa dito sa may headset mo?
16: Yes po.
15: Nakikita mo rin?
16: Bali dito po sa taas, dun ko po nakikita yung lifeline oh and yung stand meter ng kalaban po. Then dito sa left side ko po, dito po yung lifeline and stand meter ko po.
15: Gaano kahir? Ay, sorry.
14: Sige, kita rin ba yung ano? Kita rin ba yung score? Hindi mo alam kung lamang ka or what?
16: Malalaman ko lang po, sir, pag nakita ko po sa okay lifeline po. Pero yung usapan po kasi namin ni Coach Jordan, di ko po yun i-check para hindi po ako malito. So focus lang po ako sa ano. Mm. Si Sir Jordan, si Coach Jordan na po bahala dun mag-check. Kaya pinapakinggan ko po si Coach Jordan pag sinabi niyang, lamang tayo, lamang tayo. Doon po ako medyo okay magpapatay oras po.
15: Pero okay wala bang sound naririnig dito sa... Kasi di ba pag may headset ka, tapos may parang ilaw ka dito. So hindi ba siya... Wala ba siyang sound na... Tapos paano mo naririnig yung coach mo? Naririnig mo pa rin?
16: Naririnig ko po. Actually po ma'am, yung headset may sound po yun. Pero nung sa laro, parang hindi nila nilagyan po. Mm. So yung speaker lang po sa stadium yung naririnig ko, which is yun din po yung sound sa game po. So yun po, kailangan rin po walang sound kasi yun yung gusto ko po kasi yun, katulad nga po ng sinabi ko, pag tama na yung distance, sisigaw lang si Coach Jordan, malapit. Pag sinabi ni Coach Jordan na malapit, sisipa na po ako. Tapos if mag-connect yung isa, sisipa na po ang sisipa dahil dun po magkoconnect na yung lahat ng sipa ko.
15: So dapat may follow-up na sipa. Yes, kung hindi, madedehado ka. Kasi kung ikaw lang, tapos mag-kick ka, minsan nasosobrahan. Okay. May mga injuries ka rin bang natatamo pag mga virtual taekwondo?
16: Sa virtual po, yung problem lang po is sa hamstring po kasi mas naglalagay po siya.
14: Kasi todo yung sipa doon. Eh.
16: Yes po, and wala okay pong tinatama ang target po. So yung nag-absorb ng force ng kick ko po is yung muscle ko lang rin po talaga and yung hamstring. So mas ano siya ng ano sa hamstring ko po. So every after practice po ng virtual, kailangan po talaga i-cool down yung ano kasi nagsasakit po talaga sa hamstring.
14: And ano to, weight classification?
16: Yung nilaroon ko po is wala pong weight classification.
14: So kahit pwede ka palang maging kalaban ng matangkad? Or
16: yes po. Ha? Yung isang country po dun, super tangkad po. Pero in sa virtual po kasi kinakalibrate po yun na kailangan same height lang po lahat.
14: Okay.
16: Opo.
14: So, paano ka napunta pala? Ba't ikaw yung nag-represent nung event na yon?
16: Kasi po, ano po, yung nakalagay po na, naka-assign po sa Philippine po na delegate na mag-represent sa virtual po is PUMSI Mail po.
14: Okay.
16: Kailangan part po ng delegation, hindi po, ano, so automatic hindi, ako na lang
14: hindi
16: po
14: talaga basta-basta, no?
16: Yes.
14: Kailangan galing kang PUMSI, then laban talaga.
16: Yes po.
14: Tapos yung mga gadget nga and everything.
16: Yes po.
14: Then todo, walang weight classification.
16: Wala po.
14: Pwedeng makakalaban mo Korean, yes, Japanese, etc. Di ba?
15: So, yung rules ba, same ng crew, nung fighting taekwondo?
16: Medyo same po. Pero yung mga same lang po is, yung bawal po lumagpas sa boundary line po. Mm-hmm. Kasi ano rin po siya po ma'am eh. Pag lumagpas kami sa boundary line and mag-start yung countdown, mababawasan po yung life po namin. So, mas malaki rin po siya na damage. Pwede pa po kami madali at matalo po dun.
15: So, kailangan mo rin makinig? Kailangan mo rin na...
16: Kailangan rin po kapa yung space niyo po kung saan lang po kayo hanggang.
15: Ang galing.
14: So, yun ang ano, yun ang mga challenges mo, no?
16: Yes po.
14: Yun ang mga tiningnan mo kung... Kung, kasi lahat tayo first time eh.
16: Yes.
14: Kahit ikaw first time eh,
16: yes,
14: no?
16: Yes po.
14: Na sumabak dito sa virtual taekwondo. So maraming nagulat, di ba?
16: Po.
14: Na kaya pala natin, no?
15: Just my question ako. Kwento mo na din. Pamilya mo ba nasa taekwondo?
16: Yes po, mama and papa. Wow. Ate ko rin po. Taekwondo po. And yung bunso po namin, nagsa-start na po. Parang sumasama-sama po.
15: Sa family mo pala talaga. Pero nasubukan mo ba other sports other than taekwondo?
16: Naglalaro rin po ako ng basketball, paminsan-minsan po. And medyo konti po sa...
14: Huwag ka muna mag-weightlifting. Mag-iiba yung mga muscles mo. No? Sa mawawala yung mga sipa mo, mga attack mo lahat.
15: Pero congratulations.
16: Thank you po,
15: galing
16: ma'am.
15: Mo.
16: Thank you po.
14: So going back sa event mo, Jayus, nung lumabang ka sa gold medal match, anong madalas na pumapasok sa isip mo habang lumalaban ka? Ito na eh, di ba? Nasa finals ka na eh.
16: Yes po.
14: Nag-ano ba yun? Bago mag-finals, no? Nag-qualifying muna?
16: Bago po mag-finals, lumaro po ng tatlong beses.
14: Correct.
16: Po. First is round of 32, 16, 8, round of 16 pala sir.
14: 16, 8.
16: Then 4, then yung finals na po.
14: Okay. So talagang dinaanan natin.
16: Yes po.
14: Dinaanan mo lahat yung ano, yung mga challenges na yon.
15: Pero sa entire campaign mo, ano yung pinakamalaking challenge na hinarap mo?
16: Siguro yung pinakamalaking challenge po na hinarap ko is when it comes sa freestyle po na nilaruan ko po. Kasi yung isang challenge ko po dun is yung maths po. Kasi pawisin po kasi yung paa ko.
14: Oh.
16: And madulas po yung maths.
15: Ah.
16: And then sa freestyle is naggagawa po kami ng mga acrobatic skills and mga jumpings po. Yun po yung isa sa pinaka-challenge po na kailangan po sure yung take-off and landing po para hindi madulas. Kasi konting dulas and konting off balance is malaki po na factor para sa pag-points po sa akin po.
14: Jayus, ngayong gold medal winner ka na. Mabigat yan, Asian Games. Paano mo nakikita ang future mo sa taekwondo?
16: For now po,
15: Olympics ba? O marami ka pang event na gusto? Virtual na or pumse or freestyle?
16: For now po, freestyle. Yung event ko po kasi is freestyle po. So, for now po, focus po ako sa pagpapalakas po dun and pag-maintain ng condition ko po. Kasi dun po kasi talaga yung event ko and kailangan ko lang rin po talaga magpatuloy sa training kasi in case na may opportunity po ulit, at least ready po. When the time come po, ready po ako isa lang. So, yun lang po ako ngayon.
14: Lahat kasi ng athletes target natin Olympics. Eh. Pero sa virtual, sa LA 28, walang virtual taekwondo.
16: Wala pa po ata.
14: Sir. So, balik lang tayo dun sa ano, sa mga unang, sa laging nilalabanan mo. So, dun lang lagi ang focus at saka training. Yun ang baka maka-apekto sa plano mo. No?
16: Yes.
14: Dahil wala namang virtual taekwondo sa LA. Sa SEA Games, hindi pa natin alam kung maglalagay ang SEAG Fed ng virtual taekwondo. So, yun ang plano mo. Anong plano mo dun sa... Kung wala yung mga yon, balik ka lang siguro sa basic mo na nilalabanan.
16: Yes,
14: sa training. No? Ganun. E-games, baka hindi rin eh. Baka mag-iba eh. No? Hindi pa pasok sa e-sports saka sa e-games eh. So, ano lang talaga, very special case yung virtual taekwondo na yan, itong Asian Games. So, hopefully, magkaroon pa rin. Meron pang ano yan, meron pa tayo next Asian Games sa Qatar, 20+4, 2030. 31 or 30.
15: No? Ano pa ang mga long-term targets mo sa career?
16: Long-term targets ko po is isa po talaga sa ini-aim, hindi lang po ako, pero yung karamihan sa team po namin is world champion po. So, yun po yung isa sa gusto po namin na maging po, maging world champion po.
15: World champion.
16: Yes po.
14: Kaya akala nung iba mahirap yung madali lang yung virtual, no. Kung ano yung nilaban mo sa actual, di ba? Ganon din, yes. Yung sipa mo, ganon din yung may injure ka rin, di ba? Lahat ng effort. Nagulat nga ako nung sinabi mo na wala palang weight class na kategorya, eh, no?
16: Yes po.
14: So, pwedeng malaki. Pwedeng, ang pinapantay lang yung height.
16: Kasi pagdating po dun, kinakalibrate po yung height as the same sa avatar po. So pagdating po sa virtual na labanan po, same height lang po. And lahat po, same po.
14: Baka meron kang gustong pasalamatan, Jayos, bago tayo.
16: Siyempre po, pasalamatan. Super thankful and grateful po ako sa trust na binigay po para at binigyan po ako ng opportunity para mag-represent po sa bayan po. Super thankful po ako sa PTA, kay Grandmaster Hong. And super thankful po ako sa support po ng POC, kay President Bumble po sa PSC. And thankful din po ako sa SMART, MVP SF, and sa Milo po. And thank you rin, thank you po sa lahat ng coaches ko po, kaila Coach Jordan, Coach Rani, kay Coach Dane po, and Coach Nick sa pagbantay sa akin sa virtual po. And then, sa mga seniors ko po na tumulong po sa akin mag-correct and mag-check sa aking form and maglaban sa akin sa pag-training sa virtual po. And sa mga teammates ko po sa UST and sa national team po. And super thankful rin po sa parents ko po, kaila mama at papa and kaila ate po, sa ka-ate ko po na laging nag-a-advise sa akin. And sa lahat ng prayers po ng Philippines po and sa support po nila. And syempre kay God po, super thankful po.
14: Okay, thank you very much, Zeus, for joining us today. Maraming salamat. At sa aming pong pagbabalik, mga ka-sports, taekwondo pa rin ang ating pag-uusapan.
15: Pero this time, press, ang mga teammate naman ni Jairus ang ating makakasama. Tig-iisang silver medal ang iniuwi ng nila galing sa Asian Games, this time sa Kyogi at Bumsei Competition. Kilalanin at kukumustahin natin sila dito lamang sa POC's Philippine Olympic Hour on Billionario News Channel.
10: Congratulations, President Tolentino, for your show, The Philippine Olympic Hour.
17: As the President of SEA Games Federation and also Vice President of Olympic Council of Asia, I would like to specifically congratulate my colleague, President Tolentino, for having its own Olympic Hours TV series. This is a very monumental achievement for him, and we are so proud to have a leader like him that actually bring the Olympic movement to the people. Thank you.
18: Manila, birthplace of Asia's multi-sport history. Noong

2013, naging sentro ng Asian sports ang Maynila nang idinaos dito ang first Far Eastern Championship Games. Tinanghal na isa ito sa mga predecessor ng modern-day Asian Games, decades before the first official Asian Games in

0: kung paano nagsimula bilang atleta?
1: Nagsimula po talaga ako sa Abra. Pinasok ako ng papa't mama ko sa clinic. Nagkaroon ng taekwondo clinic po kasi sa school namin. And then, 6 years old po ako noon, nag-start ako. At first, ayoko po talaga ng taekwondo.
2: Bakit?
1: Mas gusto ko yung basketball.
0: Basketball yeah, na naman.
1: Mas gusto ko po talaga yung basketball. Mas gusto ko may kasama ako lagi. Parang gusto ko 5 kami, mga tropa.
0: Ilang medal ka rin sa SEA Games?
1: Yes po. 3 times gold.
0: 3 times gold.
2: Sir, bakit nagtuloy-tuloy ka sa taekwondo?
1: Yung papa ko po kasi parang na-vision niya na yung Olympics po talaga. Parang nadudamat na nga po, sabi nila.
2: Wow!
1: Yeah, parang nakita na niya. Kasi gusto ko po talaga, basketball talaga ako eh. Basketball lover po talaga ako. And then, di niya ako binibilan ng sapatos kahit ginagalingan ko na. So, ang ginagawa lang ng mga teammates ko, pinapahiraman lang ako ng sapatos.
0: So, sipa na lang ng sipa, taekwondo.
1: Sabi ng papa ko, no, taekwondo daw talaga.
0: Si so, Juliana, paano ka nagsimula sa taekwondo?
3: Originally po, dapat for self-defense lang. Kasi pinasok po ako ni father ko in taekwondo for self-defense. Tapos, yung coach ko po, at the start, he said to start competing na lang muna. So, nagko-compete po ako for both Kyrgy and Pumse po at the time.
0: Oh, di nga nila alam. Si Juliana, from ano to eh? Illinois.
3: Opo.
0: Chicago. Ang pamilya nito, hindi baliktad eh. Ikaw ang pumunta dito.
3: Opo.
0: Hindi mo na, tuwing December ka na lang umuwi.
3: Opo.
0: Sa state. So, ganun, di ba? Mas nagusto mo mag-stay dito sa Pilipinas. Since Opo. When?
3: Since 2023 pa po ako dito okay. Sa Pinas.
0: Then UST, di ba?
3: Yes.
0: Okay. Si Tatiana, paano naman tayo napunta ng taekwondo?
2: Paano mo nahiligan ng taekwondo?
4: Correct. Ano po, kasi nung bata po ako, makulit po akong bata eh. Makulit po ako, tapos nung pina-check po ako sa pedya ko, parang sabi po niya is, i-enroll daw po ako sa sports para pag-uwi ko, pahinga
2: pagod na.
4: Pagod na. And una po is dapat tennis. Pero wala po kasing tennis sa Valenzuela, kaya linipat po ako ng taekwondo. And then, ayun po, nagustuhan ko na din
2: nagustuhan
4: po. Opo.
0: Mahaba ang sipa nito. Kaya yung last second, tinamaan mo eh, di ba? Pak, last 1 second, pak. Tinamaan mo sa mukha, sa ulo, tapos. Tapos ng laban, di ba? Big points yun.
2: May question ako para kay Kurt. Katulad mo, alam ko yung pressure pag isa ka ng Olympian. May pressure ba sa'yo dito sa Asian Games? Knowing na may experience ka na bilang Olympian.
1: For me po talaga, hindi po ako nagpadala sa pressure this time. Kasi last na Asian Games ko po, parang pressure ko masyado yung sarili ko. And then I heard President Bumble during the send-off, no pressure. Pero todo nyo na. Yun lang po yung nag-base lang po talaga ako noon. Yeah, nag-base lang po talaga ako noon hanggang papunta na ako ng Asian Games. Pero before that, hindi pa nagsimula Asian Games. I was pressured na ano din po ako. Dami ko din pinagdaanan.
0: Ito, Juliana and Tatiana, sa mga batang atleta na katulad nyo, si Kurt naman, Olympian na yan eh. Gano'ng ka-importante sa inyo yung murang edad pa, naka-experience na, anong major competition, kagaya niyan, Asian Games, no? Ano ka importante sa inyo yan?
3: Well, since bata pa po, for me, just taking it one step at a time. Kasi ayoko yung nagmamadali or yung masyadong nag-iisip sa kung ano yung pwede mangyari. Mas, for me, important is today. Kung ano yung magagawa today, what can I improve today. So, taking it not only one step at a time, pero one day at a time din po. Like, isa-isa na.
0: Kabado ba kayo nung nasa Asian Games?
3: Opo.
0: Super kabado.
4: Opo. Pero yung kabado po na excited maglaro. Ganun po.
0: Ganun din yun, ano? Lumabang kayo ng rounds.
3: Yes. Diba? Opo.
0: Rounds pa, bago dumating ng finals.
3: Opo.
0: Siyempre, di ba?
3: Opo.
0: So, talaga yung dinaanan nyo.
3: Mm-mm.
0: Yung dinaanan nyo na tarunin lahat, no? Lahat kayo. Kayong tatlo, no?
2: Alam mo yung kabado kayo, ano yung sinasabi nyo sa sarili nyo before kayo papasok sa mat?
4: Ano po, parang gawin lang po yung best, mag-enjoy ka lang po, huwag masyado mag-isip, huwag masyado mag-overthink, isipan mo lang, gano'n po. Yun yung palagi ko po sinasabi.
2: So yung nasa mindset is, di mo nang result, I have to do my best.

0: Opo. For myself and for my for yes, Philippines.
1: Opo. Opo.
0: Galing.
2: Galing, galing ng ano ng taekwondo team natin ano. So, teka, lahat parang lahat kayo UST.
1: Kami po
3: dalawa.
0: And you, and you. And you
2: University. Anong course mo ano, Maika?
4: Sports management po.
2: Oh. Tasiana?
1: Tourism, hospitality po.
2: Okay, so first year and
1: second year po.
2: Okay, so inaantay na rin kayo ng schools, no? Sa
0: grabe sa, ang bata, no? Grabe.
2: Inaantay na kayo ng school sa Heroes, ano nyo, ng, ano, ng UST. UST. And pati ito si Kurt, no?
0: So UAP talaga
3: na,
0: nakapag-produce ng medal ngayong Asian Games. Juliana sa Pumsay, kailangan talaga na matinding practice, no?
4: Opo.
0: So, kailangan mong i-master yung technique or yung form.
4: Opo.
0: Kumusta yun? Kumusta yung preparation mo?
4: Siyempre po, ano, mahirap din yung preparation bilang Pumsay player. Pero then again, minahal ko yung sport na to. So, I'm willing to dedicate my time and to give sacrifices na kung ano yung need kong i-work on, that's what I need to do. So, yun nga, back again sa one at a time ko na hindi ko pagsasama-samahin lahat. Kung ano yung need kong i-work on, yun muna. Tapos kung okay na, next naman. So, taking it isa-isa lang.
2: Oh, pero unlike kay Jeyus na ano, na virtual, yung sa inyong event, sure yan. Meron yan sa ano, sa SEA Games. Meron yan sa LA. So, anong paghahanda ang ano, ang especially SEA Games, mas malapit yun eh. Next year sa Kuala Lumpur?
5: For me po, dahan-dahan lang. Parang enjoy lang talaga yung proseso po. The more kasi na ina-enjoy yung proseso or paghihirap sa training, dun kami mas nakakaaral, mas naaral namin yung sarili namin, paano namin i-handle yung sarili namin sa court, on and off the court. So, kailangan namin talaga aralin po talaga lahat.
2: Yung focus mo rin, ano? Kasi yes, may pamilya mo.
5: Yes.
2: Kumusta
5: yes.
2: naman ng family mo?
5: Yun, very jolly po yung dalawang anak ko po. Si
2: diba?
5: Cairo tsaka Arman.
2: Di ba?
5: Yes.
2: So, yung focus mo, hati. Pero, yes. Di ba, may pamilya ka na, may dalawang anak ka na.
0: Nababalance mo.
5: Yes. Diba? Pero sila po yung inspiration ko na nagbibigay
2: like sa akin. Like dito sa dalawa, hindi ko alam kung sino yung inspiration itong dalawa. No? Maika? Alam ko yung nasa US nga ang family mo. No?
4: Opo.
2: So, hindi ba dumadalaw dito?
4: Ako po yung umuuwi. Pag Pasko po ako po yung umuuwi sa kanila.
2: So, of course, alam na nila yung nangyari nung Asian Games. No?
4: Opo.
2: Di ba? So, namimiss ka lang ng family mo from... Sa 49 kilogram na ni Tatiana, no? Napakaraming kailangan isa lang alang doon. Yung bilis, lakas, strategy, lahat yun, ano? Ginamit nyo sa Asian Games. Ano pinakamahirap?
1: Siguro ano, po.
2: Sa nangyari doon, ahamon?
1: Yung ano po, pagbabawas po ng timbang. Kasi nga po, 49 kilograms 49. Po.
2: Everyday ba ang weigh-in?
1: Hindi naman po. Parang may one-day recovery po kami. So for example po, tomorrow po yung competition. Ngayon po yung weigh-in namin. Pero may parang random weigh-in po kami the day ng competition.
2: Susunod na laban. So, nakaangat ka na. 16, 8, 4.
0: Ilang
2: weigh-in
0: percent
2: ulit.
0: Na?
1: 5% po.
0: 5%
1: opo. Na. So sa 49 kilograms, dapat hindi po ako lalagpas ng 51.45 kilograms. Ganun po.
0: So kailangan... Ano yung motivation mo habang naglalaro? Habang parang may lakas pa kaya ako? May ganun ka bang worried? Or wala? Ibigay ko na tong lahat?
1: Ano po? Siguro yung... Pag mag-uumpisa po ako maglo-lose weight, siguro isip ko, hala, parang medyo malaki-laki itong ibabawas ko. Paano kaya yung nutrition ko? Paano ko kaya parang isi-strategize ko na po paano yung recovery ko? Paano yung kakainin ko sa training? Kasi importante nga po yung nutrition talaga.
0: Yung recovery, no, one day lang.
1: Opo, yes po. Kasi nakaka-affect po siya sa performance, hindi lang po sa mismong laban, kundi na rin po sa training. So, kailangan din po talaga ng proper nutrition. Ayun po.
0: Kurt, matapos mong makuha ang silver medal sa Asian Games, ano talaga ang naramdaman mo? Mas nanaig ba ang saya dahil nagmedalya ka para sa Pilipinas o may panghihinayang ka, gusto mo rin makuha ang gold? anong natutunan mo rin sa competition ito?
2: Siyempre, gusto kong goal.

0: Yeah, oo, gustong-gusto mo ng gold.
1: Pasakay pa lang po kami ng eroplano na I'm just eyeing the gold medal po talaga para sa bansa natin. Kasi I know this is my biggest comeback din kasi hindi ako nakapasok ng Paris nga. And then from SEA Games, I got only bronze. So talagang inaral ko po lahat talaga yung mga pagkakamali ko, madami akong lesson. And yun, tinulungan din ako ng pamilya ko talaga na makabalik sa taekwondo na to, na laro, na gusto ko talaga makaulit makalaro sa Olympics. So, naging emotionally, lahat na po, naghalo-halo na. Parang...
0: Nanginayan ka ba na hindi mo nakuha yung goal? Pero ginawa mo yung best mo eh, para sa Pilipinas.
1: Yes. So... I know I did my best and I know God has a plan for me. So I'm just happy na nakauwi tayo ng silver medal.
0: So next goal natin ay, anong next goal natin?
1: Next goal po natin, kailangan makapunta tayo sa Olympics and makuha po yung gold na
0: medal.
2: Juliana, yan, silver medalist ka na sa Asian Games. Kapag binalikan mo yung performance mo, masaya ka na ba na yun ang resulta o may parts doon na sabi mo, oh, sa susunod, mas pagbubutihin ko to?
3: Siguro po sa akin, no regrets po talaga pag nagpo-perform. You're there na eh. Lalo na po, it's a big stage. So, binuhos ko na rin po yung 100% ko nung laban. So, wala naman po akong babalikan na sana mas ginanto ko, sana mas ginalingan ko dito. For me, that was my best. And proud na rin ako na may nauwi din akong silver medal.
2: Oo naman. May weight category yan eh, di ba?
3: Ay, sa amin po Pumse, wala.
2: Hindi, yung Pumse, si ano pala, si Kuyugi, di ba?
4: Meron po kami.
2: So, advantage, di ba?
4: Oo po.
2: Advantage.
0: Gusto niyo bang tracksuit niyo? Kumusta ang tracksuit niyo?
1: Maganda po.
0: Maganda, di ba? Maganda. Ang ganda ng kulay.
1: Parang, pagpunta kami dun, parang nasa war talaga kami kasi naka-red po kami. Ready for war.
0: Pero ang ganda ng design.
2: Huwag niyo tanongin kung sino nag-design
0: niya. Malalaman kung Pilipinas talaga po.
2: Huwag niyo tanongin. Yan din yung, ako nag-design, yan din yung blue-white version. Diba? Pag blue, yun ang ginamit natin ng SEA Games.
0: Yes.
2: So,
0: sana meron din
2: red,
0: ganda.
2: Asian. Yes. So, yung white, yung mga world, mga nag-world, tsaka sa Asian, AYG ata, white ginamit natin. Pero nandun pa rin yung mga tourist ano natin, tourist attractions natin, no? Yung Pilipinas pa rin.
0: Ano ang susunod na gusto nyong maabot sa career nyo? Ngayon pa lang na may pinaghahandan kayong susunod na competition. Asian Games ba ulit, SEA Games, Olympics, or World Championship? Kayo, ano pinaghahandan?
4: Next year po, ang Kirugi po, meron po kaming World Championships po. And siguro, and SEA Games din po. So, yun po yung pinagfo-focusan po namin. Since pag nanalo po kami sa competition na yun, malaki pong ranking points for LA Olympics.
2: Kurt?
1: Yes, ganun din po. Yung World Championship po talaga. Tsaka yung SEA Games next year.
2: Yung mga continental pa yan, no?
1: Yes po. Para pag nakuha natin yung gold, malaki yung chances natin na makuha yung ticket for Olympics po.
2: Ganun din, Maika?
3: For me po, nagpre-prepare po ako for the upcoming IMAG. And next year, SEA Games din po yung susunod kong tatry habulin. So, training lang ng training.
2: Oh, baka meron kayong gustong batiin bago tayo mag-paalam.
1: Gusto ko pong batiin yung
2: buong... Tagabra.
1: Yes, buong Tagabra. Maraming salamat po sa support nyo. And sa Philippine Olympic Committee, lalo na kay President Bumble Tolentino, and sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato, maraming salamat po sa support nyo. And sa buong PTA na nakasubaybay sa amin sa Taekwondo, maraming salamat po, lalo na kay Grandmaster Hong. And sa mga staff po sa PTA, maraming salamat po. Tuloy nyo po sana kaming suportahan.
2: Sana.
4: Same din po. Nagpapasalamat po kami sa POC, PSC po, sa patuloy po na supporta niyo po sa amin. Sa Milo po, MVP Sports, sa PTA po kay Grandmaster Hong, sa UST po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa amin, sa mga coaches po namin, seniors and teammates po namin. And po kay God, maraming salamat.
2: Micah?
3: Ano po, pasalamatan ko lang din po ulit yung POC, PSC, and PTA sa buong support sa amin lahat. Also, sa coaches po namin, Coach Rani and Coach Jordan, super thankful po sa inyo na sinamahan niyo kami ni Kuya Gius this Asian Games. Sa mga seniors po namin and juniors and cadets na nanood and nag-support sa amin ni Kuya Jet nung laban. Also to my family, sa kahit super duper layo nila, kabilang side na ng mundo, binibigay pa rin nila yung buong support nila sa akin. So thankful po talaga for them. Thank you din Kuya Gius for for supporting me since tayong dalawa lang yung PUMSI player. Thankful po talaga ako kay Kuya Gius. So ayun lang.
0: Thank you so much. At dyan po nagtatapos ang ating programa, President Bumble. Malaking karangalan po sa akin na maging co-host ng programang ito. Muli, salamat. Ako po si Heidelyn Diaz.
2: Maraming salamat po, Heidelyn. At ako naman po, si President Bumble. Salamat sa pagsama sa amin sa Philippine Olympic Hour, kung saan binigyan natin ng halaga ang tagumpay at pangarap ng ating mga atleta. Hanggang sa susunod mga ka-sports na episode, patuloy nating suportahan ang Philippine sports. Mabuhay ang Philippine Olympic Committee.
0: Mabuhay ang mga atletang Pilipino.

0: Ang storm signals, wind signals talaga ay binibigay namin ahead, no? Kung signal number one, may lead time yan na 36 hours.
1: Ah, okay.
0: 24 hours ang signal number two. So para makapaghanda ng maaga, no?
2: Okay. Yeah.
0: Ahead Tama. Of nandiyan na yung hazard. So kung minsan mali ang pag-interpret na kapag nag-issue kami ng warning ay does not mean na kaagad-agad ay maramdaman na yung hazard. Yeah.
2: Again, kasi pag binibigyan ng lead time yung mga tao to prepare.
0: Yes. Kung may bagyo, but kapag itong mga malalakas na mga pag-ulan, ang pag-forecast ng rainfall is really quite challenging. And in fact, isa sa mga gaps pa rin na in-address namin in the forecast operations. Lalong-lalo na yung biglang ulan lang at very limited yung area na naapektuhan.
1: Yes.
0: No? Ito yung mga localized na mga pag-ulan caused by, like say, thunderstorms.
2: Okay.
0: Ito yung weather system.
1: See, there is a pronouncement na may pero, super El Nino.
2: Oo nga eh.
1: Di ba? Ba?
2: What makes yung El Nino na ito super? Anong sabihin ng super compared dun sa regular El Nino that we experience every few years?
0: Yeah, super or very strong. Kasi very strong or super El Nino is the same term. Although medyo formal at yung ginagamit ng World Meteorological Organization is very strong.
2: Very strong.
0: Ang super is a term siguro na ginagamit ng media, ng other,
2: okay.
0: Para
1: madaling okay. Mass distinction.
0: Yeah,
1: okay.
0: Almost the same.
1: Okay.
0: Nasusukat ito or base sa kung gaano kataas ang pagtaas ng temperatura ng ating karagatan, particularly na sa Dagat Pasifiko, Central and Eastern Pacific. Kasi part ito ng ang El Nino ay part ng climate system natin at ito'y nangyayari kapag tumaas ang temperature ng ating karagatan. Nangyayari po ito between 2 to 7 years and then kuminsan tumatagal ito ng 9 hanggang 12 months. Now, kapag may pamantayan, no, kung gaano kataas, kapag more than 2 degrees centigrade ang taas nito sa pangkaraniwang temperatura, ma-classify natin na very strong ang El Nino.
1: Yun po yung super El Nino. 2 degrees lang, ha?
2: Yung po 2 degrees na yon, ito po yung sa increase dun sa ocean temperature o sa atmospheric temperature?
0: Increase ng ocean temperature.
2: Okay.
0: Dito sa may central and eastern part ng tropical Pacific, bali temperature anomaly, meaning ang increase sa average temperature.
1: You know, from a governance standpoint, mayors have been empowered to declare classes, no classes. So, several times, dineclare na walang pasok dahil sobrang init.
2: Heat wave.
1: But generally, ang impact ng El Nino on the economy, especially on agriculture, on energy, on energy cost, energy supply, commercial establishment, businesses. Ano po yung nakikita niya posibleng epekto nito para mapaghandaan po ng gobyerno?
0: Kapag may El Nino, lalong-lalo na ito, in-expect natin na very strong El Nino starting this month. Inasahan natin na may kakulangan na ng tubig ulan.
2: Okay.
0: At ang karaniwang epekto nito ay tumataas din ang temperatura. Of course, kapag mataas ang temperature, kalakip nito yung mataas ng ang heat index kapag mahalumigmig or very humid ang air.
1: Mahalumigmig.
0: So, hindi pa naman natin naramdaman ito, particularly dito sa Metro Manila, but in some provinces ay may mga manifestations na may mga effects or impacts na ng El Nino. But in the coming months, maramdaman natin ito. Lalong-lalo na nag-terminate na officially ang pag-asa ay DOST pag-asa ay nag-announce na tapos na ang habagat season. So now we are now transitioning into amihan. So kapag during the amihan at of course nasa transition period, medyo less na yung mga pag-ulan kumpara sa mga naranasan natin during the habagat. And of course during amihan medyo medyo malamig pa yung hangin, but pag nag-umpisa na during dry and warm months, umpisa February next year, ito yung maramdaman natin ang tindi ng impact ng El Nino,

0: kakatulong lang po 'yon on a long term ma-address ang water supply for various purposes.
1: Yeah.
0: Irrigation, irrigation
1: drinking
0: for,
1: water,
0: for domestic use, power generation. So mahalaga po 'yon, particularly sa irrigation, no, in the agriculture sector.
2: Ito po, Dr. Servando, October pa lang, there are at least 100 areas na nag-declare na ng state of calamity. Una, are you aware ba po kung saang mga lugar to and related ba po ito dun sa El Nino phenomenon na ito?
0: Yes, 106 areas, but not necessarily provinces. Ano? Yeah. May mga local government units na nag-declare na ng state of calamities because months na nagkaroon na...
2: Mga anong areas po ito sa pagkaalam nyo?
0: Well, I cannot identify exactly, but... end of September, mayroong 7 provinces na na-declare na or naka-experience ng meteorological drought, meaning medyo prolonged na karoon ng reduction of rainfall. Mga sa Bicol region, ito yung probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes.
2: Okay.
0: At sa Visayas, ang Negros Oriental, ang Western Samar, at Siquijor nasa drought na. So may mga local government units or municipalities siguro na nag-declare na ng state of calamity. Even in Iloilo, there is one municipality, I think, nag-declare yung Dingli. And then, of course, may mga areas din na naka-experience ng dry spell, no?
2: Uh-huh.
0: Ito yung Capiz, Leyte, at Misamis Oriental. But of course, yung mga probinsya na lalong-lalo na agricultural areas na nag-rely lang sa rainfall, not irrigated, no? So certainly sila yung mga mapiktuhan.
2: Uh-huh.
0: And likely, the local government units, ito yung nag-pass yan na mag-declare ng state of calamity. Para ma-utilize siguro yung resources, no?
2: Yeah.
0: Para ma-address itong, lalo na nag-umpisa pa lang ang very strong El Nino.
1: But I'm just curious, as a scientist, this is nature-driven. Di ba? This is nature-driven, you declare a state of calamity. What can you do? What can the national government do to mitigate the impact? Let's say, sa sobrang init, manungnat. There was a time nagkaroon ng rotating brownout sa Metro Manila. Ang sinisi ng service provider, yung weather, kasi sobrang gamit daw ng aircon.
0: Yes.
1: Umiinit yung mga kable. I read that. Nilabas natin dito. So we expect that to recur. Di ba?
0: Yeah.
1: Yun ang ibig sabihin nun. So, ano ang posibleng gawin ng gobyerno dito?
0: Well, Ang ating pamahalaan ay kumikilos naman po at ma-address ang epekto nitong very strong El Nino. In fact, it's a whole nation approach. Lahat ng mga ahensya na maapektuhan at mga sektor na maapektuhan. Kaya mayroong task group na nabuo.
1: Yeah.
0: Of course, involved dito yung agriculture sector, water resources sector, energy, public health,
1: Education, and of course,
0: yung safety, public safety. So may mga mahalagang measures, interventions na mga pinairal ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno. At ang DOST Pag-asa ay nandito po. Ang aming pangunahing role dito ay magbigay ng science-based information.
1: Pero based on your science, based on your predictions, ano sa tingin nyo yung posibleng gawin ng local government? One, to address heat, kasi malaking payong, hindi naman pwede. based on science, oh. Kasi the word alone, super El Nino, brings fear, eh.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Yes,
1: is this just happening in the Philippines, by the way?
0: Yes, hindi lamang sa Pilipinas. Actually, may mga bansa din na similarly na apektuhan. Dito sa
2: Pacific area,
0: sa western side of the Pacific Ocean. Yeah. Of course, Indonesia, Vietnam, even Australia.
2: Ito, Dr. Servando, curious na ako. Kasi may mga nag-declare na nga ng state of calamity na areas. Ang tanong ko, meron ba mga areas sa Pilipinas na magiging minimal yung impact naman ng very strong El Nino?
0: Sa ngayon, no, currently, may mga lugar pa naman nakakaranas ng mga pag-ulan. By the way, kapag may El Nino, it does not mean na talagang completely walang ulan. Ano?
2: So reduced
0: may,
2: lang.
0: May reduction lang. And we expect naman na may mga biglang pagbuhos ng malakas ng pag-ulanan, although localized. So may mga, for now, from starting October hanggang December siguro, base sa aming projection, may mga lugar naman na hindi pa totally severely affected
2: so
0: by
2: El Nino. So ano po yung mga lugar na ito, historically, yung hindi masyadong naapektuhan?
0: Ito po yung nagkakaroon ng mga pag-ulan in the past. Like for example, dito sa Luzon, no? Dahil sa bagat, ang kanlurang bahagi. So it takes months ba bago maranasan natin yung totally dry. So ito yung mga areas na nakaranas na ng kakulangan ng ulan. At of course, expect na in the coming months ay magiging more severe at magiging less ang rainfall. Ito yung matinding mapiktuhan ng very strong El Nino.
1: Between the three major islands, Luzon, besides Mindanao, di ba? Well, Mindanao is known for its good weather.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Eh, ang Luzon naman, Baguio, Antipolo, Tagaytay, yes, and a few more areas, di ba? But in the case of so Mindanao, how will Super El Nino, anong impact po niya? Considering it's also our food basket.
0: Yes, ang epekto ng El Nino varies ano, from location to location. Looking at Mindanao, dahil medyo malawak, sa ngayon, in fact, nagkakaroon ng mga papag-ulan dahil ang tinatawag naming ITCC, ito yung weather system, nagbibigay ng mga pag-ulan. But may mga lugar talaga na medyo dry na in the past months, like nakita namin yung Caraga na na-declare din na medyo under dry spell or drought. But of course, may mga mountain, in terms of temperature at mga pag-localized na mga pag-ulan, may mga mountainous areas like Bukidnon. Ito yung for now, hindi ganong napiktuhan.
1: Dahil mapuno pa yung lugar nila?
0: Yes, of course.
1: That's the primary factor?
0: Yes, opo. And of course, along coastal areas, particularly yung silangang bahagi, dahil ito yung mga exposed sa impact. Kaya the reason yung Caraga, like may mga provinces na in the coming months ay makakaranas ng dry spell or drought, but not the whole Mindanao. But comes February, March, and of course April, halos the whole country ay maapektuhan na ng Super El Nino base sa aming rainfall projection.
1: So will this be a warm Christmas season? Di ba?
2: Well, it's not a rainy Christmas season.
0: Yeah, with our projections in temperature, relatively warmer, no?
1: Okay.
0: Maaring natin sarili na hindi natin maramdaman ang lamig. May mga lamig, but short-lived siguro.
1: Short, madaling araw,
0: but,
1: at best.
0: Relatively or in general, is relatively warmer.
2: Dr. Servando, kapag may El Nino ba, automatic na ang kasunod na ay yung La Nina naman. But before you answer this question, the spokes will return after the short break.
1: Sequential ba?
3: The mornings we want.
4: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
3: Sure.
4: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
3: Real talk.
4: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
3: Playful.
4: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola. Oo.
3: Straight.
4: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
3: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
5: satisfy my curiosity.
6: MegaWide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
5: What's your me time?
7: Like fixing here, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
6: See a different side of the country's leading business figures.
7: Walang basagan ng script.
6: And opens up about the man behind the name.
7: Siguro hindi ako nasagutin.
6: Join Jonathan Revelas, Phil

0: bigay na kami ng advisory na there will be El Nino in the coming months. And true enough, nangyari. At nagbigay din po kami ng indication or forecast na during the habagat season ay ma-strengthen, ma-enhance, and makaranas muna tayo ng mga lakas ng mga pag-ulan, lalong-lalo naman sa kanlurang bahagi ng bansa. And then it will be followed by relatively dry, or there will be reduction, significant rainfall reduction in the coming months. So dahil sa nagbago or nag-advance ang technology, nakapagbibigay kami ng mas reliable na information upang makagawa ng mahalagang early action, no? At hindi lang magpagplano, but action na kasi, you know, ang ating pamahalaan.
1: For home consumption, marami nang bumibili ngayon ng mga water containers. Di ba?
2: At nagsa-stockpile ng tubig.
1: Tubig. You know, when I was mayor, well, we will do it. Naabutan ko yan, yung panahon na yan. But we will also giving warning signs sa dengue.
2: Kasi,
1: magkakambal yung problema ng yun.
0: That's correct.
1: Magkakambal yung problema ng yun.
2: So, tama ba po yan? Nakakagumid ba po niyo yung gano'n? Mag-stockpile ng tubig?
0: Tama po. Mahalaga na mag-ipon ng tubig, but in a safely manner.
2: Okay.
0: Mag-ipon ng tubig, but it does not mean na ipunin mo ng matagal. No? I-recycle mo siguro. And of course, safely, meaning takpan ng maigi para hindi papugaran ng ang tawag nun, larva ng lamok. At alam naman po natin.
2: Dengue.
1: Kaya ako natatawa. Pati mga magsasaka nag-aaway dyan na doon sa irrigasyon. Dahil sa kakulangan ng tubig, yung water pump. Di ba? Lalo pag rice production kasi malaki ang konsumo. Ang ginawa naming shift po dati noon para hindi mawalan ng hanap buhay yung mga magsaka. High value crops. Kasi lesser water. Than rice production. Will that be a good recommendation now for the Department of Agriculture, for the Department of Agrarian and Reform to start shifting?
2: Di ba mayroon ng government agency na ganyan ang recommend? Mag-shift to mga kabote, root crops.
1: Ang tawag nga namin ito, pinakbet farm. Lahat ng gulay ng pinakbet, tinatanim isang farm lang. Merong bahay kubo farm. Ganun o eh.
0: Yeah. Although yung, siguro yung Department of Agriculture ang makapagsabi nito, but nakikita naman natin na at of course ang proper cropping calendar mahalaga, timing ng pagtanim kung kailan, of course yung pag-select ng mga variety of yung mga crops or na lalo na mga drought yung resilient na mga kwan, no? Mga variety, even yung ating mga kababayan, no? Pagtatanim ng mga vegetables, piliin yung mga variety na yung medyo resistant to mga ganitong panahon, no? Kakulangan ng tubig at medyo mainit na panahon.
2: Ito pong rationing na ginagawa ng water companies, again, in anticipation ng mga water shortages, justifiable na ba po ito ngayon at this point?
0: Mukhang hindi pa namin nakikita kasi sa mga major dams na aming minomonitor in coordination with the dam operators, nakikita naman po namin dahil sa epekto ng habagat, halos na puno yung mga dams. So, for domestic use and even in irrigation, based on the data that we have, for now, ay nandyan pa, sapat pa to, para mag-sustain o ma-provide yung mga sectors na kailangan ng...
1: I'm just curious, so, Doctor. Sa For Metro Manila, saan kinukuha yung tubig na nirarasyon? Kung may water shortage, where will they get it? And how safe is that water na binibigay ho sa ating mga... At panahon din ng sunog to, ah.
0: Yeah.
1: Pag mainit.
0: During the...
2: Ay, sinabi nga ni Doctor.
1: Yun ang problema. So, for Metro Manila, with 20 million people living here, saan magagaling yung tubig natin? For emergency purposes lang.
0: Of course, for domestic use, ang Gat Dam, ang primary source ng tubig sa Metro Manila, di ba? Okay. And kapag may mga kakulangan ng supply, normally yung mga extraction ng

0: Hindi, tsaka kung totoo nangyayari yan dati, bakit ngayon lang natin nakikita yung gaano kadaming nananakaw talaga sa kaban? Hindi naman nagkakaroon dati ng mali-maletang mga issue. Ngayon lang naman nangyari yan.
1: Well, PRRD said Kong Eric Yap was involved in interfering with the district engineer.
0: Like I always say, there's ordinary corruption and there's extraordinary corruption. Yeah. Yung nangyari dati, sabi mo nang okay, may mga konting nangyayari ganyan. From time immemorial naman yan, since time immemorial. Pero ngayon yung systemic na at the legislative level, pinagpaparti-partihan na ang kaban ng bayan, iba yon. It's extraordinary.
2: Pero let's ask the insider, yung Duterte administration, for 6 years makakasama kayo ni Presidente Duterte. What did you see during those days na naglilinis din si Pangulong Duterte at that time?
3: Basta alam mo sa kanya, pag may na...
0: Whiff.
3: Narinig siya na kahit na anong katiwalian, tinatanggal niya eh. Yung iba, yung akala niya na nag-resign, hindi totoo yun. Talagang tinanggal niya. Ang iba, ayaw niya lang maibaras, pinapa-resign na lang.
2: Yeah, natatanda ko, may kinuwento siya, sinipa pa daw niya sa pinatawag sa palasyo, sinipa.
3: Oh, totoo yan.
1: Eh, hindi naman niya napakulong si Kong Eric Yap. I would have to disagree with Attorney Jimmy. While I agree, right now it's systemic. It was also systemic noon. Apo chair si Eric Yap noon eh.
2: Tsaka we can...
1: Manny Pacquiao already revealed. Flood control, rock netting. President Duterte said nakikialam si Eric Yap sa district engineer. Walang ginawa.
2: Kaya nga it's an accumulation of the past administrations na naging, kaya naging systemic. Hindi na bago sistema, kaya systemic.
3: Anyway. Actually, yung corruption nun, ever since may corruption eh. Sa panahon pa ng Kirino, di ba?
2: Yeah, yeah.
3: Lumaki lang ng lumaki.
2: Kaya sinasabing systemic eh. Anyway, now let's go sa mga kaganapan sa impeachment. Kasi si attorney, your fellow kompanyera, Lorna Kapunan, said, copy-paste na lang ang mga statement ng defense team. Eh, lagi kang nasa prosecution, di ba, sa impeachment trial, lagi kang nakikita, dudong ka present, ever present.
3: Hmm.
2: Bisa nakuna ka pang naantok na rin tulad ni Congressman Navante.
3: Si Congressman Navante, naawa naman ako eh. Binabas nila, eh nakatulog eh. Anong magagawa mo?
0: Hindi natutulog si BBM, pero si Kong Benny natutulog.
1: Oh, wow! Bakit hindi natutulog si ano BBM?
0: Hindi, sabi, di ba? Hindi rin natutulog si BBM sa paglinis ng korupsyon. Pero si Benny tulog.
2: Sabi ni Kapunan, naniniwala ka ba sa kanyang observation na cut and paste daw ang defense panel sa kanilang mga ano, cap?
3: Bakit cap? Paano niya pinaliwala?
2: Parang inuulit.
1: Objection.
2: On the same grounds.
1: Misleading. Irrelevant. Competence.
3: Ibig sabihin may reason kung bakit sila nag-object.
2: Eh yung comment niya na para daw nilalaglag na daw ni VP Sara ang mga kasawa niya, si Manz Carpio at si former President Stara,
3: Bakit naman yung nilalaglag?
2: After she denied her connections to their bank transactions.
3: Eh, sabi niya,
2: di ba, walang alam.
3: Eh kung wala hindi naman talaga alam, ano magagawa mo?
2: Oh, para daw nilaglag. Yun ang comment, sidebar comment ni ano, Attorney Kapunan.
1: Let's clarify the context.
3: Kontrabida yun eh.
1: Attorney Michael Poa said na the VP doesn't recall having those bank accounts. So, does that mean only President Duterte opened such accounts? That's the implication.
3: Yung joint.
1: Si Attorney Poa nagsabi, ha?
3: Yung joint. Yes. Eh, talaga naman eh. Ang apparently doon sa lumalabas sa testigo, present lang si Inday nung kasi requirement yata yung pag-joint account. Mm. Pero the rest, wala talaga.
2: Mm. Doon sa manager's checks, di ba?
3: Kasi hindi naman siya kailangan eh. Kung may transaction yung isa, hindi naman siya kailangan.
0: Kasi pwedeng

0: really tough, though. I cried.
1: 2 weeks practice. We got there.
2: I did it, guys.
3: So I'm super proud of Gwen.
2: I like a hard workout. So for me, a hard workout is fun.
4: The Samurods. Happy together, Sunday, 7 p.m. The mornings we want.
5: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
4: Sure.
5: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
4: Real talk.
5: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
4: Playful.
5: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
4: Straight.
5: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
4: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Gurina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
0: You are still watching Politico Talks, a billionaire news channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Pag-usapan natin ang presko ni VP Sara para sugutin ang mga alegasyon ni Gracioso. Kanina, nakatatawa tayo sa Gracioso ni opening ni Abet. Sir, attorney, ano po ba yung sabi na pasa daw sa polygraph test ito si Gracioso sa NBI?
6: Walang problema.
7: Napakadali naman sabihin niya.
0: Patutuwa
7: niya, talaga puro kasi nungalingan niya. Paano si Madriaga din niya?
8: Walang evidentiary value.
7: Wala. Ang alay detector test.
0: Pero natutuwa ako sa anak mong si Paolo Panelo. Mataray din.
7: Oh, bakit?
0: Di ba yung mga banat niya kay Attorney Claire, yung mga rebuttal niya, grabe.
8: Maanghang.
0: Maanghang din. Nagbibiro nga kami, kasi dapat kaya nga nakaganito ako kasi we are trying to reenact the impeachment. Dahil si Claire Castro nakaganyan, si Luis nakaganito.
6: Para basti ako.
0: Pero kalaban ni, yun ang kalaban ni Paolo, yung mga nakaganito.
7: Talaga.
8: Ni Powa, nakagalitan ni Attorney Paolo Panelo.
6: Pero goods na sila.
0: Oo,
6: di ba? Palakihin, goods na yun. Ay, talaga.
0: Ano masasabi mo doon sa anak mo? Sa pakikipagbanggaan.
7: Mabait alam ko, pa yun.
0: Oo nga, mabait, alam ko gentleman
8: mabait,
0: siya.
8: Mabait,
0: oh.
8: Mabait pa yun sa lagay na yun.
7: Wala, mabait pa yun. Di mo pa nakakita ang ano nun. Ang pangil nun.
8: Kailan kaya lalabas ang pangil?
0: Pero mabalik tayo kay Gracioso. Do you think merong sinasabi na demolition job, sabi nga ni Paolo na may demolition, yun ang kanyang role, demolition job against BP si Sara.
7: Totoo naman yan. Bilang kay, hindi Sara, di ba, pati sa tatay, sinisiraan niya rin.
0: Oo nga. Eh bakit ganun lang siya lumabas? Sabi nga ni Attorney Jimmy, ikaw ang magsalita niyan.
6: Exactly. Kasi kung totoong mabigat yung daladala ni Gracioso, bakit ngayon lang siya lumabas? That would have been the most damning piece of evidence. Tapos, parang nabubulag tayo at nabibingi tayo kapag may evidence against what he says. Like nung sinabi niya yung April tsaka September 2019 na kay Jeffrey Tupas. Pero wala naman pala sa bansa yung tao. And yet we quarantine that na parang, sige, pakinggan natin yung iba pa. Dapat dun palang makita na natin na walang credibility yung tao na to and move on to other, to better witnesses.
7: Hindi pa yun. Di ba yung sa Marinduque, sabi niya, nandun si Inday Sara sa
6: Wala naman.
7: Isa pa, yung tsokolate. Allergic CPR.
0: Teka muna. Mas tiwala sa Tweety Bird ni Attorney Jesse.
8: Ano-ano? Kung demolition job ba si ano?
0: Hindi, mga...
8: Gracioso?
0: Sa sinasabi ni Tweety Bird sa'yo, mas tumatama pa kasi kay Gracioso. Yung heating average niya, napakababa.
6: May I add a question for Attorney Jess din?
8: Yeah.
6: Naniniwala ba kayo kay La Gracioso? Meron bang ano? Meron
8: ako
6: ba
8: hindi. Actually, may mga discussion sa prosecution panel if isasabpina ba or tatawagin si Gracioso. Meron siyang mga minority na advocates na isabpina siya. But the majority, and I'm not saying prosecution ako ha, mga Tweety Birds lang to like Mami Chu said, no? Ang discussion sa prosecution, thumb down si Gracioso, wag isabpina.
6: So,
8: kasi
6: si,
8: pampagulo lang.
6: So Trillanes tsaka Gracioso, parehong hindi pinatawag ng prosecution.
8: Ah, well, iba naman si Trillanes ha. Mas pabor ang prosecution sa kay Trillanes.
6: Hindi yun ang narinig
8: not
6: ko.
8: In terms of sabpina, not in terms of testifying, but in terms of love na love ng prosecution panel si Sentry.
0: Ako, iba tingin ko dun eh. Parang siyang pilalabas talaga.
7: Sasabog ang testimonya no, kung sinalang mo yun.
6: Si Trillanes o si
8: Gracioso?
6: Si Trillanes.
7: Love sila. Well, Madriaga, Trillanes, Gracioso.
6: Sama muna si Bicoy sa Asen.
7: Love sila.
0: Teka, gusto ko ma-recall.
8: Duda ko daw sa Trillanes part.
0: Gusto ko ma-recall yung nangyari in the presidential campaign noong 2022. Di ba, si Trillanes sa confrontation kayo sa bangko. Ano talaga nangyari doon?
7: Ganito ang nangyari doon.
6: Yan.
7: Sabi ni PRD,

0: galit siya kay Trillanes. Sabi niya, wala ba akong pera? Magkano ba pera mo doon? Sabi niya, basta alam ko, wala pang ilang libo lang. Sabi ko nga sa kanya, tinamaan ka ng magaling. Eh, kailangan mo ng pera para manalo ka presidente. Wala kang pera. Tawa ko ng tawa. Anyway, so sabi niya, pipirma ako ng ano, waiver. Oh, madali sabi, di ginawa ko. Pagpunta ko ron, di sabi ng mga bangko, sir, hindi naman pwedeng ilabas to. Sabi ko, bakit? Eh, joint account, sir, NOR ito. Kasi pag nilabas namin yan, eh baka in-demanda kami ng mga depositor. Baka mag-bankrun kami rito kasi kung joint account, wala namang pirma yung isa, ba't mo nilalabas? Mm. O, madali sabi, pagdating nung mama, sabi niya, Attorney Panero, nasa yung waiver? Ba't sa akin mo hinihingi? Hingi mo sa kanila. Tipunin tayo yung bank manager sa mga abogado. Can I have a copy of that? Sabi nung mga bank lawyer, we're sorry, it was given to us. It's now within the bank secrecy law. Hindi namin naibigay. O, di balik sa akin. Attorney Panero, wala na akong kopya. Akala akong kopya. Tatlo lang kopya ko sa kanila, akin, saka sa media. Punta ka sa media, kumuha ka doon. Asar na siya.
1: Ay, sabi niya. Wala.
0: Tapos punta siya. Oh, may waiver na. Ilabas niya na. Sabi sa kanya, sir, I'm sorry, we cannot release. Kasi yun,
1: joint account.
0: Joint account to. Walang pirma yung isa. Saka isa pa, sabi niya, ibang klaseng waiver ang hinihingi sa amin eh. Ang kasing nakalagay doon, certify that at no time, from the time of the opening of the account until this time, na may 200 million as claimed by this man.
2: Mm. Okay. I'm getting the impression that you are going to testify for the defense panel on that particular ano.
3: Wow!
0: Abay, kung patawag nila ako, bakit naman hindi?
2: So right now, wala pang ganong plano?
0: Wala.
3: Ay, ang ganda ng hunch ni Mami Chu, ha? Pwede.
2: Oo, yeah. Pwede. Kasi ngayon ko lang, kaya nga tinanong sa kanya, ano ba nangyari? Kasi nagkutugma. Diba? Nababakla.
0: Kaya diba sabi ko sa statement ko, lahat ng mga allegasyon ni ano, nung Renegade Rebel na yan, hindi inuulit-ulit niya, puro kasinungaling.
3: But I have to ask Attorney Panelo, ha, syempre, baka masampina ka nga. Uh-huh. Ang cross-examination question sa'yo ng prosecution, nakikita ko na.
0: Sige, kunyari, ikaw ang prosecutor.
2: Yeah. Okay. Okay. Play it out. Okay. Okay. Play it out.
3: Like this. One. Uh-huh. On record, sabi ng defense na, yun nga, VP Sara does not recall opening accounts. Because, ang sabi ng defense, that yung mga pag-open ng time deposit, yung pag-ano ng manager's check, yung account daw, and or.
0: Correct.
3: Meaning, President Rodrigo can act alone.
2: Oh, yeah.
3: May ganung defense, ha? Oh. Na even without the signature of Sara. Attorney Jimmy said that kanina, in the beginning of our show.
1: Meaning, parang account siya ni PRRD.
3: Yes. Oh. So, ang tanong ko, if it was true na sabi ng banko, we cannot give the account kasi solo waiver lang, akala ko pwedeng solo lang ni President Duterte to open a time deposit to issue a manager's check. Solo lang. Oh, pwede
0: iba,
3: na.
0: Iba yung waiver ng ano ng joint and or. Kasi kahit ako, kung ako depositor, nirelease mo yan, na alam kong joint, ay talagang, I will pull out all my money. Delikado pala. Ay, palagi rin ako naka-joint.
3: Isipin pa sa yung ka-joint?
0: Kahit pa. Oh. From the point of view of depositors, pag pumayag ka na mag-release, na walang pirma yung isa, dahil ako, palagi ako naka-joint sa asawa ko, abay, delikado ito. Sa tingin ko, tama yung decision ng banko. Magbabankrun sila.
2: Okay. Pero bakit ngayon freely shared sa impeachment? Kasi allowed by law.
0: Ano?
2: Yung freely shared, yung mga bank records na yan.
0: Eh, kasi sabi nila, part of the exception daw, but may no-object ka ng defense.
1: By the way, kaya nila sinasabi ni Kapuna na copy-paste yung objections, kasi copy-paste din yung ginagawa ng prosecution. Inuulit-ulit nila yung what we think on this side is a violation.
2: Oh, pero uulitin ko lang kay Attorney Sal.
0: No-object nga, pero payag naman doon si Escudero.
3: O, oh, hindi ba? May mga...
0: Sinusustain
3: siya.
0: Ang style ni presiding officer.
2: Gayahin mo muna.
0: I agree.
1: Sige, gayahin mo.
0: Gayahin niya na muna. Pinalalabas niya yung mga objection na sa screen. Ibang klase rin kago ito. Talatangalata.
2: Hindi, he has to give the both sides. Even the...
0: More on the
2: side.
0: Other side.
3: Although kanina, ang na-flash, ang nag-violate defense. Ang nag-flash kanina na violative defense. Na-flash yung pangalan ng dalawang revenue officers.
1: Nung revenue.
0: Hindi ko na alam.
2: Sa susunod tayo ma-flash.
1: Pero aksidente naman.
0: Teka muna, gusto kong pag-usapan natin yung 82 million, yung parang...
3: 820 plus million?
0: Hindi, yung 82 million ang pinaka... net income niya for so many years, yung total.
3: 820, not 82.
0: 820 million?
3: Undeclared wealth. Sabi nung forensic expert na CPA.
0: Hindi, pero yung unang sinabi, 82 eh.
3: Isang year lang yata. Isang year lang
2: in-add nila through the years.
3: Yung 2022 to 2025, the incumbency of VP Sara, 821 million.
1: Pero it still holds. It still holds the aggregate wealth. It's not wealth.
2: No. Anyway, ito kanina sa nabanggit mo na, bakit ang, kung kanyo, ganyan kayo ka-confident yung defense is very strong, ma-acquit si VP Sara. And
0: hindi na i-acquit yun. Kukonvict nila yun kahit na walang ebidensya.
1: Anong pecha? Anong pecha?
0: Eh, may ebidensya. Sabi nung ano, sabi ng spokesperson, December 16
3: daw. Napagalitan si spokesperson.
0: Meron pang nga.
2: Eh, kaya itatanong
0: ko. O, isa pa. Yung isang senador, di ba sabi niya, bakit pinapagalitan niya yung mga abogado? Bakit hindi niyo in-advisan?
2: Oh, yes.
0: In-advisan. Na bawal ito. Sabi
2: nga, lawyer ka.
0: Immediately sabi ko, tinan mo itong judge na ito. Hinusgahan na talagang mali pala yung ginawa. Violation. Correct. Ba't ka pa nag-judge? Hinusgahan mo, hindi pa tapos ang trial.
2: Hindi. Premise pa rin yung question ko. Kasi nabanggit mo yung Noel. Noel, ba't iniinsist na magkakaroon ng Noel?
3: Sa 2028?
2: Oo.
0: Kasi, pag nawala si Inday, iba ang tatakbo. On the assumption na si Baste, or si Bongo, or whoever, ang tanong ngayon ng the brains behind, ito ba, pag naging presidente ito, ipapakulong tayo ito o hindi? O definitely, papakulong tayo nito, itong grupong to. Pag si Lenny naman, saka si Pacquiao, ang maging presidente, tanong din ang brains, pakukulong ba tayo ni Lenny? Siguro, papakulong din kayo ni Lenny. Madali sabi, kahit sino maging presidente, dahil grabe ang kasalanan nila, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Let's continue being in power. Amen natin ang
1: constitution. I'm on record as saying that I always have said that lahat ng ito is to perpetuate power. And the reason why nagalit ako dun sa pag-break ng threshold is maraming beses na tayo nag-break ng law, pero ito lang yung nag-break tayo ng law to perpetuate the Marcos power.
2: Attorney Jess.
3: Pero ang question ko sa Noel, bakit ang mga DDS senators hindi hinarang yung Noel na BSKE? Kung ayaw na ayaw ng mga pro-Duterte, ang Noel sa 2028, the first obstacle was BSKE.
0: Ano ba yung BSKE?
1: Yung barangay
3: elections. Oh. Kaya sinasabi ni Aine Marcos, Noel sa 2028, dahil ginawang Noel ang barangay elections. Eh bakit hindi niya inarangan? Bumoto pa nga! Ikaw, Aine Marcos, in favor of the postponement of the BSKE. Tapos, ngangawa-ngawa ka ngayon na Noel sa 2028? Come on!
1: Pero with due respect, hindi yan yung ano lang ha, yung argument that immediately you can assume na porke hindi nila sinuport yung sa barangay eh.
3: But their argument kasi is maybe fixed by law eh. Kaya daw Noel sa 2028, why it's possible is because the constitution says the election for the president is every May 2nd unless fixed by law. Eh ganun din sa BSKE, unless provided for by law. So the first obstacle that they should have put was to
1: let's just be fair, ha? Ang barangay elections have been routinely suspended for many occasions dahil iba naman talaga ang nature ng barangay position. Huwag naman natin i-compare yung lowest unit of government.
3: But elections are elections.
0: Kaya muna. May reason to kung bakit nila walang eleksyon. Eleksyon na sa 2020.
3: Kaya,
0: assuming
3: ha?
0: Na meron, kontrolado nila mga barangay.
3: Na administration.
0: Correct.
3: Ni BBM.
0: Oh.
3: Ba't hindi inarangan ng mga Duterte?
2: Teka muna.
0: Ba't hindi inarangan?
3: Ba't hindi inarangan yung plano ni President Bongbong Marcos?
2: Meron
3: gusto
2: pa.
3: Gusto pala niyang kontrolin ng 2028 eh.
2: Meron
3: pa. Barangay machinery.
2: Bakit? Meron pang Supreme Court. Teka muna.
0: Bumoto ba sila? Lahat?
3: Yes!
0: All of them?
2: Teka muna.
3: Yes.
2: I must remind you, the Supreme
3: yes,
2: Court,
3: judge.
2: Meron ba? Meron Supreme Court na
3: pending. Attorney Romulo Macalintal.
2: Yeah. Within 2 to 3 weeks, makasabi nga ni
0: anong,
2: Attorney Mac.
0: Ano yung petition yun?
3: TRO.
1: Na? TRO doon sa
3: unconstitutional.
0: Ang alin?
2: Yung Republic Act 1, 2, 3, 2, 6.
3: Barangay elections.
2: Barangay elections.
3: No DDS senators voted against the postponement of the BSKE. Majority senators ang bumoto against. Soto, Risa,
0: kasama yun sa pananakot eh.
2: Okay. Ito na lang last question ko. Ito last question ko, Attorney Sal. Nabanggit mo na si Mayor Baste, baka maging ano. Eh sa mga surveys, si Lenny and Baste, mga top-notchers sa MAC polls. What does it mean to you for the PDP laban and you, PDP laban?
0: Tanda mo, 2 years to go. eh, number two na kagad itong si Baste. Mm. Samantalang wala naman siyang, supposedly, walang siyang national following.
2: Yes.
0: Bigla lang siya nung nagpakita siyang presidential doon sa witness stand, kaya biglang umakit.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na po at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
2: Satisfy my curiosity.
3: MegaWide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
2: What's your me time?
4: Like fixing here, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
3: See a different side of the country's leading business figures.
4: No, walang basagan ng street.
3: And opens up about the man behind the name.
4: Dapat siguro hindi ako nasagutin.
3: Join Jonathan Narvelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Bankero Unfiltered.
5: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
6: Ako naman, si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
5: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
6: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly. Wake up to a new perspective. Before you even step out the door, get a fresh take on the headlines shaping your day, preparing you for what's ahead. Join Apple David and Janina Vela on Metro Morning. Monday to Friday, 7 a.m. Simulcast on the Bilyonario News Channel.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Apple David, kasama ninyo para sa Metro Morning.
1: At ako si Janina Vela. Mapapanood nyo kami live sa Avante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
0: Simulan na natin ang umaga
1: sa

0: ating mga headlines.
1: Sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport umakyat na sa 4 ayon sa Department of Migrant Workers.
0: Depensa, gigisahin ang forensic experts sa matinding cross-examination sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Dating PCO Secretary Dave Gomez, binigla ni Pangulong Bongbong Marcos na papalitan ni PTV4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office.
0: Isang Pinoy arestado at isa pang pinaghahanap sa tangkang pagpupuslit ng ilegal na gamot sa law.
1: Umapaw na ilog sa Nepal, tinangay ang mga bahay at tulay. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 4 na Pilipino ang sugatan sa pag-atake sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Ayon sa ulat at ng mga otoridad ng Saudi Arabia, nasa 12 ang nasawi at 309 naman ang sugatan sa pinakahuling pag-atake. Another or daang-daang biktima ang dinala sa mga ospital at ang ilan sa mga sugatan ay nasa critical na kondisyon. Nangyari ang insidente habang pinaiigting ng Houthi ang suportado ng Iran na ang kanilang kampanya laban sa Saudi Arabia.
0: Para sa ating mga kaabante nating nasa Saudi Arabia, paalala lang. Naglabas na ng Department of Migrant Workers o DMW ang listahan ng emergency helplines na maaaring tawagan ng mga Pilipino na nasa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa seguridad. Layunin nitong matiyak na may maaasahang mapagkukunan ng tulong ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa oras ng emergency. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga Pilipino na manatiling kalmado, alerto at mapagmatyag sa kanilang kapaligiran. Hinikayat din sila na sumunod sa mga abiso at panuntunan ang mga lokal na otoridad para sa kanilang kaligtasan.
2: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
1: Ngayong trial day 38 ng impeachment ni VP Sara, nakatakdang sumalang sa cross-examination ng depensa ang financial forensic expert ng prosecution. Inaasahang malalaman din ngayon kung papayagan ng impeachment court ang pagdadrop ng prosecution sa Article 3 o ang bribery charges. Yan ang Metro Report ni Dexter Ganibe.
3: Posibleng pumasok na sa huling yugto ng presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ngayong araw. Nakasentro ang 38 araw ng paglilitis sa cross-examination ng depensa sa financial forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera na nag-uugnay sa mga bank records, tax returns, SALN at corporate documents ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Sa kanyang testimonya noong Biyernes, sinabi ni Cabrera na abot sa 817.87 million pesos ang umano'y hindi na ideklarang mga asset at kita ng mag-asawa mula 2022 hanggang 2025 na maikukonsiderang unexplained wealth. Mamaya, inaasahang susuriin ng depensa ang pamamaraan, mga naging pahayag at mga dokumentong ginamit ng eksperto sa pagbuo ng kanyang report. Pagkatapos ng cross-examination, maaring magpatuloy ang redirect examination ng prosekusyon at re-cross-examination ng depensa kung kinakailangan. Kinumpirma naman ng House Prosecution na inaasahang tatapusin na nila ang paglalahad ng ebidensya para sa mga natitirang article ng impeachment complaint matapos bawiin ang Article 3 o ang paratang ng bribery. Ayon sa impeachment court, naghain na ng manifestation ang prosekusyon kaugnay ng pagdadrop ng Article 3 at maaring magbaba ng pasya ang presiding officer sa issue.
4: The manifestation that was filed with the impeachment court will already suffice. Now, let's wait for the presiding officer to either act on it or ask a few questions regarding the matter.
3: Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Abante News TV.
0: Kamara, magdedesisyon na sa 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
5: The ayes have it. House Bill number 10.

0: ang mababatas ang tahasang inamin sa Billionaire News Channel na no ang boto nila sa 2027 budget. Kabilang na dyan ang grupong makabayan sa kamara dahil paliwanag nila ang budget sa susunod na taon ay magagamit sa pansariling interes lamang. Maging ang grupong akbayan ay hindi papaboran ang paglusot ng budget sa mababang kapulungan ng Kongreso.
1: Sige, sabihin ko na, ano, we will be voting no dito sa budget na ito for a number of reasons. Una, yung usapin ng transparency. Pangalawa, tingin natin hindi talaga tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan ang budget na ito. At pangatlo ay hindi ito nag-a-address sa iba't ibang mga krisis na kinakaharap natin.
0: Sa mensahe naman ay pinadala ni Kamanggagawa Party List Representative Ellison Fernando sa BNC, sinabi niyang posibleng no na ang boto niya sa 2027 budget dahil sa mga isyong kaugnay sa dole, transparency at pork barrel. Boto ng majority ng mga mambabatas ang kinakailangan para tuluyang lumusot ang 2027 budget sa House of Representatives bago ito maiakyat sa Senado. Para sa Metro Morning, ay Isaiah Mirafuentes, Abante News TV.
2: Hindi pa tiyak kung boboto para i-convict si Vice President Sara Duterte ni Senator Mark Villar sa impeachment case sa kabila ng paglipat nito sa majority block ayon kay Senator Robin Padilla. Paliwanag ni Padilla, magkaiba ang Senado at ang Senate Impeachment Court. Hindi dapat ipagpalagay na susunod sa desisyon ng majority ang boto ni Villar. Sinabi rin ni Padilla na wala siyang sama ng loob sa paglipat dahil dating kabilang din ito sa majority block. Sa ngayon na wala pa umanong ibang miyembro ng minority ang nagpapaalam na lilipat din sa majority block.
3: Nanindigan si Attorney Man Scarpio na personal niyang gastos ang mga credit card transactions na tinalakay sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Attorney Carpio, sarili niyang pera ang ipinambayad sa gastusin sa Japan, mga biniling Nike products at mga transaksyon sa Kuala Lumpur. Binigyan diin din ni Attorney Carpio na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga transaksyon na ito. Dagdag niya, hindi dapat ipalabas na mga gastos ito ni VP Sara o may kaugnayan sa kanyang mga opisyal na tungkulin.
2: Nakatakdang palitan ni PTV General Manager Lino Cayetano si Dave Gomez para o Dave Gomez bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Ayon ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong or ayon sa Pangulo na bypass ng Commission on Appointments si Gomez kaya magkakaroon ng pagbabago sa pamumuno ng ahensya. Si Cayetano ang magiging ika-anim na PCO Secretary sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pakoy talaga sa PTV, nagsilbi rin si Cayetano bilang alkalde ng Taguig City at kinatawan ng ikalawang distrito ng Taguig Pateros.
3: Itinigil ng Development Bank of the Philippines ang Infrastructure Contractor Support o ICONS program na inilunsad noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos matuklasan ng Commission on Audit na 4.09 billion pesos o 61.4% ng 6.67 billion pesos ang outstanding loans ng programa noong overdue noong December 2025. Nagkaloob ang ICONS ng pautang sa mga licensed infrastructure contractor batay sa inaasahang bayad sa kanilang mga proyekto. Sa program report ng DBP, umabot sa 106.78 billion pesos ang inaprubahang financing sa 536 loan accounts. Sa ngayon, hinahabol ng DPB ang mga hindi pa nababayarang loan.
2: China funds kay Vice President Sara Duterte, banta sa seguridad ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang Abante Report ni Aileen Taliping.
4: Maituturing na isyu sa pambansang seguridad kapag napatunayan na may katotohanan ng ulat Natumanggap umano si Vice President Sara Duterte ng pera galing sa China. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng expose ni dating Senator Antonio Trillanes III at testimonya ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment hearings na mahigit 300

0: milyon pesos umano ang pumasok sa Calle 88 Foods Corporation na kumpanya ng kabiyak ng Vice Presidente. Ayon sa Pangulo, mahalagang malaman kung ano ang katotohanan sa sinasabing perang galing sa China kaya nagsalita na ang Department of National Defense. Sinabi ng Pangulo na masaya siya kapag hindi ito totoo, pero kapag may basehan ang alegasyon, ito ay napakalaking banta sa Republika.
1: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue, kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan. If it is true. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's the one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
0: Sinabi ng Pangulo na ang unang dapat gawin ay hanapin ang ebidensya para makita kung ano ang katotohanan sa issue. Sinabi pa ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa paninira sa Vice Presidente dahil sa dami ng ginagawa nitong trabaho ay wala na siyang panahon para sa ganitong mga bintang ng Vice Presidente. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
2: Samantala, bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez uumpisahan na. Live sa Sandigan Bayan si Ryan Reloban. Ryan, ano ang maaasahan natin dyan ngayong Lunes?
3: Janina, aarangkada na nga ngayong araw ng Lunes, October 12, ang bail hearing ni dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez kaugnayan sa kinakaharap niyang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pinayagan siya na dumalo via video conference mula sa kulungan sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, kung saan siya kasalukuyang nakulong. Pero Janina, masasaksihan natin ito ng personal dahil napabilang ang Abante News TV at Billionaire News Channel na makapasok sa nasabing kulungan. Nakatakda si Romualdez na lumagda ng pre-trial order alinsunod sa pahintulot ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court na nasabing division, makakadalo si Romualdez sa unang araw ng bail hearing sa pamamagitan ng video conference basta makapagsumite ng nilagdaang waiver at matugunan ang mga kondisyong itinakda ng korte. Una nang sinabi ng kampo ng dating House Speaker, hindi malakas ang ebidensya at walang sapat na patunay na nakipagsabuatan si Romualdez kay dating ako Bicol Party List Representative Saldeco hinggil sa mga kickback sa flood control project. Dagdag pa, wala rin umanong saksi na nakakita kay Romualdez na personal na tumanggap o nagbilang ng sinasabing perang na nagkakahalaga ng 7.4 billion pesos. Nabatid na nahaharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umanong 7.4 billion pesos na kickback sa mga proyekto ng infrastruktura ng gobyerno kabilang na mga flood control project noong 2022 hanggang 2025. Nakatakdang isagawa ang bail hearing mula October 12 hanggang November 12. Habang sisimula naman ang trial proper sa November 23. Janina, sa bail hearing naman, tatalakayin ng korte kung may sapat na batayan para pagkalooban ng piyansa si Romualdez. Hindi pa ito yung paglilitis sa kabuuan ng kaso at hindi rin nangangahulugan na mapapawalang sala na siya sa mga paratang. Janina, magsisimula ang bail hearing ng alas 8 ng umaga. Balik sa iyo, Janina.
2: Maraming salamat, Ryan Reloban, live sa Sandigan Bayan.
4: Muling sinalanta ng matinding pagbaha ang Nepal matapos umapaw ang Gudi-Gandaki River sa distrito ng Gorkha na tumangay ng mga bahay at tulay at puminsala sa isang hydroelectric project. Ayon sa pinakahuling tala, nasa 50 katao ang nailigtas habang 5 ang nawawala. Wala pang naitalang nasawi sa insidente. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa halos 8.5 meters ang tubig sa isang bahagi ng ilog. At posibleng dulot ito ng pagguho ng lupa na pansamantalang humarang sa daluyat ng tubig. Patuloy ang paglika sa mga residente na naganganib habang inaalam pa ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at pinagmulan ng bigla ang pagbaha. Susunod, Energy Regulatory Commission approve sa taas singil sa kuryente ng Meralco. Huwag BBTU, magbabalik pa ang Metro Morning.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: nagbabalik ang Metro Morning matapos ang 15 taon inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtaas sa singil sa distribution ng Meralco. Mula 1 peso and 35 centavos, magiging 1 peso and 48 centavos kada kilowatt hour ang singil sa unang taon ng bagong regulasyon. Mas mababa ito sa 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa unang hinihingi ng kumpanya. Ayon sa komisyon, layunin ng bagong regulasyon na matiyak na makatarungan ang singil sa mga consumer habang napapanatili ang maayos na serbisyo at infrastructure ng kuryente. Nilinaw na ang singil sa distribusyon ay bayad sa paghahatid ng kuryente sa mga tahanan at negosyo. Hindi ito ang kabuuang presyo ng kuryente, kaya ang aktwal na monthly bill ay nakadepende pa rin sa konsumo at iba pang singil.
1: Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng mga bilihin, mahalagang alamin kung saan mas makakatipid ang mga mamimili. Kumustahin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pasay Public Market. Nandoon live si Chill M. Prido. Good morning, Chill. Kamusta ba ang paggalaw ng presyo dyan?
2: Good morning, Apple. Ito nga, wala pang bare months, pero bare months pa lang. Iramdam na ng ilang mamimili yung taas ng presyo ng mga bilihin. Andito nga tayo sa may Pasay Public Market at kinamusta natin kung may pagbabago, bumaba o tumaas yung presyo ng mga bilihin ngayon. Unahin na natin, Apple, dito sa presyo ng bigas. Sa price watch ng Agriculture Department, makakabili ng 20 bigas meron na, pero depende sa palengke. Tulad ka dito sa may Pasay Public Market, merong 20 pesos na bigas. Depende pa rin sa schedule. Para naman sa regular milled rice, nasa 45 pesos ang presyo sa Department of Agriculture. Pero dito sa naturang pamilihan, 55 pesos na ang well-milled rice per kilo. Habang yung special rice naman, nasa 50 pesos ang kada kilo. Apple, sumatotal, naglalaro ang presyo ng bigas mula 50 pesos hanggang 65 pesos ang kada kilo. Punta naman tayo sa presyo ng karneng baboy. Ito, medyo good news to, Apple, dahil bumaba ng halos 30 pesos yung presyo ng kada kilo ng baboy. Ngayon, nasa 270 pesos na lang, na kung dati ay umaabot o pumapalo sa 300 pesos hanggang 320 pesos kada kilo. Sa kung ikukumpara sa presyo ng DA, Apple, nasa 360 naman ang kada kilo ng local pork. Narito ang panayam natin kay Juni Oy, tindero ng baboy.
3: Bumaba ngayon, bumaba. Siguro maraming supply. Tuwan-tuwa yung supply. Kasi bumaba yung ano. Ano na lang yung bentahan, 270 na lang per kilo. Sana hindi tumaas.
2: Samantala, tumaas naman ang presyo ng manok kahit na may sapat na supply ayon sa ilang nagtitinda. Ang dating 170 per kilo, ngayon nasa 180 to 200 pesos na per kilo. Pasok naman sa price watch ng DA na nasa 196 ang kada kilo.
4: Siguro regarding sa gasolina, tumaas ang gasolina.
5: Pero naman po marami, pero namamayit yung ibang manok. Pero mapay naman po siguro.
4: Or nagle-less supply na rin, kaya lumilit ang manok na maagang nakakaupo.
5: So, ang bentahan na namin, 190 to 200.
2: Dati magkano?
5: Nagbabaling 185 na pala. Oh. Bentahan, ayan, wala kayong nakikita ang gaano namimili, matukuman.
2: Apple, sa presyo naman ng isda, may ilang tumaas ang presyo, may ilan namang bumaba. Gaya nitong tilapyang Batangas, nasa 140 pesos na lang ang kada kilo na dati mabibili sa 160 per kilo. Yung bangus natin, 180 pesos pa rin per kilo. Alumahan, 300 pesos per kilo. At lapu-lapu, na mataas pa rin ang presyo, 400 pesos ang kada kilo. Punta naman tayo sa presyo ng gulay. May ilang tumaas din ang presyo, may ilang namang hindi gumalaw. Gaya ng carrots, 120 pesos per kilo. Sayote, 60 pesos, dati mabibili ng 120 pesos per kilo. Yung talong, 80 pesos, bumaba siya. Dati mabibili sa 120 per kilo. Yung patatas naman, tumaas ang presyo. Dating 140, ngayon nasa 160 na per kilo. Yung bawang, 160 per kilo. At sibuyas, 130 pesos per kilo na ayon sa mga nagtitinda ay hindi gumalaw ang presyo. Apol, umaasa yung ilang tendera na sana hindi magtuloy-tuloy itong pagtaas sa presyo nitong mga pangunahing bilihin na ating nabanggit, no, dahil nga bukod sa patuloy na pagtipa ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, eh pinangangambahan din nila ito namang epekto ng Super El Nino. Yan muna ang update. Ako si Chilen Prido para sa Metro Morning. Chilen Prido, Abante News TV.
1: Maraming salamat, Chil Emprido. Maga, biyahe check muna tayo ngayong umaga. Sheila, kamusta ba ang traffic ngayon sa EDSA? May mga build-up na ba?
6: Good morning, Apple and Janina. At para sa lagay ng trapiko ngayong umaga sa mga kaabante nating dadaan sa EDSA Quezon Avenue flyover, dahil inaasahan mas maraming sasakyan ang babaybay sa mga lansangan kasabay ng pagpasok ng mga empleyado at estudyante, makikita ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa kaliwang bahagi ng kalsada sa direksyong patungong Maynila. Samantala, unti-unti na ring bumabagal ang daloy ng trapiko sa kabilang direksyon. Yan naman ay patungong Quezon City Circle. Sa EDSA Orense, inaasahan din ang pagdami ng mga sasakyan. Sa kaliwang bahagi, makikita ang sasakyan patungong southbound. At sa kanan naman ay may mga biyahing pan-northbound. Dahil sa dami ng mga motorista, aasahan ng unti-unting pagbagal ng daloy ng trapiko. Pero sa ngayon, maganda ang usad ng mga sasakyan at ng mga motorista. Kaya sa mga papasok sa trabaho o paaralan, may mahalagang lakad ngayong umaga, pinapayuhang maglaan ng dagdag oras sa biyahe, panatilihin ang ligtas na distansya sa ibang sasakyan at manatiling maingat sa pagmamaneho. Yan ang sitwasyon sa mga kalsada ngayong umaga. Ako si Sheila Salaysay, mag-ingat at bumiyahe ng ligtas.
0: Isang Pinoy arestado at isa pang pinaghahanap sa tangkang pagpupuslit ng iligal na gamot sa Lao. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Lian Bustillos.
7: Dinakip sa Laos ang isang Pilipino mula Marawi City na nagtangka umanong magpuslit ng 521 kilograms ng crystal methamphetamine o tobats papuntang Pilipinas. Inilagay umano ito sa loob ng higit 20 bagay.

0: ahe na itiniklarang naglalaman ng vape products. Ayon sa CGT Asia Limited, ang Malaysian-operated aviation company na nagmamay-ari ng private aircraft na sinakyan ng Pinoy, umalis ang eroplano sa Sultan Abdul Aziz Shah Airport sa Subang, Malaysia, papuntang Luang Prabang International Airport sa Laos noong October 1. Ayon sa kumpanya, sumakay ang pasahero ng walang dalang carry-on luggage na kukunin daw niya sa Laos. Pero pagdating sa Luang Prabang, nagulat umano ang aircraft crew nang humiling ang pasahero na isakay sa eroplano ang nasa 23 bags. Tumanggi ang crew na isakay ang mga ito dahil sa safety concerns. Nang busisiin ng Laotian Authority sa mga bagahe, tumambad sa kanila ang kalahating tonelada ng tobats na nagkakahalaga ng 3.54 billion pesos. Kasunod ng seizure operation, 13 individual ang ikinulong habang gumugulo ang investigasyon. Sa inisyal na investigasyon ng Malaysian authorities, Pilipino umano ang nag-ayos ng private jet sa halagang $49,500 o 3.1 million pesos. Sa panig naman ng PNP, maaga pa raw para maglabas ng konklusyon dahil hindi pa kumpleto ang impormasyon sa kaso. Wala pa rin daw matibay na ebidensyang nag-uugnay sa Pilipinas sa ilegal na kargamento. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga counterparts nito sa Malaysia at Laos para matukoy ang destination ng naturang kargamento at kung may iba pang Pilipinong sangkot dito. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kaugnay sa insidente. Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante News TV.
1: Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Good morning again, Sheila. Ano ba ang maaasahan sa ating weather today?
2: Yes, Apple, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang nagdudulot din ng pag-ulan ng Easterlies at sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Samantala, makakaranas ng pag-ulan ang Batanes at Babuyan Island sa northeasterly wind flow at babala ng pag-asa. Posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa ang malakas na ulan. May isang tropical convergence zone na tropical depression din sa labas ng PAR na huling namataan sa layo 3,030 kilometers silangat ng Central Luzon. Balik sa inyo, Apple and Janina.
1: Yan ang mga pangunahing balita dito sa Metro Morning. Ako si Apple David.
3: At ako si Janina Vela. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Metro Morning. Mapapanood nyo kami live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
1: Manatiling nakatutok dahil susunod na ang memo kasama sina Corina Sanchez Rojas at Willard Cheng.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mellow 947.

0: Konting layo po muna tayo sa mga isyong nakaka-stress. Nagsisimula pa lang po tayo ng ating linggo. Mag-good news muna tayo! Naku, lagot sila ngayon sa akin. At pinangako ko talaga sa kanila ito. Pinangako ko talaga sa kanila ito. Sabi ko, akala nyo, ano kayo, umiiwas. Kasi habang ko nagkakantahan sila, kinukunan ko, uy, no posting. Anong no posting?
1: Naku.
0: Nasa ano kaya tayo? Nasa broadcast tayo. Lagot kayo sa akin sa Lunes. Okay, hindi po ito umabot sa aming agenda noong Biyernes. Kaya sabi ko kay Eddie Caringal, Eddie, ilalagay ko lahat yan sa memo.
1: So ito yung director's cut.
0: Ito na yung director's cut. Kahit sobra po ang pagod sa trabaho at serbisyo publiko ng mga billionaire news channel anchors and reporters, aba, ang magandang balita, nakakahanap pa rin kami ng panahon para balansihin ang aming mga buhay. Kailan lang ay nag-celebration time at video kenight ang team. Pag may time, aba, complete attendance halos, may pasabog na sample ng kanta ang ating weatherman na si Benison Estareja.
1: Hindi rin daw nagpahuli sa Biritan ang mga investigative reporters na sina Joash Malimban at Hannah T.
0: Performance level naman ng beauty queen hosts natin na sina Bea Santiago, Chalontok del Rosario, at Meiji Cruz, kasama rin si May Rodriguez, aba pati ang parating kagalang-galang at seryoso na si Pinky Webb na pilit makijam.
1: Ang tanong, bakit hindi nakikita dyan, Corina?
0: Bawal, kasi ako nag-edit.
1: Okay. Kasi lumabas din yung executive producer natin sa agenda na si Eddie Caringal.
0: Aba, lumabas sa kuweba. Oo, pabilyar-bilyar lang siya pero yung pala gusto rin niyang kumanta. Pero sino ang discovery of the night? Naku, walang iba kundi sina Erica Christensen at Janina Vela. Yan. Pero gusto ba ninyo marinig lahat ng mga kanta ng mga taong ito? Ang performances nila, abangan sa dulo ng ating programa. Kaya, you have to stick around for that. Okay, ang ating word of the day para sa araw na ito ay... Arrest, wait, run.
1: Na ibig sabihin, dahil kung may arrest warrant, itong arrest, wait, run, parang ibig sabihin nito ay, teka muna, wait lang kasi pinag-iisipan pa kung magpapa-aresto ang kinasuhan o hindi.
0: Ang galing, ano? They have a choice.
1: Oo nga eh. Kapag hindi kayo karaniwang akusado.
0: They have a choice. Mm-hmm. Sabi nga ni Kong Leanne Leviste, bail lang naman ang katapat niyan. O hindi ba? Pinadala na kaya niya yung bail? 71,000 pesos lang pala yun.
1: Pero kailangan niya muna, di ba, magpa-picture, yung mga ganong...
0: Yun ang ayaw nila.
1: Magpa-proseso.
0: Parang obviously, mag-shot. Yun ang ayaw nila. Mag-shot. Ganon, so...
1: Uunahan na nila.
0: Uunahan na nila yan ng ano, ng... I just don't know if that's possible. Kasi yun talagang SOP. Lahat naman nag-ano, di ba, nag...
1: Sumailalim dyan.
0: Sumailalim sa picture taking, ganyan, mugshot, pero... Siyempre, napakasakit din naman nun. Di ba, para sa nanay niya, si Lauren Legarda, or even himself. Dahil ang feeling nga naman nila, tumutulong sila. Pero eto, may nakita daw ang gobyerno laban sa kanila, kaya mayroong kaso. So, tingnan po natin, babalik kaya si Kong Leanne Leviste at si Senadora Lauren Legarda o hindi na? Tingnan po natin kasi nakasulat po sa ating memo ngayon, nag-issue na nga ang Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest noong October 5 laban kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ang tanong, kailan kaya uuwi ang mambabatas upang harapin ang batas? Wala pa eh. Pero mamaya makakausap po natin ang kanilang abogado, si Ginoong Tony Lavinia, na hindi pa nagsasalita mula noong lumabas ang arrest warrant. So mamaya malalaman natin ano ba ang kanilang paninindigan tungkol po dito. Naglabas po ng Facebook post ito pong si Kong Lian Levice at sabi nga niya, ay, bail lang ang katapat niyan. Mm. Okay, malaman po natin sa ating makakausap maya-maya. Samantala, kadalasang naisasantabi at nakakalimutan, sinimulan po natin ito last week. Kaya ngayong National Indigenous Peoples Month, alamin natin ang iba't ibang programa ng ating gobyerno para sa mga kapatid nating mga katutubo na walang representasyon sa Kongreso. Pero, ang dami nila, 16 million. Mm-hmm. 16 million. Aba, eh kahit na 1 million lang, napaka-importante po niyan. 16 million lives. Kailangan po pumaloob yan sa mga benepisyo ng ating batas.
1: Lalo na ngayon na wala silang formal na representation sa Congress.
0: Ayun na
1: nga,
0: as a
1: partyless group, as a marginalized group, wala.
0: Correct. Oo. Habang yung iba, nagpapakasasa sa dami ng kanilang mga benepisyo, di ba? Hindi naman sila marginalized. Mm-hmm. Samantala, sa hirap ng buhay ngayon, ayaw natin nang tayo'y niloloko. Ayaw nating nai-scam. Naku, lalo na kapag pera na ang pinag-uusapan. Ano-ano nga ba ang maaaring gawin upang malabanan at maparusahan itong mga online scammer? Dati ang scam talagang tao mismo, di ba? Haharap sa'yo, bigla na lang mawawala. Ito talagang hindi magpapakita. Diyan lang sa cellphone, maaaring mawasak ang inyong mga buhay. Okay? Alamin po natin, paano natin maiiwasan yan? Ano ang mga pinakabagong modus ng pag-i-scam sa atin online? Lahat yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
3: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
4: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaneta.
3: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
5: Are you ready for a transformation?
6: May pag-asa pa naman.
7: Oo naman, kayang-kaya natin.
5: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cutis reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
8: We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism, insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host, and On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.
5: Get to know the person behind the journey.
9: For decades, Tia was also celebrated as one of Hollywood's great beauties.
10: She spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
5: Beyond the achievements.
11: You have to find something else in your life that's meaningful.
5: Beyond the success.
12: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So, come join us.
5: Chat VIP.
8: In a time when every issue has two sides.
13: If there's anyone that most guilty, yung mga politiko natin.
14: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
15: It will depend on how the prosecution presents.
16: It's really your commitment to the truth.
8: But here, every voice gets heard.
17: We look better to foreign investors. They see that we have potential.
18: They have to know how to deal with politicians.
8: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.

0: Kasalukuyan nasa France si Batangas First Representative Leandro Leviste habang ito ay mayroong kinakaharap na warrant of arrest na inilabas ng Makati City Regional Trial Court nitong October 5.
1: Nag-ugat ang warrant of arrest na ito mula sa kanyang solar company na di umano'y lumabag sa Public Service Act dahil sa pagsubay sa mga tuntunin ng prangkisa nito.
0: Nang tanungin namin ang ating mga manonood online, sa palagay nila, politika ba ang motibo sa mga kasong isinampa laban sa mga kalaban ng administrasyon? Ang sabi nila?
2: It can be both, you know, like it can be both politics and they might be just using itong issue na to to oust her and at the same time, totoong may nalalabag siya na law.
3: Feeling ko meron kasi pag binabaluktot yung katotohanan para sa advantage nila po, financially.
4: Ayun yung talagang malaking question ko dun. So, dapat lang talaga siyang himayin pa. Like, valid naman kung hihimayin pa at kukwestiyonin talaga si Loren Legarda sa mga ganong batas.
5: Pwede pong ginagawa lang nila ito para may pumalit sa pwesto nila.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon via Zoom si Dean Tony Lavinia. Siya po ang tagapagsalita at legal counsel ng mag-inang si Congressman Leandro Leviste at Senadora Loren Legarda. Magandang araw po sa inyo, Dean Tony.
6: Magandang umaga, Corina. Magandang umaga din, Willard.
1: Morning, Dean.
0: Opo. So, ano po ang pinakahuling update sa warrant of arrest laban kay Congressman Lian Leviste? Ano po ang mga susunod na hakbang ng inyo pong kampo?
6: Hindi pa siya nasiserve kasi wala si Leandro dito. As you said, nasa France siya. As far as I know, hanggang ngayon nasa France pa rin siya. I-correct ko lang, hindi siya pwedeng makakuha ng bail unless physically nandito siya. Totoo naman na they can actually submit their own pictures. Ginawa yan ni VP Sara. Ginagawa yan ng maraming mga nagsusurrender, no? Yung kusang pupunta, hindi ina-arresto kasi silang pumupunta. Pwede niyang gawin yon. Yun ang alam kong balak is pagbalik niya, yun ang una niyang gagawin. Nung sinabi niya na hindi ito bail lang ng katapat ito, ang ibig niya sabihin ito na in the scheme of things, hindi ito pinakamalaking kaso na pinaparatang sa kanya. Actually, hindi ako makapag salita tungkol sa merits of the case kasi sub judice na. Pero in general lang, di ba, there is no case tungkol sa kanyang prangkisa. Yung prangkisa niya ay nag-automatically revoke siya after 2 years from 2019 to 2021, na-revoke siya. Hindi dahil failure niya, kundi failure ng gobyerno, ng Department of Energy. Yung Department of Energy hindi naglabas ng rules and regulations at ng list of places where implemented dapat yung kanyang franchise. Eh, under the law nakalagay yun, specifically nakalagay, you have to issue rules and regulations and identify the places so the franchise holder can then continue to implement. Otherwise, revoke siya automatically. Kasi ayaw ng Congress na masyadong speculative, di ba? Na hindi ka agad na i-implement.
0: Okay, so, ang sinasabi po ninyo, may balak pa rin. Ang narinig ko po sa sinasabi ninyo, ito ang unang kanyang gagawin kapag siya'y nakabalik na. So, meaning, may balak naman pong bumalik sa Pilipinas si Kong Leandro Leviste.
6: Yes, as far as I know, yes. I mean, tinatanong ko sila doon. Yun. As you know, Senator Loren is still on medical leave. Naka-extend siya ulit. She's being treated in France. So I don't know the details of her diagnosis, her sickness. Alam naman ng Senado yun kasi matagal na nilang alam yung nararamdaman, yung sakit ni Senator Loren. That's why Lian is with him kasi sinasamahan niya.
0: Okay.
6: Pag hindi siya kailangan doon, he's the only relative with her, no? So, pag hindi na siya kailangan doon, babalik na siya or sabay sila bumalik.
0: Okay. Ito pong kay Ginoong Leyan, pag siya'y bumalik, kailangan po talaga magkaroon ng ano, ng like a mugshot or something. Ano po ba yung SOP dyan pagka may warrant of arrest?
6: Pwede siya magpa-mugshot. Pwede rin siya magdali ng dala ng sariling pictures. Ano yan, hindi yan rare. I know that because I bail people out. I always bring pictures. Hindi rin, para hindi rin hassle sa court, di ba? Always bring pictures.
0: Yung pictures po,
6: but convenience.
0: Yeah, yung pictures po is like the same thing, like nakaharap, nakaside, etc.
6: Yes, yes. Exactly the same.
0: I see, I see. Okay, so...
6: Normal yan. I'm just gonna say normal yan. Hindi yung special treatment when you get that.
0: I see. And is this... the plan for Kong Leyan that you will submit your own?
6: Hindi ko alam. Kasi baka dumiretso siya sa airport, from the airport, baka hulihin na siya, di ba? Among other things. So, pwede naman na ganun din. So, but certainly, magpapabail siya. Hindi ko alam if she'll bring, you know, bring on mugshots or ano. So, or magpahuli siya and then panagpahuli siya, dalhin siya, and then right after that, right then and there, para hindi siya magstay, hindi siya kailangan magstay even one night in jail, Corina, no?
0: Right.
6: Kasi bailable ito eh.
1: Din, Tony, tama ho ba intindi ko na kasunod nung pagkakaloob ng franchise doon sa kumpanya ni Kong Leandro ay hindi nagkaroon ng IRR o Implementing Rules and Regulations?
6: Yes, yes. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-implement, Willard. Because very clear sa law, dalawang very clear provisions sa law. One is you have to have rules and regulations. Diba? Kasi magulo kasi, remember, ano ito tawag nito, ano, microgrid franchise. Ibig sabihin, nasa loob siya ng mga distribution franchises, di ba? Even Meralco, lahat ng mga yan, pero undeserved places. So, hindi naman siya kasama unserved places, yung mga hindi pa na narating ng electricity. Pero syempre, saan yung places na yon? Only DOE will know. At syempre, kailangan siya makipag-coordinate sa mga distribution facilities, franchises. So, kailangan malinaw ang rules and regulations dyan. For some reason, hindi ginawa ng DOE. Kaya naman saklap dito, di ba? Yung DOE ang dapat gumawa nito ng rules and regulations. Ngayon, they're coming back and say, hindi mo ginawa yung project mo. Kahit hindi naman ginawa yung rules and regulations. Very clear sa law that you have to implement, you have to issue rules and regulations before implementation.
1: Ano po ang kinalaman din, bali, ng mga service contracts naman na ipinagkaloob sa kanyang kumpanya?
6: Okay. So, yung service contracts, nothing to do with the PSA case. So, itong case kung saan siya inaarest. Diyan na sa ombudsman. Pending ngayon sa ombudsman. No? Diyan naman yung accusation ay monopoly siya. Kasama diyan si Senator Loren kasi dahil anak niya nakakuha doon ng mga contracts na ito yung kanyang anak. And so, ang ano dito na hindi niya na-perform yung kanyang contracts at may utang siya na 10 billion dahil dyan, di ba? Kaya plunder kasi may amount involved 10 billion. Okay? At both the mother and the son are accused by it. So again, these are complaints looking for a crime. No? Yung naghahanap ito ng krimen na wala namang nangyayari, di ba? Yung tatawag ko dyan, no harm, no foul. Una sa lahat, hindi ito monopoly. In the first place, Leyan Alejandro got only 9% of the total renewable energy solar contracts. Mga 500 plus ang renewable energy contracts. He only got mga 50 plus, mga 40 plus nito mga contracts na ito, di ba? In terms of